0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Ito masul sa barangay.
2: Ano ginabatsag mo sa
1: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumar kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
5: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Puro de los Pueblos.
5: Roldan Besara Villarreal.
4: Para sa Puro de los Pueblos.
5: Puro de los Pueblos.
6: Oras, 6 minutos na nakaligad sa takna nga las 8 sa aga. Ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na sa Shopee, mga ka-K5.
4: Puro de los Pueblos.
6: Pabalik mga ka-K5 diri sa aton sinigapag pangalagad sa Foro de los Pueblos. Sa liwat ko may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agad babasa tang inyo nga mga minsahe. May lang nga pagkapi-kapi da sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Amuning kasangga naton nga kape para sa adlaw-adlaw nga healthy kita, malayo kita sa mga masakit, malayo kita sa balatian, malayo kita sa mga risgo kagiban pa na. Sa kadungan sa aton pagbaka sa adlaw-adlaw nga tanan, why not nga himuunta nga katuwang ang DTX Coffee Mix sa morning kape nga magabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto kag kape nga nagabulig panubo sa risgo sa nagkalainlain nga mga balatian. Gani para sa healthy kag manamit nga kape, mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. Araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee sarang nyo pilian mga ka-K5. Ini nga mga kape, tested and proven ang hindi lamang ni imo masagamsaman ang manamit niya nga sabor kag aroma, kundi ma-detox ka pa, buligan ka nga magka-focus ka kag mangin alerto kag mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee available ini sa mga butika mga ka-K5 malapit dira sa inyo sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag babakal man sa sentro sa Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. May nga aga kay Ma'am Irene Macario naga-monitor. Rena Leo Ayan Rohan, good morning kay Ma'am Ay sa Tunggala. Dira sa Blasco Pilar nagapamati naman. Si Ma'am Bernadette Omiten Calzado present na nagatutok na sa mga balita. Dari sa K5 News FM, Ma'am Becky Lana, good morning. Salamat gid sa ton sining mga suki nga mga ka-K5. Kag syempre hindi pagkalipatan ha, sa mga nagatutok, i-like kag i-share aton sining programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Sa dugang nga balita, ini nga mga balita ang inyo mabatiang ginadulong sa News Empower Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Isa ka nagabaligya sang tingi-tingi nga gasolina natirohan mga ka-K5 dira sa may Banwa sang Hamindan. No, ang mga suspekte ginapayag karon riding in tandem. Ang pamangkot, ano ang purpose? Ano mga ka-K5 ang katuyuan diri sang mga suspek or anong motibo sini sa pagtiro nila sa nagabaligya sang tingi-tingi nga gasolina? May suspect na balang atun sini nga mga otoridad? May detalye sa balita si K5 Myla Fuentes.
4: K5 News FM Live Report.
7: Padayon pa nga gina-investigaran kay K5 Roldan ining natabo nga pagpangluta ang pasado alas 5:50 sang aga sa sitio Tuburan, Barangay Bayi-Bayi, Hamindan, Capiz sa isa ka manugbaligya sang gasolina. Kinkilala diri ang biktima kay alias Glenn, 54 anyos, ang residente ni isang nasambit nga lugar. Sa tundering nga pagpakigangot kay Police Major JP Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station, matapos ni ang insidente kag sang gindala ini o ginataga ni isang paunang nga pagbulong ining biktima, nagahinala paninila sang gamay ining biktima. Apang sa ulihigin transfer ini sa ospital sa Roja City. Base dire sa ila sining initial nga investigasyon sa nasambit nga oras, nakabaton ini sila sang tawag o sa diin ginapahayag nga mayara sang nagpatugong, nagbakal sang gasolina nga duha ka mga individual na sakay sang isa ka itom nga Kawasaki Badja nga motorsiklo. Kung sa diin ang driver sini ang nakasuksok sa puti nga short, nakasuksok sa puti nga short ka gray nga t-shirt, mayara man ini sang suksok nga helmet. Samtang ang iya sining angkas kag ang gunman mismo ang nakasuksok man sa puti nga short ito mga jacket kag mayara ni sang belt bag kag wala niya sang helmet nga suksok. Matapos to nga nakapatugong ini sila nga duha sang naglakat na hinali lang niya nagunos ining gunman sang armas nga 45 kag diri dayon ginlutang ining biktima nga naigo man niya sa iya sining wala nga dughan. Kag suno diri kay Police Major Silvestre nga mayari naman ni sila sang ginahawiran na mga CCTV footages apang padayon panigina investigaran kag gina backtrack agod nga mahibaluan kag makilan-an ang itsura kag ang pagkakilan-an sining duha ka mga suspesado kag Kipaibe Roldan na ibaluan nga matapos tuya ining insidente madasig man ini nga nagpalagyo ang duha ka mga suspesado kag nagpadulong iniya dira man niya sa may dahil sa gihapon sang may banwa sang hamindan nga direksyon kag amo na pakaron ang ginasundan man nga investigaran sa kapulisan kun diin paged kag nagapakigangot naman sila sa mga kabanuhanan o kung mga municipal police station agad nga matigan madakpan ining duha ka mga suspesado ka K5 Roldan kag sa karon nagpasiguro sa Amida Municipal Police Station sa pamilya sang biktima nga pagtutukan ining kaso kag wala pa ni karon na ibaluan kung ano ang motibo sa sining insidente nga pagpanglutang batok sa 54 anyos nga manugbaligya sa gasolina ka K5 Roldan.
6: Okay, so anong ginalantaw gidiri subong K5 Maila? Is it nagpakuno-kuno laning riding in tandem nga mapatughong para ma-zero in ilang ang biktima amo gini or may basi by chance or masiling tanga basi may hindi pag-insindihan na yung natabo kag tiniro nilang biktima?
7: Yes, amo na pa ang ginalantaw karon or gina-investigaran kay K5 Roldan sa kapulisan kay posible man nga nag-una nagpakuno-kuno lang nga mapatughong lang ining duha ka mga individual kag ang iban may ara man no may mga testigo madabi or nakakita gid mismo kag K5 Roldan galing wala pa ni sila nakapaguha man sa ila siniyang payag kag man ang ginarespeto man sa kapulisan apang ginahinyo gid no nga magkooperar agod nga matigayon ni nga mangin na madasig man ang dalagan sang kaso kag may baluan gid kun ano gid una nga ginhalinan sa sining insidente nga nagresulta gid sa pagpanglutang sang manugbaligya sang gasolina kag K5 Roldan.
6: Mga noras ni tabo kailan to tudog aga pa man ni?
7: Eh? Yes, kay nakabato ni sila sang tawag ya kay K5 Roldan 5:50 sang kaaganon.
6: Aga, 5:50 sang aga.
7: Yes, 5:50 sang aga ini na tabo ining pagpanglutang. Pero ang sa ila siniya nga initial nga investigasyon na tabo ining insidente 5:40 sang aga kay K5 Roldan. So kun lantawon maaga gid
6: early pa
7: ining natabo nga pagpanglutang. Pero may mga CCTV naman dira sa areas sunod diri sa kapulisan kay K5 Roldan amo na pang gina-backtrack ang gunman tuya wala ni sang suksok nga helmet o kun tabon siya sining itsura kay K5 Roldan. Yari ang aton kabahin sa interview kay Police Major JP Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station. May tagtanan sa ginapatigan ng investigasyon sa pagpangluta.
8: Mga kabahin, kita nila isang report mga 5:50 sa aga, August 16, 2026, na may arap kita shooting incident dito sa Barangay Baybay, Mindan Capiz. Na-identify na siya ng victim na si Bien Galisterio, married na businessman kag residente man dito nga sa mga barangay. So, sa subong, identify pa nga ito ang duha ka-suspect. Kaya sige pa nga ito, sinimayahan puro sosega.
9: Sa inyo, sir, nga lihing investigasyon, may mga ano bala, anong suksok sining
8: nakasuksok? Atong diri nga makrider, nakasuksok ini sa isang white na shirt, kaya pinapajakit na may belt bag siya. Samantala, ang atong na driver, naka-white shirt mo niya, saka gray nga t-shirt. Kaya nakamotorin ni sila nga, wadyang Kawasaki.
9: May suksok ni sila, sir, nga helmet?
8: ang driver lang.
9: Okay. So may ano bala driver? CCTV footage na ba, sir?
8: Meron siyang nakuha ng mga CCTV. Pero winasigi pa nato ng mag-tracking pag-in. Para wala na ito ng GPS na nag-tracking.
9: May mga tao man, sir, sa area gabi sa Gatabo to, may mga nakakita?
8: May tumulito nga mga nakakita, but sa subong wala pa man, hindi kita nakuha ng statement, kaya isipan to sila. Kagagapagayan pa man ang itong investigation.
9: Okay, sir, ano ni Gidney ang motibo, sir, sa krim?
8: Hindi lang may kami mamukagawa sa buong sang motib, kaya sige pa ito investigation pa rin. Makita makaano kung mayayaran na kita ng motib, kagamakapail kita kaso.
9: Kamusta sa buong sir estado sang biktima, sir?
8: Kanina na istorya naman siya, bantayagin transfer sa subong sa Roa City. So hopefully na mag-anong iya, stable lang iya kondisyon para ma-angkot maraton siya.
9: Pila sir kabala ang na-recover sa area? Kagano nga rin masulitaw ang posibleng naging gamit sinis, sir?
8: 45 kaliber ang atong posibli. Isa lang kabala ang nakuha natin dito sa area.
9: Ano siguro, sir, yung nga mapasalig sa pamilya sa biktima kung sumuman ang dalagan sa sining investigasyon sa kaso, sir?
8: So, sa pamilya sa itong biktima, cooperation lang naman na pangayong magkagas. Napasalig mo na ito silang ginaugraman na sa amin ng BNP ang good na masood na ito ngayon ng kaso ngayon.
7: Nabatian Kiki Fabroldan, si Police Major JP Silvestre, ang hepe sang or ang officer in charge sang Hamindan Municipal Police Station may kaangtanan sa sining pagpanglutang sa Isaya ka manugbaligya sang gasolina ka Kipab Roldan. So ginapasalig nga maghahatag ang pagatutukan ining natabo nga pagpanglutang sa isa ka negosyante diraya sa banwasang Hamindan.
6: Okay, so way pakatuad ang biktima abi kun sinong ginadudahan nga nagtiro sini sa iya.
7: Yes, wala pa kay Kipab Roldan amo nang ginatinguan sa kapulisan nga kung manginestable na siniya kondisyon makahinala ni nila o makaistorya ni isang investigador direya sa ospital kay Kipab Roldan amo nang ginalagat-lagat nila agud nga mahibaluan gid kun sino kag ano gid ang ginalinan sining pagpanglutang kay Kipab Roldan.
6: Okay, sige.
7: Inisi ka kay 5, Mayna Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
6: Maraming salamat kay 5, Mayla, sa gindulong balita, no, direkta dira sa Mindan Municipal Police Station. Dakola ni nga palamang kutanon kung ano ganyan ang tulod sa mga suspitsado nga kinanglang ito nila tirohon. Ininagabaligya sa tingi-tingi ang gasolina dira sa may barangay Baybayi sa Banwasang Hamindan. Hindi man kita siguro magpati nga bangod lang sa gasolina. Or posible may ban pa rin nga mga rason nga ang nakaibalo ang biktima lang mga ka-K5. So hopefully magkatag ini sang dugang nga impormasyon sa Hamindan PNP para makahatag sang dugang nga kasanagan sa ginapatigayon subong thorough investigation sa Hamindan Municipal Police Station mga ka-K5. Agod matumod kung sinong responsable sa pagtiro sa sining biktima nga nagabaligya sang gasolina dira sa Mindan mga ka-K5. Ang mga development sini kumayara man tutukan diri sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa Inyos Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ato Empower Trio nga suplemento amo ni nagabulig sa pag-amlig sa aton sining ikayong lawas mga ka-K5. Nabatian nyo na ning acute kidney injury or AKI. Base sa research, ang infection o mga kondisyon nga nagakosang kakulangan sang blood flow sa kidney, ang mga bulong nga may side effect kag gapaguba sa kidney, ang posible makaapekto sa gulpyada nga pagnubo sang function sa aton bato. Ang AKI o kung acute kidney injury ang usually gakakita sa hospital setting especially sa mga critical care patients. Ang acute kidney injury ang gulpyada nga damage sa bato. Posible man nga epekto ini sang mga higko nga produkto pareho sang creatinine kag urea nga nagatipon sa imudugo kag magkakos ang significant nga damage sa imulawas. Mayara sa mga nagkalain-lain nga level sang kidney injury, halin sa mild pagkadto sa malala na. Kung malala na nga kaso, pwede maapektuhan ang imo lungs, brain, heart kag pwede mo ini ikamatay ka K5. dakong importansya sang kidney sa pagtinlo sa atong dugo as it moves through your system. Hundreds of thousands ang gagmay nga unit sa imong bato o ginatawag nga nephron ang gasala sa igko kag toxin sa imong dugo para makaproduce ang ihi nga nagaagi sa imong bladder. Rason nga akinanglan mo magtumar mga ka K5 sa DTX 500 adlaw-adlaw kay ini ang makabulig tinlo sa mga toxin sa imong lawas kag ma-preserve ang sufficient blood circulation kag ang average arterial pressure. Gani proteksyonan ang imong lawas paagi sa pagtumar sa DTX 500 adlaw-adlaw. Amligi ang imo kidneys, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Magluwas pa na mga ka K5 sa benepisyo nga makuha ta nga malikawan ng high blood, ang diabetes, ang inflammation kag iban pa nga mga masakit. Dako man nga mabulig sa DTX 500 sa pag-amlig sa aton sini nga kidneys mga ka K5. Hindi pagpabayi aton lawas, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kag syempre manami gid kun dugangan tana sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base ga vitamin C the immunity booster. Pampapag-o naman ini sa aton sini nga immune system mga ka K5. Ang Mighty C alkaline base ga vitamin C. Standby K5 Rodney. Ang Mighty C ni amo ning manami gid ga pangadlaw-adlaw nga suplemento kay kun kisa kinanglan ta gid sang vitamin C nga ginatumar. Kay kisa hindi mo siya makuha sa utan kag prutas, kay man malaka malang ta magkaon utan kag prutas, mas maayo kung nag-supplement ka everyday sang Mighty C. Tuwangan sang Mighty C ang DTX 500. Kag para madasig ka naman magumpaw sa mga masakit, ubo, sipon, trangkaso, hilanat, mga masakit, tugas ang kagaw, kag para naman magtanlas imo-memorya, estudyante ka man o kung nag-edad na, or even if you're working individual, kinanglan magana sang utok mga ka-K5. Klinika D3 Bio naman ang aton sinadira ginarekomendar sa aton mga suki ng mga tagpalamati. Ang Klinika D3 Bio himo ini sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil mga ka K5. Amoning power trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Malaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Macaulay Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tanda na ikang lawas amligan. Aran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio aton gid masaligad mga ka K5. Check tanay report ni K5 Broad ni Daban Dalanon. Angot karon sa isa ka estudyante nga sakay sa motor, bumunggo ang ginadriva niya nga motor sa isa ka bus mga ka K5 dira sa Banwasang Dumalag. Balon tabing detalye sa balita with K5 Broad ni Dalanon. K5 News FM
10: Live Report. Patay ka K5 Roldan ang isa diri ka estudyante matapos nga nagbunggo anay ang series bus kag motorsiklo particular sa barangay Poblasyon Dumalag Capiz la 5:50 sang hapon adlaw sang Sabado ka K5 Roldan Agosto 15 kag ang wala na gihingadlan nga estudyante nagaedad ini siya sang 15 grade 10 student kag residente sang poblasyon sa amuman nga banwa. Samtang ang driver diri sang bus ginkilala kay alias Lito, 49 anyos, kag residente sang barangay Kinayuya, Dao, Capiz. And then kaki travel dan sa aton sininga pagpangusisa man sa Dumalag Municipal Police Station, particular kay Police Major Ami Bulakenya, ang hepe sang among istasyon. Ina diri gin payag nga natabo ang insidente sang ginasubay sang kapareho nga bihikulo ang separado nga linya sang kalsada. Sa sanok pa kay Bulacan niya, diri ka Kika Roldan, padulong kontani ini sa tapas ang among series bus sa hinali na lang nagsulod sa linya sini ang motorsiklo nga Suzuki Smash nga ginamaneho naman sa among estudyante. Kabangdanan nga nagluntad ang head-on collision ka K5 Roldan. So bango dyan sa impact, nag-angkon diri sang patal man nga pilas sa ulo ang biktima kag madasig ini nga ginpadangat sa Dao District Hospital antes nga ginrefer sa Iloilo Mission Hospital apang gindeklara ini nga patay samtang ginabulong. Kag nagwa diri sa investigasyon ka kay Pabuldan nga wala sang suksok nga helmet ang biktima, kag bag-o kay o ang motor sang iya iniman nga gin-test drive antes nga natabo ang mga insidente. Kag ini ang driver sang bus wala sang pilas nga angkon ka kay Pabuldan. So temporaryo ini nga gin-kustodiya man apang nismo sang kaagahon sang Domingo nga adlaw nagasugot ang pamilya kag ining driver nga hindi na lang magpasaka sang kunano nga panumbungon. Sa baylo nga pagabuligan sang driver ang pamilya sang estudyante sa gastos ni sa ospital kag pagpanubong kag si Fabuldan. So yari ang dugang nga pahayag ni Police Major Ami Bulacen niya ang hepe sang Dumalag Municipal Police Station sang aton ini nga na-interview.
11: Sir, may isang incident din, no? A vehicular incident diri sa aton sa barangay Poblacion ng Malagapis. Mga alas 5:50 sa hapon, August 15, 2026, sir.
12: Sino-sining involved, ma'am? Kag pilagi niya ang involved nga, nga vehicles?
11: Ang mga okay, sir. Ang ini ang liner, isa ka utility bus liner and one motorcycle, sir. Ang ini Suzuki Wash 155 motorcycle, sir.
12: Okay. Kag pwede ta ba mamabalaan kung sino diri ang victim, tagadiin, kag sino ini ang driver suspect man, kag tagadiin siya?
11: Ang aton sini, sir, actually, ang biktima na doon, sir, ang ini ang natunan na biktima, ang ini ang driver, sang buwan, sang motor, ano ni, sang wakas.
12: Sang ano, ma'am?
11: So, ba, ano, sir, ang natunan sini, sir, ang driver, sang bus.
12: Bus, oo.
11: Ang nagano sir, ang well sa willing ini sir ang aton nga utility bus from Roa City sa Tapasar ang motorcycle nag-travel na siya in opposite direction. Alay sila sir. And accidentally ining motor wala yun na control ang iyang ang driver sa motor wala yun na control ang iyang motor, ang muna nga nag-agaw siya sa lane. Resulting to an head-on collision.
12: Okay.
11: Ang driver si Sir, wala na talang kay Sir Lito, alias Sir Lito, 49 years old, ang muna siya driver sa utility bus.
12: Oh, taga-diin siya, ma'am.
11: Taga-dao.
12: Dao. Yes, oo. Ang sa motor naman, ma'am, sino ni?
11: Ang motor, taga mismo sa diri, sa Dumalag. Isa ka minor. Oh. Minor, 15 years old. Kag grade 10. Ang driver sa motor, sir, may ano ni siya, may dako nga pila sa iyang ulo. Intigida man inigin gindala sa aton nga Dumalag Defense Team sa Dao District Hospital, sir. Pero gin-refer siya sa Iloilo Mission Hospital dito sa Iloilo. But sa today, sir, he was declared dead by the attending physician mga 10:43 kayo na sa aga, sir.
12: Okay. Tapos ang driver naman sinis ang utility bus, ma'am, diin?
11: Ang driver ini sir, kagabi pa lang mismo nag ato no, pag sinakop no, pero nag-manifest na ang pamilya sir na hindi pa sila magpasaka sa kung ano man sir.
12: Oo.
11: Kay ang mismo ang aton nga bus liner sir nag manifest lang niya support sa pamilya sa victim sir.
12: Okay, so balik kagabi pa mismo ma'am nag-settle na ang magtimbang bahin.
11: Yes po, sir. Himuin natin ang tanan nga istoryahan ay sila initially kaina sang kagahon ng ano ni sila nga suportahan man sa buligan man sa bus, no? Ang ining biktima ay Abi Manila sa ila nga insurance, na kung ano man ang ila dito nga maklaim, ihapag nila tanan sa pamilya sa meeting mother.
12: Kaga, inimam ang driver sa utility bus, nakahilway na siya.
11: Yes, sir.
12: Oo. Oh, tapos ang bangkay sa victim, ma'am, sa diin na?
11: Ako pa dito, sir, sa Iloilo.
12: Okay. Kaga, sa inyo nga investigation, ma'am, ti naka-helmet ay han ang ininga driver sang motor?
11: Wala, sir.
12: Wala. Tapos, ano ni siya, ma'am, may observation ay han kamo ko ng mga tao dito nga madasig ng inyong pagpadalagan?
11: Basi sa mga kumuluyo na naka-observa before sang incident, sir, sa ini ang atong minor driver, sir, nagapakayusang iya ina mismo nga motoran. So, gina-test drive niya back and forth kung okay na. Then, siyempre, ina-applyan niya siguro man nga manasig. Kag natabuan man nga nagapasaka ang direct bus liner. So, tungod nga likuon ina dabi, sir, kag iwas na likuon siya, kakasul pa siya.
12: Okay.
11: So, nagagaw sa lugar ang ining motor, sir, na amo ang resulta nga nag-headphone condition din sila.
12: Kaga, lastly, ma'am, no, message mo na lang para sa aton sa mga motorista agad yati makalikaw sa kasubong siniman nga insidente.
11: Ang aton nga lumalang PNP, sir, wala din nagaka-lipat, no, sa pag- pabalong sa aton sa pumuluyo labi-labi sa mga ining kabataan nila. Kay may ara kita ng mga inisyatibo ganit, sir, no? Bisan sa nasyonal, may kuklan sa litmata kita, particularly sa mga minoridad na nag-drive. So, gina-apprehend nato nila sila, pating ginikanan nila, ginapatawag, kang i-refer sa MSWDO for appropriate intervention with counseling, sir. Ginapapalo nato nila, nga ina mga minority edad, hindi pwede mag-drive, no? Kaya wai pa ina sila kagi-seminar, hindi pa nila nabalaan kung anong ginatawag na safe driving or ano mag-drive na safe ka, no? Safe man ang mga kaupod na motorista. Tapos, sir, kita mismo, lokal, na kaya makita mga inisyatibo, sir, ng Oakland Discipline na sa kalsada, hindi na-implement na ito nila, sir, during sa atong na checkpoint, sir, nagapanakop kita. Actually, iksido kita sa kapanakop, sir, lalo na sa mga wala-wala nag-helmet. Pero may mga araw din dyan na medyo hindi, wala nag-follow, sir. So, as much as possible kami, sa aton yung mga motorista, sa aton yung mga ginikanan, guardians, na pinatapag-i-allow ang mga minoridad sa aton yung kabataan na mag-drive. So, if ma-follow, lagi kita sa traffic laws and regulations.
12: Oh.
10: Nabatian ka kay Fabeldan ang kabayan sa nanginpayag ni Police Major Ami Bulakinya, ang hepe sang Dumalag Municipal Police Station. Bali ang bangkay sang sinin nga biktima ka kay Fabeldan at pa sa Iloilo apang natala na iniman nga pagadalon sa ila sinin nga puluyan sa poblasyon sa Dumalag Capiz ka kay Fabeldan.
6: Okay, ang pamangkot ta kay Five Rodney, sinong nag-agaw sang linya? Kay na mention kay ni head-on collision, pero sino nagpang-agaw linya?
10: Ang nag-agaw gid sang linya kasi Pavildan gid tudlo nga amo to ang sa estudyante, no? Kay ang iyas ni nga motorsiklo at kay halin siya to sa palakayuhan ka kay Pavildan pagkatapos ang pagpakayo niya gid test drive niya ini. So ginaaligar nga base wala niya matalupangdan nga may kasugatan na siya dali nga bus. So amo ni siya ang nag-agaw. Hinali na lang nga nagpadulong ang iyas ni man nga motorsiklo sa pihak ng linya sa diin nga amo na ang linya sang series bus, rason nga nagluntad ang head-on collision kasi probable dan nga nangyari.
6: Certain kita nga series bus ini ba sila ini nga bus company kay hindi iya tanan nga bus series. Paki-check kay Five Rodney kung ano ni nga bus company.
10: Ini nga bus ka kasi probable dan Sudadano series so, liner ini siya.
6: So it's not a series. Series is a company name. So bus lang ni no kay Five Rodney. Mm-hmm.
10: Yes, a utility bus siya ka kay Fiveldan ang ining nakakuan naka head on collision sa siniman nga estudyante nga nagpangagaw din niya sa amo tong lugar ka kay Fiveldan. Sige. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa kapit sa K5 News sa Fair.
6: Madamong salamat K5 Road ni. Would like just i-correcta lang no sa mga na-confuse. Bus ini. Hindi tanan nga bus series. Kaya ang series, yeah, it's a company name mga ka-K5. No, paki-edit lang da partner. And of course for those na confused kinagapamati, may gani may mga naka-comment kita nga mga listeners and viewers. Thank you gid sa inyo, na appreciate ta gid na. No? Ang aton diri, amula na yung problema subong. Ikaw bala ga drive ka sa insakto? Amo gid natingalahan ko sa iban nga nagamotor, hindi tanan. Hindi tanan ha. Would like to clarify, hindi tanan. Pero damo gid ya. Mga nakamotor, nga doon ang uli, doon na-adlock bala mga ka-K5 mo vertikan, na-adlock maulihi, doon pamatsagan nila ya, doon karira, permi lalakat. Sa adlaw-adlaw naton nga pag-traverse sa dalanon, amuning aton ma-observation mga ka-K5. Sakit lang, ikaw nga nag-drive, gapangabuhi ka sa insakto, bungguan ka, mapatay ang nagbunggo sa imo, hay mamayad ka pa ya. Kay kun hindi ti priso ka, makun mo kun ano ka sakit. Budlay na ya ti presabi sa aton. Ordinaryo lang kita nga pumuluyo. Insakto nga aton pag drive. Kun slow moving vehicle, outer lane. Kun fast moving vehicle, inner lane. Nasunsog taon, kalayasang pulok-pulok na nag-drive. Ining aton ginamindri sa adlaw-adlaw ha. Not particular sa sininga kaso, kundi sa almost everyday naton nga encounter. Timakon mo, ga-drive ka sa insakto, kay gasunod ka gid sa mga patakaran, traffic rules and regulations, sa muna may lisensya ka, imo sa lakyan, na-registro, bungguan ka lang, tiko madisgrasya, ma-ospital, mabalda, ikaw pa to magastos. Kung mapatay, imo mangyapon kargo. Unfair, no? Unfair ka, tama. Amo na subong may mga pending bill mga ka-K5, may mga pending bills nga ligwaton ta na. Nga hindi ya pagibutang ang sala sa ara sa insakto nga nagamaneho. O, presa na sa natabo man ligad to sa Pontevedra? Ang tricycle supposed to be ari sa outer lane. Tiway takabalo, base kaga-drive lang wala lisensya, muna wala ka-intsindi, or may lisensya pero mas ginpili hindi mag-intsindi, ari saya sa inner lane. Te karon dinalasa sang salakyan. Tumabok sa piya kalinya, pati tundua ka salakyan nga araya sa insakto nga lane, dalas, nakadalasa man sa tricycle. Amo ng problema sa mga dalanon ta, may ara man, just like dira sa may kilometer 1 no, sa traffic lights da. Two lanes or four lanes ang karsada. Hindi siya actually nga perfect four lanes. Kay kipot. So, kung pakadto kalawaan, dua lang ka salakyan. Dua ka tricycle, dua ka salakyan, magaipingay. Di may tricycle na may salakyan. May madut-dut pagid nga animal nga tricycle sa kilid. Pamatsaga mo siguro ng ubol-ubol na nga nagagawa ng tubol niya mga ka-K5 na dumagwa na. Nga kinanglan gid mauna. Di ko magkasagaid, ya. Mapaloy-looy malang na sila. Ikaw, ya, nga ginawa mo bakas, ginawa mo ka pangabudlay, kagasunod kagid sa pulisya, hindi problemahon mo pa ni mga animal nga niya. Traffic lights, pagid. May traffic lights kita, pula na gid, pero may manol pagid nga nakamotor nga madritso. Kisa dumanami, lampusan sang helmet, mga ka-K5. Risgo na, what if abi may ara to sa piyak ka part nga go sila. Ara kasi insakto nga lugar, bungguan ka sa palak-palak nga nag-go sa stop sign. Ti problemahon mo pa sila iya. Kadamo na gidiya mango sa dalan mga ka-K5. I'm sorry to say that. Pero damo na gidiya mango sa karsada. Hopefully, Land Transportation Office mag-istrikto man ta. Why not? Ngayon mo unta nga every 5 years, i-refresh ang natun-an sa mga drivers. Ma-refresh. kagistriktoon ta ang pagpanakop sa dalan sa mga nagamaneho nga wala sang lisensya. No? Striktoon ta. Kay damo na gidya mango nga nagadrive sa aton mga dalanon. Hindi gani kabalo magamit signal light. Hindi gani kabalo kundi sa dapat mapundo. May traffic lights na gid. Pero mango, nagadiritso sa stop. Kag sa karsada, gidya mo na hindi tamalikawan. Kisa dumapatay ka na lang busina. Tricycle ara sa inner lane. Hinay-hinay padalagan. May ara man mango kung isa nga nakasalakyan, ari sa inner lane, pero ang dalagan, 20. Risgo ina, kituman ka kahinay, dapat basta hinay dalagan mo, outer lane ka. Ang problema naman sa outer lane ta, ginaimo naman parkingan, baligyaan, kag-extension mga ka-K5. Resulta, aksidente. Resulta, may mga nagakapatay. Amo na masubuda. Tisan no pati magtuon. Kag sa mga pamatanon, nga makapuga sang throttle sa ila sininga motor, pamatsaga mo impas ng ilang mga motor sa utang, or sila mismo nagbakal, pero ginikanan nila sinangga pangabudlay, paminsaran nyo man. Ang risgo sa inyo kogalingon, kagrisgo sa ibang katawo. Unfair na yan sa tawo, ya. Gabakas ka lang yung maneho sa adlaw-adlaw. Gasunod ka sa traffic rules and regulations, may lisensya ka, naristro sa lakyan mo. Ara kasi insakto nga lugar, dala saon bungguan ka, ikaw pa mamroblima. Unfair. So dapat kita tanan, defensive driving lang. Ano man ginadrive ta, motor mana, tricycle mana, angkar-angkar mana, salakyan mana, nga baratuhon, or salakyan nga malhalon. Di pa sa hero mana akong pribado. Angkarsada para sa tanan. Hindi ka na dapat mangingkas kasero, hindi ka man dapat maghari-harian. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo.
13: K5 News FM. News FM.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
18: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
18: Mighty C, epektibo, garantisado.
22: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX

0: Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Matakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Puro de los Pueblos. Hold on. Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag sa permilang bala constipated, permilang ginasala po, ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton siningilawas. Ang sekreto dira ang pagtumar sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics ang spore-based ga probiotics. Mira sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria para sa healthy at san healthy nga lawas, Clinica Spore Biotics. Para ma-cleanse aton colon, Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics kapod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, available na sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Sa mga barangay or banwa, diri sa Capiz,

0: available gina. Mabakal man sa sentro sa balaligaan diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Kag mabakal man mga ka-K5 online available man ni sa mga kuani ginformulate ini nga mga produkto para sa pag-amlig sa inyo ka-K5. By the way, isa to kasunog na tabo kagabi sa may barangay Lakaron sa sitio proper, barangay Lakaron sa Banwasang Dao. Ang footage mga ka-K5, this is the actual footage gakuwa to sa natabo nga sunog. Ini nga balay ginapanagyan sandig sa report ni mga ka-K5, ginapanagyan ini nga puluyan sa isa dira ka pamilya sa may barangay Lakaron. Ginapanagyan na ni Erinea Tagakay. Erinea Tagakay, no, taga Lakaron. Tekwandyo. Ginapayag na ka may power interruption sa lugar sa natabo ang sunog. Antes pa man kagakuan gido totally gid gada sunog ining puluyan nga ginapanagyan sininga biktima mga ka-K5. Subong ginahibalo pa kung anong ginalinan sinisang kalayo base bala may ginsindian nga kingke kandila or ano da nga mga pampasiga mga ka-K5 kung para ti magsiga taning ila sini nga panimalay may pailaw sila. So mo nato ni baloon or base kag may mga connections bala nga faulty electrical connections. So mo ni subong ang ginausisa sang Bureau of Fire Protection dira sa Banwasang Dao kay kung marikulta nagligad to may natabo man da nga sunog sa Dao. Dusunod-sunod naman ning sunog da nga natabo sa may Banwasang Dao. Tiara gidu ay gidbasalbar ang panimalay sining tigulang oh. Dira sa may sitio proper barangay Lakaron mga ka-K5 kay pagabot sa bombero halos sa ugdaw na ang kalayo. Oh, mga ka-K5, dako-dako na gid ang kalayo. Tagdako na nga parts ang panimalay ang ginlamon mga ka-K5. Ang investigation sinisang Bureau of Fire Protection tutukan diri sa K5 News FM. Ang duga nga mga balita, mga issues kay impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa Foro de los Pueblos, bantayan nyo karon sa udto sa 11 Mbps with K5 Al Catalan kag pagkapon sa El Castigador program with K5 Darren Henson. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5 para sa mga puslanon nga mga informations about health and wellness, no? Tuto kamo diri sa gyapon sa K5 News FM. Mayang agalanda kay Madam Roslyn Bisana Dorman, Madam Roslyn Bibot Bisana Dorman diri sa visa nagapamati. Likewise sa mga suki naton diri sa may RV Mini Mart sa TTC. Nagapinamati na Sir Lan Villaruel, hambal niya bao insakto kagid sa Roldan, iban nga tricycle kisa gulpi lang liko, wala gagamit signal light, businahan mo do sila pang mga kig. Amo gani Sir Lan Villaruel, pero kung makasagaid mapaluy-luoy dayon. MC Clarito Andrada maing aga kay Joshua Patrick Matias sa Matias and Robles family sa Lantangan Pontevedra. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Naga-monitor na kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Kay Mike Torrente Abangco, nagapamati naman dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension, nagamonitor na. Kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, salamat. Ma'am Irene Macario, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Aisa Tunggala, thank you gid sa pagsuporta sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5. Inisi ka-K5, Roldan, Bisana, Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may D3.
2: Mga butika.
5: masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman, usik.
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kagabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
6: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Capsule, kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at lahat eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamaayo sang nagaisan nga Dios mangit ara sa atong tanan. Dapat kita maging healthy. Ini nga programa informasyon sa ikaayong lawas ginadala sang grupo para nga manatili kitang healthy. Oras subong alas 9:04. Sa liwat mayong aga kag-upod naton sa atong nga programa si Brad Paul nagalitik ang mga maskulo. Kag si Sir Kevin amuman nagalitik man ang mga maskulo kay grabe exercise. Uh-huh. Ang exercise kinanglanong ginaton adlaw-adlaw para ang figure ta magiging husky, magiging matsong-matso. Uh-huh. Ah, kag
2: para tigulang.
1: Oo, kag malikaw kita sa mga masakit. Before sila nakon pambalon, ha? Dapat i-remind ko kamo anay, sining aton DTX 500. Hmm. Amun yung pinaka-simple nga pamaagi para manatili kitang healthy. Hmm. Ha? Kag of course, updantas yung mighty siyang alkaline nga vitamin C, kag D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Amo ni no, tapos sini makainom kamo abi, akon kamo dayon kamustahon kung anong pamatyag nyo kung manatiling healthy kita permi. Sige, upod naton si Sir Brad Paul kag si Sir Kevin. Mayong aga mga partners.
2: Mayong aga Engineer Ronnie Albao supunan ta karon ang aton nga gindiskusan nagligad ining colorectal cancer. Kag paano makabulig si DTX 500? Ang aton subong i-discuss is ang mga sintomas ano. Uh-huh. Ang mga palatandaan nga base delikado na ginabatsyag mo nga sakit sang tiyan or problema sa tiyan, hindi na basta-basta lang kundi colorectal cancer na gili. Kag paano ini mabuligan ni DTX 500 nga ma-prevent ining klase ining sahi sang balatian. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning Engineer.
1: Good morning.
3: Sa aton nga mga suki nga tigpalamati ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid supporters naton, KSS naton, mayong aga man sa inyo tanan no. Kag syempre dapat naka DTX 500 na kamo para may protection kamo against free radicals kag healthy aging. Kag okay. Syempre ang aton nga mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sa aton nga resistensya, kag ang D3 Bio aton proteksyon sa anuman nga sahi sang impeksyon no, tuga sang mikrobyo, kag ang nagapa healthy sang aton gut ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, proceed na kita no. Sining colorectal cancer, ano ang mga simptoma, kag ano ang dapat himuon, anong mabulig sang DTX 500?
2: Nagligad engineer, istoryahan na ton, i-recap ko lang, nagataas ang incident sang colorectal cancer sa mga Pinoy,
1: okay.
2: Filipinos, probably something wrong with what we are eating, hanggang aton nga habit. Now, diri kita sa mga sintomas, no? Ayun, siguro ang iban well aware naman. Ang mga sintomas na makita, mga delikado, number one is, may bowel changes. Anong asyambot sa lingon? Ang imo nga pupo, galiwat-liwat.
1: Mm-hmm.
2: Sample, bisubong tiga.
1: Mm-hmm.
2: Budlayan ka.
3: Budlayan ka mag-ariya, no?
2: Oo, butang mag-ariya. And then, pagkabuas, or dason ng adlaw, loose naman.
1: Okay.
3: Nang, gadalhay.
2: Oo, gadalhay lang. Kisa watery. Hmm. Hindi siya bla consistent. No? Mm-hmm. May paglain-lain. Hindi man tanan nga paglain-lain. Basi, nagkutoy, gulping chan ko. Hindi mo pampraning. Damo yung mga rason.
3: May instances pa na Sir JP, ang imong pagpupo, do ka nga isang kanding.
1: No. Kanding, gagmay-gagmay lang.
2: Oo, obstruction.
1: Bilog-bilog.
2: Now, ari pa, ang tsura sang pupo.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang imo pupo, engineer, daw kita ka ng ginakaunta nga sarapina sa una. Mm-hmm. Tipon-tipon.
1: Oo, do. Okay, oo.
2: Oo, nga may sugar na.
1: Do yung isang kanding gani.
2: Kanding. Bilog-bilog. Kaya nga, engineer, ang explanation na mo ni, sa colorectal cancer, may obstruction, may constriction sa imong colon or sa imong rectum.
1: Rectum.
2: Kung sa bukol.
1: Okay.
2: Ting makalabay, dirakis a, gagmay lang.
1: Oo.
2: Tututod mo.
1: Okay.
2: Ano pa? Meron kis ang imo pupo daw lapis lang kadako.
1: Okay.
2: do lapis lang kadako.
1: Ang laim pagida kung may upod nga dugo.
2: Oh, bayan ta ning dugo, do lapis lang kadako.
1: Aha. Uh-huh.
2: Subot silingon na gamay ng alagyan.
1: Okay.
2: Kay dapat yung pupo mo yung dagko ni engineer.
1: Oo.
2: Oo. So gagmay ang alagyan. Now ano pa? Kung may mga amo kani, once okay lang na. Bro, kung daw consistent na bla.
1: Tag kung sakit na bigagwa.
2: Hindi ka mayo makapupo.
1: Mm-hmm.
2: Do mapupo ka na gid pero hindi magwa.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Minano mo ka inom mo. Kung kis ining pagpupo nga hindi magwa, basi kulang ka lang sa fiber.
1: Okay? Kulang man sa tubig, guro, basi mala.
2: Sa tubig, okay. Hydrated ka. That's why ang imo nga stool impacted. Or talagsa ka man pupo, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Hindi man tag isa kasi mana, hindi ka
1: pupo. Aba, grabe na na. Oh.
2: Ako ya twice a day bala.
1: Bumayo na.
2: Sa muna, tag once, every other day. Pero sa ginambalan ko sa ako nga friend, nga i-training mo, gindo, pati training ka.
1: Okay.
2: Subong din ako kasaho, nga hindi ko ka pupo aga hapon, aga kagapon, since nga nag-medrep ko in 2003,
1: uh-huh,
2: until 2007 or 8, dira, din, nagsigin ako niya nga 2 times a day kaya muson, nagpupo.
1: Pagkatapos bugtaw kag before matulog
2: nga gatiner ang imo nga poop sa imo nga nga intestine ano pa amo ari na sa ginambal mo kay na ang bleeding sir Kevin. Mm. Ano may mga duha klase bleeding, ang isa fresh.
1: Mm. Okay.
3: Upper kag lower.
2: Kon lower GI preska. Mm. Puti pula gina nga dugo
3: ang uh-huh color sang ilang higko is pula or pula. Pink no
1: uh-huh.
3: So that's the sign nga may ara ka lower GI bleeding. Oh. No
1: uh-huh.
2: Kon itom naman no
3: butsilingon no,
2: no? Ato na taristol no. Mm. Atoya sa babaw.
1: Uh-huh.
2: Mm. Ang isa pa da sir Kevin, di ma ko determine sang kwan in. Mm. Sang anemia eh.
1: Hmm.
2: Kung uh-huh na-anemic ka, kaya nga, sige ka to bleeding sa sulod.
1: Uh-huh.
2: Huwag ka lang kabalo. So, pag any dug, may ara man case of hemorrhoids.
1: Hmm.
2: Inabalang, grabe mo ka strain, pupo ka,
1: pero sa akin,
2: napilas.
1: Ang lining.
2: Oo, lining, di magatubod na yan, gatubod. So, ina kung sigurado mo nga hemorrhoid.
1: Okay.
2: Basta may makita kang dugo, tapos gisigisigi na, ipacheck up kit sa doktor. Kaya again, early detection is your best option. Ano pa? Discomfort sa imong tiyan. Pero may kakutoy, engineer. Basta may kutoy gani. Mm-hmm. Wala ka may minakaon, kakutoy lang siya. No? Amo tambal ko, may dala na to ang Sir Kevin nga dark taristol, may bleeding sa rectum, tina, budlay na.
1: Mm-hmm.
2: Kung kaisa, may ba?
1: Mm-hmm.
2: May
3: or
2: ba man?
3: Could be sobrahan kakaon sang mantikaon, Sir JP, kisa ang imong higko.
2: Okay.
3: Greasy.
1: Okay.
3: Tingala ka na sa toilet bowl, may mantika.
1: Uh-huh.
3: Kita mo ginasaya. So greasy, may times naman nga color green.
2: Okay.
3: Kung color green, but silingon wala matagaan chance ang bile no nga i-digest imo food.
1: Okay.
3: So wala bala mayo na digest imo food. That's why ga green.
2: Ang normal kay nga color sang akay midtek ni bimo.
3: Sa tsura pala sa tono. So ang normal nga color, uh-huh, Sir JP, ga range na siya sa light to dark chocolate or brown, no? So amo na nga to
2: yung basihan. Normal lang ako.
1: Ah, normal so, gito.
2: Ano yung yellow? Ano yung kakuha niya? Ano may pagka-yellow?
3: That's
2: normal na.
3: Ano yung normal?
2: Kaya, ano to gani? Ang pinaka, ang lighter mo daw?
3: Light na.
2: Light siya.
1: No, light brown na.
3: Still dark.
2: So, chocolate. Ang dark chocolate, normal pag
3: normal pa na siya.
2: Okay, nag-away ko. Abi mo to ga, dark.
3: So, affected man na sa diet, especially kung nakaon ka man chocolate, kaga, example, be, sa mga nagkakaon, dinuguan, syempre,
2: nagligad to, nakinulbaan ko. Pupo ko. Itom-itom. Dumduma ko, nagkaungulik ko dinuguan.
1: Oo.
2: Nagligad naman, kulbaan ko kay pula-pula, gadya. Nagkaong ako ng dragon fruit.
3: Pero ang nagligad, yung ginambal niya, sang way pasaga practice ang iya pagka-adventista.
2: Ayaw, klaroon ko lang. Uh-huh. Kasi may adventista ka mamati, nagkaungulik ka dinuguan. Amo bless him.
1: Nakauli man sa bibig, no? Pero man justify man.
2: Thank you gig gigit pa niyo ko. May mga dentista ka pamati. Sang una ga ka ambo ko dinuguan
1: kinahanglan. O ganiyo.
2: Di ba? Subong way na ko dire bakal mga baboy. Anyway, amo na. Yano ginada dipinsa. Ari pa Incomplete nga
3: pagpuko. Ah, color green. Oh, incomplete. Okay. Nawala siya mayo gatiner. So, ang mga food particles, hindi ma... Kaya ang bile gabulig sa pagtunaw sa ngaton nga food eh. So, amo na, ga-green na siya dayon.
1: Inang liso ba sa santol? Pagwaya liso santol, gapon?
3: Oh. Indigestion.
2: Like Sir Kevin, sa laboratory mo, pagkita mo, at first glance, Sir Kevin, makita mo man ang mga problema sa stool, ano?
3: May ara kami initial nga ano no, it's subjective sa Sir JP. So, sa itsura pa lang, no? Una, consistency, kagang color. So, muna mo, ginalantaw. Okay. And then, microscopic na.
2: Dito na. Di ba may ara na fecal o cold blood, ano? Yes, nga ang hindi ma-detect sa hindi makita ang color, makita niya sa...
3: Hindi mo na siya makita ang fecal occult blood, hindi mo na siya makita physically or subjectively or even sa ano gani sa microscopically. So mayara sa kung magambal ta occult duga panago na siya.
1: Mo galing sa kuan abi sa dumi mabalaan mo man nga may mga polyps na sa sulod.
3: At hindi sir engineer no. So regarding sa polyps, inaya mga ano na naya.
1: Internal ganyan.
3: Radiologic ng mga or imaging na.
2: Sige. Now, weight loss. Grabe nga pagniwang engineer. Mm-hmm. Ma-explain, wala ka manggajita, ganiwang ka kag fatigue, no? Maamo ni gani ang imong ginakapoy ka pirmi. Amo ni gani imong mga nabatsyagan, kapin pa 3 or more, 3 or 4 sini. Ipa-check up na. Delikado kag kululbaan, pero ang dami sini. Kung preparado ka naka DTX 500 ka dapat. Isa sa mga the best nga prevention ining pagkauntas ng fiber. Fiber.
1: Correct, correct.
2: Kaugi fiber para nga scrubban niyo to ang imong tinai para matinloan. And then of course iwas bisyo. Iwas bisyo gid. Sa Wednesday istoryahan ta ang nga aga form from polyp to cancerous. Nga aga sugod ang cancer. Paano nga kay kon the more nga mentsindihan ta ni nga aga sugod ang cancer, nga aga cancer ka sa tinae, dra mo na mabalaan ano ang naming approach. Kaya mo nang imulikawan.
1: Correct, correct.
2: Magsugod. Sige. So for now, kampanti ka dapat kung ga DTX 500 ka, kay isa ina sa makabulig sa imo, prevent sa colorectal cancer, another form of cancers, kung taas ang imo nga antioxidant. Parisang gitsang mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Salamat. Salamat, Sir JP, kag proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sining aton nga D3 Bio. With Sir Kevin Bigay.
3: Thank you, Sir Engineer, no, kag Sir JP sa imong comprehensive nga pagtalakay sa colorectal cancer sa DTX 500 Health Alert. Now, para sa tuntok ni Doc sa D3 Bio, no, aton pag-istoryahan kung paano bala ginasuportahan sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil ang aton mismo nga immune system sa tion sang infection, engineer.
1: Aha.
3: So ang infection, no, pwede ni siya tuga sang nagkalain-lain nga klase sang microorganisms. Magambal ta microorganisms, hindi ni siya makita sang aton mata, makita ta lang ni pinaagi sa paggamit sang microscope, engineer. So ano ini nga mga microorganisms? Amuning viruses, bacteria, fungi kag parasites, no? Ang aton lawas may ara several layers nga ginatawag sang depensa, engineer. Ang first layer naton, ang physical barrier naton, aton skin.
1: Okay.
3: Ikaduwa, ang aton respiratory tract, no? Kay isa na sa alagyan sang mga microorganisms. So, ang aton respiratory tract nagaproduce sang mucus.
1: Okay.
3: So ina mucus ang iya na purpose is to trap ang mga microorganisms nga nagalabay sa aton respiratory
1: kaya
3: tract.
1: Kay the sticky na sa da.
3: Sa paginhawa.
1: Oh, sticky nga da na sa
3: ti. Yes, even ang buhok sa ilong naton may purpose ina.
1: Oh, no? mga line of defense.
3: Niya ang mga pollens da or mga allergens nga kasipatan naton as well as ang mga microorganisms, no? And next is ang aton gastrointestinal lining, no? So ang aton gastrointestinal lining is also may mucus na siya and as well as ang aton stomach has acids.
1: Okay. So kumpletos na tanang alagyan.
3: Yes, engineer. And then we have our innate immune system nga naga-provide sa aton sang rapid, no? Magambal ta rapid, madasig pero non-specific. In short, tanan nga kilalanon sang aton lawas nga kontra iya atakihon kag depensahan lang aton nga lawas. kag may ara pakita adaptive immune system which naga-involve sa naton mga B cells, T cells, mga antibodies naton, kag mga immune memory cells no nga maka-recognize sa mga past infections naton. So ang immune system naton, sophisticated network niya siya engineer no. It doesn't simply mean nga kung may ara ka strong immune system. So ang aton nga immune system response no, madasig ni siya magkilala sa mga kontra naton kag makusog siya makakontrol no.
1: Okay.
3: Kag syempre gina-regulate niya ang inflammation. Kay kung kita may infection engineer, dira mo mabalaan ang isa ka kakalidad sang strong immune system. Hindi ka makabatsyag sang inflammation. Kaya dasig ginatap na, kagdasig madula ang inflammation. Kaya because, ang inflammation, amuni siya ang isa sa sinyales nga may battle between your immune system kag sa microorganism.
1: Pero hindi ito na makita kaysa sulod niya mo, no? Mga yes, inflammation. Engineer,
3: mabatsyagan talang na siya kung chronic na.
1: Correct.
3: Kung dugay na siya.
1: Uh-huh.
3: So, ang National Institute of Health nag-explicar nga ang nga ang pagtumar sang several nutrients no kaangay sang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 naga hatag sang normal immune function, naga suporta sa immune normal immune function. So ang D3 bio no, ang aton D3 bio may ara na vitamin D3, may extra virgin coconut oil pa nga naga suporta sa aton normal immune function. So nga importante ini siya engineer no. Kay ang una ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio nagasuporta sa aton nga bones, which is ang vitamin D3 is very important nutrient para sa aton bones. Remember, ang aton bones ang nagaproduce ang aton nga immune system cells.
1: Ara da ang mga kuano, mga kuansing mga antioxidants man ngalin sa aton gaubra man na para makontra ang
3: kontra. What I mean is engineer, ang ano gali, ang vitamin D3 is more than nutrient sa aton nga bones nga ang bones naton gali ang nagaproduce ang ginatawag naton nga RBC. While ang aton immune systems including ang aton innate kag adaptive immunity, ang mga cellular diring involved especially ang white blood cells naton may aras ang ginatawag nga vitamin D receptors. So ang vitamin D nagaparticipate ini sa immune regulation including sa pag-respond sa mga invading ng mga microorganisms. So, may mga pagtuon nga kung nubo ko no ang imo vitamin D, no, mas prone ka sa ginatawag ng respiratory infections. No? Kaga, diri naman tayo, engineer. So, amo na ang importansya sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Pero aton tagaan, importansya ang isa sa pinakamakusog na components ng D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil. Now, anong ara sa extra virgin coconut oil? Ang virgin coconut oil or ang extra virgin coconut oil bugana ini sa medium chain triglycerides. Ang ari dire ang mga importante nga medium chain triglycerides amuning lauric acid.
1: Mm-hmm.
3: Or ang C12 naton ang caprylic acid, ang C8 kag ang capric acid naton nga C10. So ano ini nga mga component no? Particularly importante ini sila sa aton nga lawas. Kay nga kung makasulod ini gali sa aton lawas, engineer, gina-convert pagid ini sang aton nga lawas no into a more potent kind of medium chain triglycerides.
1: Siguro mga 100 times no, ang iyang power niya.
3: No, especially ang lauric acid, gina-convert siya into monolaurin.
1: Okay.
3: Ang meaning monolaurin, ginakabig ini sila nga immune booster nga sahi sa mga fatty acids, engineer. Nga immune booster, kay ginasuportahan nila ang aton immune system, no? Ginapanubo nila ang trabaho sang aton nga immune system. Kaya ang monolaurin, gali engineer, pirti ka dasig kag perti ka effective sa pagpatay sa mga microorganisms. Paano nila ginapatay? So ang aton nga mga microorganisms mapavirus na, bacteria or parasite kag fungi, kung ang ilang nga cellula mismo or ang ilang nga structure is made up of fatty acids man ang ilang nga panit bala.
1: Okay, oo.
3: So we apply the rule bala engineer. Ang makatunaw lang sa fats is also fats, no?
1: Okay.
3: Because ang water kag fats hindi na magmix kla.
1: Correct.
3: So same goes bala sa punification engineer. Example, ang imo nga kamot, no? Mantikaon.
1: Okay.
3: Kung tubig lang hindi makakas ang mantika.
1: Correct.
3: So kinanglan ta magamit sabon. Ano ba lang ara sa sabon nga makakas ang mantika? It's also fats, no? Halin ina siya sa VCO nga ara sa sabon. Same goes with the principle kung paano ginapatay sang extra virgin coconut oil ang mga kagaw nga ara sa sulod sang aton lawas. Ginaatake niya mismo ang fatty acid or ang
1: layer.
3: Lipid bilayer sa mga microorganisms kag ina ginatunaw. So anong ang major player gid nato, no, sa aton nga D3 bio sa pag-boost ng aton immune system is ang lauric acid. So 12 carbon saturated medium chain fatty acids ini siya. So gina-convert into monoglyceride nga ginatawag nga monolaurin kag ang iya simply ang iya pagid other terms ini is glycerol monolaurate engineer. So one of the compounds nga ginakabig sa mga health researchers nga may makusog nga antimicrobial activity. So pila na niya ka mga research studies nga nakapakita nga or naghatag sang atensyon sa lauric acid nga effective siya against microorganisms, no?
1: Kag tanay na makita sa DTX 500.
3: Mm. So anong mode of action? Una, 'di ba atakihon nila ang membrane to.
1: Okay.
3: Lipid bilayer. So pagka na-disrupt na nila ang membrane, may ara na ginatawag leakage of cellular contents. So ang sulod to sa mga bakterya maguluwa, kumbaga daw
1: ginwasag mo.
3: Ginano nila engineer, ginbuslutan.
1: Ginpenetrate nila.
3: Oh. And then so madulaan sang ginatawag nga microbial integrity ang mga bakterya, mga viruses, fungi, and then pag amo na natabo, nag-alawas na ila mga kasudlan bla engineer.
1: Okay.
3: Naguluwa na, wala na sila kakayahan
1: magmultiply,
3: magkaon.
1: Uh-huh.
3: Magsynthesis ang ilang pagkaon which magaresulta sang ilang inhibition or kamatayon engineer sa mga
1: kagaw
3: sa aton lawas. Inaya without the involvement pa sang aton immune system. That is monolaurin alone nga nagawork sa aton nga lawas. So, what exactly is ang monolaurin engineer? Ang monolaurin, ang bako ganigina, it is derived from lauric acid. So, naturally present ina siya sa extra virgin coconut oil. Kay in fact, sang bata kita, may ara na kita steady source of lauric acid.
1: Which is gatas?
3: Ang gatas.
1: Ang gatas ng nanay. Ilay, no? Oo.
3: Pero some later on, ang ini nga supply sang lauric acid, nadula na. Because kita mismo, na-outgrow na naton, edad na kita.
1: Correct, oo.
3: Hindi man forever nga
1: mag-breastfeed
3: kita, no? So para ma-replenish naton liwat ang steady supply naton sang lauric acid, we need alternative source aside from the breast milk.
1: Okay.
3: So ang extra virgin coconut oil kag ina mahimo talang engineer kung gatumar kita adlaw-adlaw sang D3 bio. So imagine engineer adlaw-adlaw ka naga D3 bio, protektado ka sa anuman nga sahi sang infection. So ano ba lang ni mga infection nga ginatawag na kon engineer. So may mga signs of infection ng aton lawas, especially kung kita gahilanat, that is a sign of infection.
1: May inanaway na sa sulod, yes, sa imo lawas.
3: Sipon.
1: Aha.
3: Ubo. Trangkaso.
1: Correct.
3: So kung manotis nyo mga suki naton nga tigpalamati nga ang ginahambal per minister boy nga basta ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, D3 bio mo.
1: Correct.
3: Kay bangod ina sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So amo na engineer ang bintaha kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, especially sa mga nagatrabaho, no? Kay syempre engineer, kung perme ka lang ga hilanat, perme ka ga ubo, ga sipon, apektado man imo trabaho, guba pa imo budget kag dasig mag buhin imo sick leave, no? Dasig maubos imo nga sick leave, engineer. So sa mga breadwinners naton, sa mga nagatrabaho, no, dapat bakod gidya permi inyo immune system, no, dapat adlaw-adlaw kamo naga D3 bio.
1: Okay, no, salamat sa inyong information. Actually kinanglan tani ang D3 bio Kaya tungod may mga infeksyon nga sulod sa atong lawas pirmi, pinagi sa mga viruses, bacteria, fungi, ka mga parasites. Ang isa pag-in, nag-weak ang aton nga immune system tungod sa mga threats ni. No? Kaga poor nutrition, isa pa ni kakusa kung kaisa, nga nagahina ang aton nga immune system, kikulang-kulang ang aton nga ginainom nga nutrients.
3: Kag isa pa sa punto, engineer, no? Kay bangod ini nga mga kagaw or mga microorganisms, hindi makita sa aton lawas, wala kita sang capability nga proteksyonan ang aton lawas, no? Or actively, bala, makaprotekta, kundi aton immune system lang gin makaprotekta. So, para mabuligan man aton aton immune system, no, nga hindi ini mag overreactive or hindi man siya mag underperform, kinanglan naton mag healthy diet, exercise regularly, kag mag syempre mag D3 bio adlaw-adlaw para ang aton nga immune system always in top condition sa pag-atubang sang mga anuman nga sahi nga microorganism nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton lawas.
1: Okay, no? So amo nang mga pinaka-vital nga himuon naton, labi na gid kung kulang kasi natulog, Sir Kevin. Mag-inom kita D3 bio para nga ang atong mga immune system maging active, intelligently makaaway sa mga bacteria kag mga fungi nga ara sa aton nga lawas. Of course, likaw ta mga bisyo, ining smoking, too much liquor, mga alcohol, amo na ang aton mga rekomendasyon. Pero pinaka-importante of Danta Permi D3 Bio, Sir Kevin. Pero,
3: yes, engineer,
1: dapat maging healthy man ta sa aton nga panit, Sir Kevin.
3: Kagina, engineer, na-mention ko ang
1: first line of defense
3: naton, ang aton nga panit, nung aton physical barrier, no? So, kinanglan, tama na pangalagaan, kaya muna nag-protekta sa aton. So, sa, ano no, amugin ang una nga nagasalo sa mga microorganisms. So, dapat wala ka skin diseases, no?
1: Correct.
3: Angay sa mga buni, pimple, katikati, mga alipunga nga tugas ang fungi. So ina sila dapat hindi na sila present sa aton panit, no? Kag dapat nami pagid kung aton panit is hamis, kay nga kung healthy ka sa sulod sang imulawas, nagaradiate man ina sa imo panit.
1: No? Dapat so, dapat may mga proteksyon kita sina. DTX Beauty Soap.
3: No, adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap, engineer, may skincare property, may ara pa sang ginatawag nga antimicrobial property, no? Kaya nga ton nga DTX Beauty Soap may mga active ingredients, no? May guaya haverin, halin sa guava leaf extract, may coumarin, no? Halin sa ginatawag naton nga Madrid de cacao extract, kag syempre ang lauric acid nga sa BCO nga sa sabon naton nga DTX Beauty Soap. Kag ang nami di engineer nagahamis, nagaputi imo panit.
1: Kay may papain.
3: May papain halin sa papaya fruit extract, amat-amat puti ang imo nga panit. Nagahamis, no, kay mga blemishes da nga tugas sa mga free radicals, gaamat-amat na siya puti.
1: Oh, bisan pa, Sir Kevin, hindi puti ka na, hamis. Pero kung may gausbong nga baho sa imo ilok, hindi man manami.
3: Yes,
1: so, busa nga nun, Opdanta, sining aton Clinica DioFresh, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, Clinica DioFresh, 48 hours of freshness ginapatay. Ang root cause sang ginatawag naton nga body odor, which is ang germs, no, nga ara sa aton kilikili nga once magmix na gani sa balhas, no, nagadira na nagasugod ang ginatawag nga body odor. So para malikawan ina, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica DioFresh. Pero sa mga may problema sa maitom nga kilikili,
1: news,
3: may Dio Glow na kita kag ina, available tanan sa clinic branches sang Clinica de Alternativo Clinics, no.
1: Okay, ang ako ni Sir Kevin nga protection kada agaya. Maliban sa tong ginmention tabi, ining kape. Kape, ako niya permi, detox coffee mix. Kay ginambal nato niya, nagakape ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ara sa chia seeds, grabbing fiber, Sir Kevin, na kung mag-inom ka sini, at the same time, ginatinloan niya ang imo bituka. Happy ka na.
3: Antioxidant.
1: Antioxidant. Ginatinloan niya yung bituka, kag-healthy, Sir Kevin, nami pasang aroma, buting nga nun, panlalaki. Pwede man pambabae, Sir Kevin. So, DTX coffee mix.
3: Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung kamo, medyo taas inyo blood sugar level or may ginatawag na high blood pressure, no? Direto sa DTX premium coffee, no? Kaya nga itong DTX premium coffee, double dose ang antioxidant. May DSE, no? Antioxidant halin sa DSE. Kagsa ganoderma mushroom, no? nga mas nagadugay pag inangantay oxidant sa aton lawas para maproteksyonan kita sa premature aging kag free radical or oxidative stress damage, no? Kag syempre, ang iyang sweetener, stevia, engineer, natural sweetener, hindi makapasaka sa inyong nga blood sugar level. So, ma-enjoy nyo, Japon, ang kapait kag katamis nga manamit nga timpla sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo stress, dapat prebio coffee.
1: Mm-hmm.
3: Kaya prebio coffee may, may probiotics nga nagapanami sang inyong mood, nagapanami sang inyong nga brain, no, nagapastablish sang inyong nga mood kag nagaproduce sa mga happy hormones sa aton nga bituka nga kinanglanon sang aton brain sa pagmanage sang stress. So magprebio coffee kamo. Pero kung kamo may problema gani sa colorectal cancer sa topic ni Sir JP kagina, or constipated kamo, or may diarrhea or amebiasis, or even pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer, dapat naka Clinicas Probiotics. Kaya yung Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang iatag sa inyo sa kada kapsula. Plus may ara pa ini prebiotics para kag sigurado nga buhi kag mapuslan gid sang inyo lawas ang probiotics nga ginatumar nyo sa Clinicas Probiotics. Kaya nga probiotics, engineer, dasig ni siya mapatay, especially kung ginabulad sa initan. Pero ang Clinicas Probiotics ya, kay bangod spore-based probiotics siya, buhi gihapon, no? Resilient nga klase sang probiotics, makabato gid sa temperatura sang aton nga pungsod, no? Ang aton nga probiotics sa Clinicas Probiotics.
1: Okay, okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Kevin, sa mga lalaki, bala, mga senior citizen, nga daw isa, nagkakadepress bala sila. Nyo do hindi na happy si sa ako na.
3: Why not quality time?
1: Wala quality time. Kaya kung may time ka man, daw gasurinder ng lawas mo. Kaya tungod
3: si... may kapoy si mister.
1: Oo, kagang manoy niya, kapoy man. Daw wala nag-function bla masyado. Ang atong rekomendasyon, Sir Kevin, extend food supplement for men.
3: Food supplement, nag-improve sa blood circulation. Kay may makarut, kag-clavuwas ka nga bugana sa phytonutrients. Kag amino acid, nagahatag extra energy, kag extra performance, no, para sa extra performance nyo, kag extra quality time sang imo nga partner, no. So mag-extend food supplement, pero syempre ang relaxing time dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto lang ang lamig para sa pagkakas sang palanakit sang imo nga kalawasan, no. Do amuning nami nga massage oil, engineer.
1: Correct.
3: Kay may aromatherapy na. Aromatherapy pa. Samtang ginamassage da ang imo nga mga muscles, ang imo nga lawas da nga palanakit. Once masimutan mong aroma, nagakalma ang imo nga, nga brain.
1: Correct,
3: no?
1: Correct.
3: Bangod sang iya aromatherapy. So para makarebulig sinyo sa pag-relax, mag DTX liniment oil. Kag syempre tanan nga produkto ni engineer. Available sa pinakalapit nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics sa inyong nga lugar. So para sa dugang nga detalye, no, para sa address ng amon nga clinics, magbisita sa amon Facebook page ng Clinica de Alternativo. Kasi syempre available man ini sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong nga lugar.
1: Okay, okay, no. So inatanan, ginadulong sining aton informasyon sa ikayong lawas para ining tanan nga nagapamati, maka benefits man sining aton mga gina-discuss dire. Kag nagapasalamat kita sa aton nga CEO Doc Ramil Oy nga nagahimo gid sing tanan nga mga pamaagi para maging healthy ang nagapamati sini. So in behalf ni Doc Ramil Oy, kag sang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician dire, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Music.
5: kadlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Iwas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ogalisi.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
4: Pinapaila-ila ako hao?
5: Eh, ikaw giguro ang maswerteng babae. Nailibre ko subong kung magpasugot ka lang.
4: Ay, tuod ka lo? Bago ka lang kwa pension mo?
5: Oo, baligwa pa. Kag please, hindi lang ko pagtawagang lolo.
4: Ano man galing tawag ko sa imo?
5: Tawagalan ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
4: Nay! Ala, sadya-sadya, ino, ma!

0: Boss Roket, amo na ni ang patimaan.
1: Patimaan sa ano, Boy Ramon?
0: Nga daw ma-impeach na gid si Vice President Sara Duterte?
1: Ara ka man malamo. Gahambal ka lang na iya kay Pro Marcos. Come on!
0: Ay, hindi man sa amo sina, boss. Pero amo ginang galakat subong eh.
1: Kaga naman!
0: Amo niyo, ang mga tao ni Duterte, kagaapin sa iya, amat-amat nagkakapriso. Kagang iban, nagapalagyo.
1: Malagyo gidi kaya mo manggiapon. Kung hindi ka malagyo, prisuhon ka manggiapon.
0: Amo na ganing si Linko, boss. Nga dako ginang tsansa nga ma-impeach kay si Sara. Kahit wala na siya sa mga mananabang. Di ikaw, boss. Kaya mo tabangan mo si VP Sara Duterte?
1: Ano nga pamangkot ng imo man?
0: Oh, boss. Ikaw, kaya mo?
1: Daw halosun ta gani ka bakal brief mabulig pa ko kay Sara Duterte. Eh, may mabulig makuguro sa iya, pero kwan lang ah.
0: Ano nga kwan, boss?
1: Cheering lang ah. Magluwas sina, wala na eh.
0: Amo na gani, boss. Batunon ta na lang naton ang kamaturan.
1: Ano nga kamaturan?
0: Nga ang mga Duterte, mapanas na sa nawong sang national politics. Dito na lang to sila sa Dabaw ah.
1: Ara ka naman, Blaboy Ramon. Hindi ka bagambal sang patapos.
0: Ay, amat-amat naging sarili, boss. Matapos, gina.
1: Bawkon sa bulang pa, boy. Gatusik pa sila. Hindi pagintanan hawak ang bit ni Marcos. Ang iban hawak pa ang bit sa mga Duterte.
0: Lantawon ta lang sa kurbada, boss.
1: Ati, sige, bagamo ka na. Lantawon ta gid, be. Sige.

0: Kita mo man kami guro, no?
1: Hindi ka man guro bulag tantan?
2: Natural eh. Hindi. Ako pa. Ako ya bulag? Hindi ko ya bulag. Kay damo ko di magkaon nga daan. Bakal ni mama kag papa ko.
0: Ati, hindi lang gid tuod bulag ah.
1: Guwapo ka na. Sana ka pamata.
0: Kanami pa sa imo batasan bala tantan.
2: Tuod ka mo?
0: Oo ah. Tutuod gid kami ah.
2: Hala, kanami gid niya sa inyo nga duwa no? Kay ginadayaw niyo ko?
1: Oo. Dayawon, kay gid niya namon. Basta may pagkaon ka lang.
2: Ano siling mo, Erdan Laba-Laba?
1: Wala. Siling ko, gwapo ka. Kaso medyo nabungol-bungolan ka lang.
0: Kanami, gid si mo nga, amigo, bala, tantan, the best ka gid niya sa tanan-tanan.
2: Mayo kay Ari, kay Mundigani eh.
1: Nga,
2: kay mapractice na drama ah.
1: Ano nga drama?
2: Ang drama na bala sa kampiyon na istasyon para kampiyon manta.
0: Bao! Magamuna! Sadya-sadya, no? Wow!

0: Sakto gid gali ang ginhambal mo sa kun Jupiter.
1: Ang diin to, Dad. Kay halos ginhambal ko sa imo, sakto man niya.
0: Aba, daw piyo-piyo sa imo ba no?
1: Pero sa tuod lang, Daddy. Ang sa diin to nga ginhambal ko.
0: Ito ba lang partis barangay kag iske eleksyon?
1: Nga daw duwa-duwaan pang madayon?
0: Oo.
1: Amo gani, Dad.
0: Di ka damo ginasang naakig ng mga nag-aasperar ban nga mangin kagawad kag kapitan? Kaya kadako na sang ilan nag-asto. Ano abi kay hula sila kapanilag mo? Hula pa gani nga patod kun madayon, nag-asto na sa dayon?
1: Ikaw ya, Dad, daw?
0: Eh, wala pa kuya kag-asto ah. Ako ya ganing nakaginansyay. Ako ya ganing nakakwarta. Dagiti, napitik-pitikan na kami sa partido eh. Kay ti kabalo ka naman, basta may partido, may partida.
1: Sa bagay, Dad, no? Isala man nila nga. Wala pa ganing kasiguruhan nga madayon or hindi. Nagasto na sila ya.
0: Kag ibanda wala pa na ya kasiguruhan nga madaog. Pareho sa akon blaya nga. Kuya surbol ako yung madaog ko. Nan ka mga pigaw sila mo. Wala sila nakasunod sa akon nga baskog kuya. Pagabot sa politics.
1: Sadya-sadya eh no.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang

0: Bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

0: Problema gid ina matuod nga dako Yusop Castre.
1: Problema gid eh. Kung kaysa gani, natamad naman siya magpa-fresh con. Wala na siya gasabat. Ginachat yun lang sa reporter ang sabat sa mga interview nila. Mugid na ko na ang perdihan tapila ka-adlaw. Gasalig man siya abi sa malita eh. Kay abi ya, madala lang tanan sa raok.
0: Amo na nga dapat sa piliton nga mahambal gid sa sumay.
1: Dapat kit ibus man ni multa, ha?
0: Eh, buligi lang ko bala explicar siya. Basi pa lang maintindihan niya.
1: Budlay ganit paintindihon. Sa sobra yun na balaguro kagamit sang kokwa? Natamad na siya ganit kis ang maghamba sang lawik kaya pinitla na saya.
0: Ay, amo na daang dapat daton solusyonan.
1: Kabalun ako. Mas mayo pa, guro. Ipahilot na lang sa sabantog ng manughilot.
0: Kapangilot sang ano?
1: Kapangilot sang panga. Nera na, kay pahilot ang manang panga ni Boss Bibieng. Eh, base palang pala maumpawan, ha?
0: Ang lain na kung hindi mayuhan, wala kag matamaan pagigibag ang pangaya.
1: Ay, di anong himuon ta siya man?
0: Ako na lang nang mahilot sa niya pa nga para hindi sa maglakjo. Basip lang blang mag-ayo na ng kiwi sang babaya.
1: Sadya-sadya, ino.
2: Chris Remix.
3: Rigor, where's your panel there?

Ay, wala gid klaro ning programa ni DJ Sotabia. Pati ako daw maintuan niya pa. Malingaw ko man tuod, pero daw wala gid klaro ang iya programa sa radio. Kita mo? Bisan siya gani, galibog ang ulo yakon. Paano yan laygayan ang letter sender? Galibogan ni ulo ya, ha? Ano pa yan ang gapamati lang? Pao ka, DJ Sotab ka. Sa dasun sa lahaman na balang mga sulat antes mo basaho ng ginapadala sa imo? Hindi kayo wala mapagani good review ang mga sulat tinbasa mo na on the air. Sotab ka, DJ. Mahakot gini yung trip ni DJ Sotab. Kayo na makapalingin sa ulo? Kita mo, bisan siya ka nga desk jockey or DJ. Naglingin man ulo ya. Sadya-sadya ito. Wow.

0: Madrama na ta?
1: Anong drama hunta?
2: Oman, tudloy kami wala tantan.
0: Sige ah, ang habalo nyo lang, simple lang.
2: Ma!
1: Simple ba si Burlena?
0: Hindi, Erdyan ah. Hapos lang niya matuod ya.
2: Uti, sikebe yan, tantan be.
1: Sikebe?
2: Ano biyambal naman be?
0: Isinggit nyo lang. Boy! Bato, boy!
3: Budlay na iya, guro ya.
0: Sundan nyo ko ba lamang, amigo? Ano yun? Mm. Bato, boy! Bato, boy! Ikaw una, Erdyan Laba, be?
1: Ah, ako? Sige. Oh? Boy, bato, boy!
0: Hindi mo na amo, Erdyan? Ikaw naman, be, totoo na ko, be?
3: Nang boy, bato, boy!
0: Yags! Indigid ka mo nga yan, mga amigo, ya? Kagindigid ka mo, kabalo, magdrama? Dapat amon niya, ho? Boy! Bato, boy! Nga aging biyaan mo ko! Te, akayan man ko, mga amigo?
1: Dukagi ka man gali tulong siyang abdo nga maghibi ba?
0: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
1: Siling ko. Ang ngayon kay kakatama maghibi? Hindi ba naman?
2: Oo. Kampiyon kagidya tantan niya. Magdrama ya?
1: Mm-mm.
0: Kay damiad ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
2: Amo na iya toto tantan.
1: Oo? Dabis kagadya toto tantan ya?
0: Sadya-sadyay, no?

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampyon.

0: Bagay na siya, bagay!
1: Oo!
0: Gagamit siya sa silog balay!
1: Oo!
0: Gamit siya! Kusina! Kusina!
1: Oo!
0: Matalong, matalong!
1: Oo!
0: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Oo!
2: Dali, dali, dali! Dali, kusika, dali!
0: Pas!
3: Hey! Hi! Galingaw ang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Stag tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano kinabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Kailan sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
11: Sipon
16: at trangkaso.
11: Pero
16: huwag mag-alala.
11: Dahil andito na ang Mighty.
16: Laban mo,
11: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
16: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend
24: food supplement for men.
25: May maka
24: kag Flavo Waska,
25: mga natural herbs,
24: yung nagahatag sang gana.
25: Extend
24: supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
9: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: ambulansya.
1: Ano?
0: Siyempre, ambulansya.
1: Bakit?
0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey, hi, galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: Taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
2: mga buti ka.
3: Anyway,
4: doon ang mga benefits. Ano mga bintaha pa?
3: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka likupo na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
2: Gusto. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung ini siya ang makakadto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga Kaya D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
4: Sir
5: na siya.
4: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
2: Kumulito ka
5: na. Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
2: Diarrhea, ara siya.
5: Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
3: kung
5: siya.
3: Kung may hyperacidity ka, pwede man
5: ang
3: siya.
5: Ang pinakanamigit, at nakastunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
3: Hindi ka magutom.
5: Nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
1: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
4: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
2: Ay, amo na ta!
4: Oo.
5: Realidad.
4: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection, imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense nako against sining nga mga kagaw. Nasugot ka sa hindi, wala na ikaw tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagin.
4: Masugot ka sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, draka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
2: kampiyon na punto
4: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
2: Ang iba na ganito,
4: kinahanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo. Ang imo blood trust, dula ang anxiety.
5: Amugin na sa amula.
4: Trust versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga nakaditribayo ka, grabe ang trust mo. May nakaditribayo ko, ya.
5: Correct.
4: Kaya niya pati yun sa kwan.
2: So peace of mind.
4: Pero kung wala ni mo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
5: Gairmitanyo na lang.
4: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni Ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakaditribay ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka Ditribayo, pang-atakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Ang makumpila ka milyonis na nga sila na patay.
4: Siyempre ang matupan na iya.
5: Himuon mo pa na liwat.
4: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
8: O, si Karen, kadamo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
15: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap awang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food superman for men.
22: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
24: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:08 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta kamo mga byan, mga ka K5? Ang aton sining mga maukot, mga tagpalamati. Diri sa kampyon nga waragwagan. Sa kampyon nga estasyon.
1: Kampyon.
0: K5 News FM Rojas. Kamusta? Mga ka K5. Una sa tala, nagatamyaw kita kag naghatag katahuran sa aton sining mga kuturan, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sining mga viewers. Diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM Rojas. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Mayong adlaw. Diri sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz. Sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz, welcome! 11 Mbps na.

0: Kagsuman sa aton sa inyong mga kauturan na naga-lantaw, pinagi sa ato sa nga Facebook page or sa ato sa nga Facebook Live. Mayong adlaw, kamusta? Nakapreparar na kita sa inyong panyagad, ra? Hindi na, pagliso apa ang inyo sa nga maradyo. Tutok na diri sa 100.9 MHz. Nakatutok ka mo sa Gyapon diri sa K5 News FM, ang kampiyon nga stasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Kagsuman sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga followers sa K5 News FM Rojas. Pagyapon kita ang makita pinagi sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Kagsuman ang K5 NFM Rojas Digital. K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Lihog lang, i-follow nyo na. Like and share. Like and share na mga ka-K5. 11 Mbps na. Sa aton sining mga tagpanamati, dra sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa aton sining merkado publiko. Kamusta kamudra, mga ka-K5? 11 Mbps na. Subong adlaw sang Lunes, pizza 17 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo, Anchor Man sa sining platuntunan, ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Dra sa transport terminal, sa Roa City Transport Terminal, kamusta kamo dra? Sa aton nga mga terminals, ang motor tricycle, mga tricycle driver naton, kamusta? Mga ka-K5 naton, kamusta na kamo? Lunes nga adlaw, manayanaya ang aton sininga tiyempo, mga ka-K5. Marami isang panahon sa mga ginang nga nagapreparar panyaga, sa mga tatay nga nagapulupungko, nagaulistorya, sa mga barbershop. Sa mga hulot o kon opisina nga nagapamati kay nagalantaw sa aton sining programa, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa mag-gusto magpa-shoutout sa aton sininga mga ka-K5. Lawagon tari karon ang gusto magpa-shoutout. Kag kon kamo may mga mensahe nga gusto nyo ipadala diri sa aton sininga palatuntunan, pwede nyo na ipadala mga ka-K5. Pwede nyo na i-send diri sa aton sining Facebook, sa Facebook page naton. Lunes nga adlaw, kaya namit mag-inom sang DTX Coffee Mix sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5. Indigid pagkalipati ang pag-inom sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw, wala ni kontra-tsempo. Kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manayanaya ang imo sininga pamatsyag. Mahanhan ang imo pamatsyag. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Naga mag-anay mo pamatsyag. Makainom ka sang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 sa mga naga-soprer dira sang balatian. Nagataas ang blood sugar level. Mga diabetes na ton nga mga kauturan. Rekomendado gini ang DTX Coffee Mix para sa inyo mga ka-K5. Healthy nga kape. Why nagahilab ang imo tiyan mag-inom ka sang DTX Coffee Mix? Kay man ginadetoxify ang imo sining alawas mga ka-K5. Bulong pa sa mga kauturan naton nga nagataas ang blood sugar. With ang palaya extract. Napamatud-an na mga ka-K5 nga bulong sa diabetes. So ganyan o pang ginahulat nyo mga ka-K5 mag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix nakakape ka na ma-detox ka pa. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita nga nakalanap diri sa aton sining pagpangalagad ay mayong adlaw ha, sa aton sining mga followers nga nagapadala diri sang ila sining gusto ipa-shout out. Ari na. Sige dugay-dugay kay basahon tani. Mati lang, mati, tutok lang mga ka-K5. Kagkaroon sa mga headlines. Number 7 most wanted persons sang the provincial level, the COP sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang Pontevedra, PNP. Dakpane ang number 7 most wanted person. Ining persona mga ka-K5 again dakop sang mga katapo sang kapulisan sang Pontevedra. Patong-patong nga kaso ang iya sining ginapangatubang mga ka-K5. Matapos ining again arrestar sang makatapo sang Pontevedra Municipal Police Station. Number 7 most wanted person sa provincial level. But singon, magsiling kita provincial level diri sa probinsya sang Capiz. Iningin kilala nga si alias Jipoy mga ka-K5. Nagapangatubang inisang nagkalainlain nga kaso kapareho sang paglapas sa Republic Act 10591 o kon ining comprehensive law on firearms and ammunition. Kagsumuman mga ka-K5 paglapas sa Republic Act 9165 ining comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagsuman ining Republic Act 9516, illegal possession of explosives. Amuni ang mga kaso nga ginapangatubang karon. O kon ining nadakpan nga number 7 nga most wanted person. Sa pihak nga bahin dugang mabalita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Minor di edad patay matapos bumunggo ang motorsiklo sa bus sa poblasyon Dumalag, Capiz. Pawalong-halong gid. Makamuni minor o. Minor di edad. So grade 10 student. Sinulod ang linya sang bus mga ka-K5. Head-on koalisyon. bumunggo ang iya sinidalang motorcycle. Patay ang nanabitan nga minor de edad mga kakifay. O sa nagligad lang nga simana ho? Dira sa may barangay Binuntukan, Pontevedra. Sunod gid. Sunod gid ang vehicular accident. Mangkabalo ka mo mga kakifay ang mga kabataan subo. Pwerte, pwerte gid padalon sa mga motor. Do nagakarira. Waya kadlok mga bata subong madalas ang motor. Waya pa na mga lisensya. Waya pa na helmet. Kapin pa sa highway. Kanyalong-along gid ha. Sa aton sining mga kauturan. Naara nagapanakayon adlaw-adlaw sa dalanon. Doga nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Police Captain Rian Ampuyos gindulong na saya ulihi nga palahwayan subong adlaw Agosto 17 tuig 2026. Subong adlaw ginadulong na siya nga uling palawayan si Police Captain Rian Ampuyos mga KK5. Matapos ini nga ang kontrobersyal nga natabo dira nga shooting incident sa may barangay Binuntukan na Pontevedra Capiz mga KK5. Tapos nga ginaluthang ini dira sa isa ka video kay bar. So ining pagdulong karon sa katapusan nga panghuwayan ukon ang lubong subong ni Police Captain Rian Ampuyos mga KK5 gintambungan ini isang mga nagkalinlain nga mga Chief of Police sa nagkalinlain nga mga Municipal Police Station agang Provincial Director sa Philippine National Police diri sa Capiz sa Provincial Police Office nga nagtambong man sining pagdulong sa ulihing pahuyan ni Police Captain Rian Ampuyos mga KK5. Kaya ang nagkalain-lain ng mga opisyalis sa Philippine National Police sa iya sining lubong subong adlaw nga nagtambong agin patigayon ang misa kag ang seremonya maka K5 antes ang lubong ni Police Captain Rian Ampuyos. Kita nag-saludo sa nangin na trabaho man ni Police Captain Rian Ampuyos bilang membro sa Philippine National Police sa iya man sining pagpangalagad bilang membro sa PNP sa lugar nga iya man sining gintrabahoan. So long and we salute you, Police Captain Rian Ampuyos. Pila pagid ka mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga KK5. Dugang mga balita, COMELEC nagalaom sa gihapon nga madayon ang barangay kag SK election. Apisar madamo ang nagasuporta nga igapostpone ini. Nami gini karon talakayon. kadamo na subong ang nagahatag sang ila sining suporta nga mga mamalidha o kona mga politiko naton, mga membro sang Kamara de Representante ang nagapahayag mga ka-K5 nga nagasuporta agud i-postpone ang barangay kag SK eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 sa pihak sang preparasyon karon sang komisyon on eleksyon. Galalain na depensa mga ka-K5 si COMELEC Chairman George Garcia sa ginapatawag na committee hearing sa Committee on Electoral Reform bangod sining ginaduso karon nga pagpostpone sang barangay kag lok or barangay kag SK election. Nagaugtas karon ang COMELEC ay kundi na lang pila na lang kabulan nga daw halos preparado na ang COMELEC mga ka-K5. All set na suno sa kay COMELEC Chairman George Garcia. 9 out of 10. Ready na ang Commission on Election kung tani sa barangay kag SK election.
2: Wow!
0: Gusto sa buong September, October, November, tatlo na lang, waga tatlo kabulan, wala na gani. Election na. Din patong manog election na kag preparado na ang tanan. Si Gigi Doso sang mga congressman ngay postpone ini kundi kampyon eh.
1: Kampyon.
0: Mga ka-K5 sa nagligad. Ginanunsyo nga dako kuno ang masave sang gobyerno. Mga 30 billion pesos ang masave sang gobyerno kung hindi madayon ang barangay kag SK eleksyon.
2: Wow!
0: Ining savings nga 30 billion sarang pakuntani ini nga igabulig sa tagsa ka mga local government unit kung hindi ginman madayon ang eleksyon mga ka-K5 sa barangay kag SK. Siling di karon sang komisyon on eleksyon suno sa kay COMELEC Chairman George Garcia nakagasto na sila sang 8 billion pesos for appropriation mga or preparation mga ka-K5 sa preparasyon pa lang ha halos 8 billion pesos na ang nagasto sang COMELEC sa preparasyon pa lang sang 2026 barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Ang total BSKA budget is about 19 billion mga ka-K5. 19 billiones pesos ang total budget para sa barangay kag SK election. 8 billion na dire ang ila na gasto sa preparation pa lang ha. Di karon hindi naton pagdayonon. Ginano talang kwarta sang gobyerno. sa preparation pa lang 8 billion sa registration, sa pagprepara sa mga balota, sa pagkihad-kihad na sa mga presinto. Kaya muna karon nga nagpaandam ang COMELEC, si COMELEC Chairman Joyce Garcia, mga ka-K-5, ngati siya sabton nyo na iya sa Supreme Court. Kamuya depensa sina sa Supreme Court, kalayina niya, layina ang pagpatigayon kuntani sang barangay kag SK election. But so far, kung aton lang tawon mga ka-K-5, kung na kuya maglantaw, dayon gini eh. Until such time nga wala pa sang laying nga naga siling nga postponed ang barangay kag SK election. Kung ako ang inyo pamangkuton mga ka-K-5, madayon ang SK or barangay kag SK election o kung hindi. Kung ako ang pamangkuton, dayon kung sundon ang Republic Act number 12232. Ining layi mga ka-K-5 nga nag-set sang barangay kag SK election nga ginpirmahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa tong August 13, 2025. Kung ako'y maglantaw, kag kun basihan ta ang Republic Act number 12232, dayon niya ang eleksyon. Wala pa man niya sang layi, panukalang batas pa lang ni buod silingon proposal, proposed bill. Kung i-postponed o kung hindi ang barangay kag SK election. Kung basihan ta ang Republic Act subong mga ka-K-5, may eleksyon gidya nga matabo. Gani, hindi magkampante mga incumbent barangay kag SK official nga hindi madayon ang eleksyon. Ina-proposal pagid lamang mga ka-K-5. Pero tekon may ara na gid man yas ang layi nga nagasiling i-postpone ng barangay kag SK election. Ito inayama postpone na gid man ang election. Tagaan ta na karon pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. Ina nga balita, builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster Mighty C mga ka-K-5. Sa aton sini mga kauturan, sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton nga mga ka-K-5. Kung kamo nagasoprer sa nga masami ginasipon, ginalagnat, nagasakit ang ulo, ginalamigan, nagahina ang inyo sini nga immune system, maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C, the immunity booster mga ka-K-5. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Makapabakod sa resistensya sang aton sini nga mga kauturan. Ang Mighty C mga ka-K-5, makabuligid hatag proteksyon sa aton sininga lawas. Magataas o kon magasaka ang aton sininga immune system. Once magnubo gano atin aton sininga immune system, nagahina ta. Nagagulwa dayon maton mga sakit. Kani kung gusto nyo, protektado nyo sininga lawas, i-Mighty C nyo adlaw-adlaw. Shout out! Mayong Udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you gid, Ma'am LC. Greet ko si TC Blances sang Balatukan Panitan. Thank you from LC Acuña. Comment dapat madayon para bago naman nga maisla na ya ang mga ilislan. Kag mabilin ginaya kung maayo ka kung pagpalakad. Okay. Alin sa kaya gasi Robert? Binuaya na iya kung hindi napagdayunon. Ang mga comment, mga ka-K5. O, sige, iban rin nga mapa-shoutout. Ipadala nyo na mga ka-K5. Iningaton mga ginpang headline, diri sa aton sininga pagpangalagad. Aton panumbalikan diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
3: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
8: DTX 500 Mighty C
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabas kong sa lawas.
10: Mighty C,
12: mabaka nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ka ko niya na ubo pa isip ko.
13: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny.
16: Isa ako ka-beauty consultant.
15: Kinarecommend ko gin
16: ang DTX Beauty Soap
15: para sa mga bugason
16: kag may mga skin diseases.
15: Ang DTX Beauty Soap
16: hinimo sa dawon sa bayabas,
15: Madrid de Cacao,
16: kag papaya fruit extra
15: para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi
18: sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extel
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain.
0: maintain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
28: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
30: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!

Pabalik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 45 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Nagapa-shout out sa aton sining mga ka-K5. Pa-shout out sir kay Kylie Puge kag sa mga upod niya sa Lumpia Boys sa Barangay Bato, Rojas City. Ang mga Lumpia Boys da. Dara sa may Barangay Bato, Rojas City. Kamusta? Mayong udto ka K5 Sir Alan, nagatutok na kami sa mga balita mo from Bernadette Umitin Calzado. Thank you good Ma'am Bernadette. Mayong udto man sa inyo. Mayong udto sir from Franz CJ. Mayong udto from Bibo Patricio. MG Joy Quebrantar Abalo is watching. Nagalantaw kay nagapamati sa aton sa pagpangalagad. Thank you so much, Gid.

Dugangan ta ni, no? Ang pila pagid naton ka mga lawagon, karong nga nagapa-shout out. Diri sa ato sining pagpangalagad. Tagsuman, talakayon tang pila ka mga balita. Diri sa ato sining programa mga ka-K5. Pero hindi nga balita, ang builog nga giladulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka-K5, kung kamo nagabatsyag sang komplikasyon sa inyo sining alawas, nagataas ang inyo sining blood pressure.

DTX 500, mga ka-K-Fi. Ang DTX 500, the superior antioxidant para sa aton sining mga kauturan. Para mas damo, magtaas ang antioxidant sa aton sining alawas, mga ka-K-5, protektado ang aton sining alawas kung kita maggamit, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kag sa aton sining mga ka-K-5, na permi lang nagaluya, nagahina ang resistensya, masami nagabatsyag sang ubo, trangkaso kag hilanat, dalas ang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas, maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Para sa aton sining mga ka-K5, ang klinika D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton sining mga kauturan. Kon kita nag-supplier permis ang ubo, lagnat kag nagaluyang aton sining alawas, dalas ang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas, mga ka-K5, maggamit kita sang D3 Bio. I-block sang D3 Bio, kwaon niya na ang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas, mga ka-K5. Ang D3 Bio may component in isang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kaganuman na klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas, i-block ina, kwaon or i-remove ina sang D3 Bio. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang D3 Bio, mga ka-K5. The antiviral specialist, anuman nga klase sang kagaw, ang kwaon sang D3 Bio, mga ka-K5. Agod nga maproteksyonan ang aton sini nga lawas. Para mas kompleto, agod magtaas, mas mangin mapag-on pagid ang aton sini nga immune system, maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C, the immunity booster para sa aton tanan, mga ka-K5. Ganiin the Trius Supplement, the Power Trius Supplement. Kung gamiton naton ini adlaw-adlaw, mga ka-K5, dako gid ang bulig sa aton sining alawas. So ganiin din nata paghulat pa na magluya ang aton sining alawas, mag-invest na sa sining mga suplemento. Initanan ng mga suplemento ang produkto ni Docramil Oy, nga sarang ninyo mabakal kag makita sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, kag available gid sa Klinika de Alternativo and Wellness Center diri sa Roa City, diri sa McKinley Street, Roa City, sa tubang sang PLDT.

Oh, sa gusto pagin magpa-shout out. Sige na, yatag yun na ang inyo sini gusto magpa-shout out diri sa aton sini nga programa mga ka-K5. Idugang tani sa aton nga balita diri sa aton sini nga programa mga ka-K5. Ining gin puna o kon gin criticize ang Malacañang sa pila ka mga tupad beneficiaries. Mga ka-K5, ang Malacañang mismo ha, ang nagpahayag na kagina paandaman ang mga beneficiaryo sang tupad nga nagapapicture lang kag hindi man kuno matuod nga nagaubra. Ginapaandaman karon sang Malacañang ining mga membro beneficiaries nga nagapakuno-kuno. Beware ha sa mga fake nga mga videos, fake nga mga picture dira, mga photos nga ginapakita lang nila kag ginasumiter kung ini sila ang magtrabaho ining mga beneficiaryo sang tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged or displaced worker. Mismo ang Malacañang na ang nagpunta.

0: nga sinisila. Ginpahayag sa Malacañang nga nadismaya ini sa pila ka mga benepisyaryo sang tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged kag displaced workers or tupad nga ginaaligar nga nagapapicture gid lamang nga nagapanglimpyo sa mga kanal, nagasulusilhig, ha? Kag nagapatigayon kuno sang actual nga trabaho. Mga ka-K5, suno kay Presidential Communications or Communications Office Officer Undersecretary kag Palace Press Officer si Secretary Claire Castro nga may mga picture, mga videos nga nag-viral nga nagapakita sa mga tupad worker nga nagapakita kuno nga nagapanglimpyo lang apang ginaligar nga hindi gali nila or wala gid nila ginaobra ang ila trabaho bilang tupad beneficiaries. Masakit-sakit ini karon nga aligasyon mga ka-K5 sang Malacañang. Anyway, ato na karon tagaan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dapat maid-id gid ang pag-monitor sini sang Department of Labor and Employment o kondole. Balikan tani nga mga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag pila pagid ka mga report sa aton sini mga K5 reporter. Pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile.
4: Mm.
5: Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid mm-hmm. nga ginaproduce sa imo, ano, atay.
4: Atay.
5: Kag i-store niya sa imo nga gallbladder.
4: Mm-hmm. So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile.
5: Mm.
4: Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile.
5: Mm.
4: Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
5: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan, antioxidant. Meaning pa, kaon nga damo gulay kag prutas.
4: Mm.
5: Umunang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder.
4: Mm.
5: Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile.
4: Mm.
5: Paglapuyot siya na, matamata na siya forma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MITC or PureC.
4: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
5: Yes, Sir GP.
1: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
5: Ano mo on? DTX 500 kag MITC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sang DTX 500 kag MITC para makabuling ni siya sa imo mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sa ang antioxidants.
4: Correct,
5: hindi dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pebbles na.
4: Tamo siya, no?
5: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
7: Grabe, dako na.
5: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Take ako ng DTX 500. Kumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
10: Yes po. Talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampiyon na Estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen na sa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director Police Colonel T. Maralam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
7: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong minamaneho ni Sam nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng banggaan, tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 86 years old na senior citizen nasa gips sa nasusunog na bahay sa Aklan. Kamo ang detalye ng balita. Hatid ka K5 Leonard Veray.
13: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon na ron ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasor, Banga, Aklane. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas inisal investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaling sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayun din bahay ng isang matanda sa Dao Capiz na sunog. Kabuang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
14: Natupok sa nangyaring sunog ang bahay ng isang matanda sa barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamay-ari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin ng reklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente.
17: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo
16: serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: At proponent ng AIA Data Center sa lalawigan ng Iloilo na nag-walk out at formal nang nag-withdraw. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
17: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AIA Data Center sa Auton Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad ng mga sangguniang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walkout ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sinubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Jojen Morillo.
18: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kanyang sariling anak bandang alas 8:45 ng gabi, Agosto 14 sa barangay Mapatag, Hamtik Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony 29 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala ring naitalang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
11: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
19: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Katablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operation laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa rehiyon.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi maganda ang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand. Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalong dalong Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng US Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan na si Hatami sa US na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulot na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
1: YTC Network News.
0: YTC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Calibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice Risa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Balik diri sa aton sa ninyo pagpangalagad sa 11 Mbps. 15 minutos na nakaligad sa takna alas 12 ng oras 3 sa K5 News FM Rojas. Kagsa sa ninyo mga trinyon, mga ka-K5, naka-standby na ang aton sa ninyo K5 reporter. Angot ini sa pagdulong na sa ulihing kapahuyan no ni Police Captain Rian Ampuyos nga subong adlaw ang iya sining lubong mga ka K5 naka standby pa na kag nag-covered ang aton sining K5 reporter si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Ibalon ta sa line number 3 kung ano karon ang pinakauling nga sitwasyon kag sa mga development report angot sa lubong ni Police Captain Rian Ampuyos. Sa line number 3, yari si K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Gintunod na sa katapusan ng palawayan ka K5 Alan si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos subong adlaw sang Lunes. So as of now, natapos na ang yasining lubong. Kung sadiin kayo na nagsugod ini, inmisahan ini ang bangkay sa parish of St. Isidore, Pontevedra. Diri man niya sa Banwas ang Pontevedra, mga alas 9 sang aga. Natapos ang misa pasado alas 10. Kag subong man ginatagan man sang kahigayunan ang mga himata, pamilya, kakilala, abyan, kag mga kaupdanan sa iakon upod niya sini sa trabaho kay K5 Alan nga magkuha sang litrato natapos inipasado man alas 11 kag diretso nga nagpadulong na dayon sa cementerio diriya sa may Mount Zion diri man gihapon sa Banwasang Pontevedra. Ginpangunahan ka K5 Alan ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office ang lubong no sang opisyal subong man ara man ang presensya sa mga chief of police sa halin man sa nagkalain-lain nga mga police station kag officer in charge ka K5 Alan. Sa ulihi diri sa gihapon ginasingkitan tuman ang kasubo sang pamilya ilabi na sang Iloy sang opisyal subong man sang iya sini nga asawa nga kuntani apisar nga nalubong na no ining ginlutang patay nga ilahi mata mahatag sa gihapon ang nagkakaigo nga hustisya nga ilaman sa gihapon karon nga ginasinggitan. Kung matandaan na patay si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sa isa ka rest house diri sa may barangay Binuntukan diri sa Banwasang Pontevedra matapos ginapayagin luthang sang isa sa mga suspect pag diri no ang sa investigasyon sa kapulisan ginapayag tatlo diri ka mga individual ang suspetsado kung sa diin isa diri amo ining si William Jucampo nga sa karon nagkahunong ini sa karsel sang Pontevedra Municipal Police Station samtang ang duha pa ka mga suspetsado ang padayon pasagihapon nga ginaayam sang kapulisan ka K5 Alan kag padayon ang investigasyon agod nga matumod o kon na madakpan rather ining duha ka mga suspetsado nga madasigman nga nakapalagyo ang among insidente sa among insidente ka K5 Alan.
0: Ang highlight sang karon nga pagdulong sa ulihing kapahuyan ni Police Captain Rian Ampuyos sa ka K5 Myla, mga pila ka chief of police ang nag-alabutan kag damo.
2: Yes, nga doon rin lang nga nakitaan ara ang presensya sa Chief of Police sa Banwasang Maayon. Ara man ang si Chief ang Hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, ang Hamindan, ang Banwasang Daok. Halos man tanan kay K5 Alan, ara, no? Pag ang Rojas City PNP, no? Gintambungan man sa deputy no? Na si Police Major Marvin Balmes ang nagtalos man, no? Nag-presentar kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Senior kay K5 Alan. So, man, no? Ang katapo sa Capiz Police Provincial Office, ang katapo man sa Capiz First Mobile Force Company, no? Nga arap man. Pag ang iban pa niya sini, nga mga upot ka-classmate ag iban pa nga mga kakilala kag subuman madamo ang mga pumuluyo man diriya sa President Rojas kag ang ila siya nga mga pamilya kag kay Five Island. So far madamo ang nagkadto agud nga dumdumon kag bakitan no sa ulihi nga tion si Police Captain Rian Fuentes Apuyos.
0: Ang pamilya gid ni Police Captain Rian Apuyos taga Barangay Sublangon, Pontevedra, no? Ara gid nagatalambong ka K5 Maila dira sa giniwat nga misa.
2: Yes, ara sila tanan ka K5 Alan, kompleto sila no kag amuto no kag nagpalabot man sila sa pagpasalamat sa tanan nga nagbulig sa ila na god nga matigayon ining lubong man sang opisyal pag isa lang ang ila si diya nga ginainyo tuktok sang gintunod ta ang bangkay sang opisyal no labi na sa iya si diya nga asawa pag iya sining Eloy nga dito na batian ta nga wala na ni sila sang wala na ini siya sang anak pag asawa pagpunta ni mahatag sa gihapon ang hustisya nga ila man karon ginapangita pag sumuman agad nga magkapahuway man sang dalayo na o konensyakto ang opisyal nga napatay.
0: Kay K5 Maila, kay sino ini statement ang ginbuyan nga wala na ako asawa, wala na ako bata?
2: Ang pahayag no kay Kaina nagpagtunod no naghibi ang iya sining asawa. So amo to ang iya siniyang agin na hambal, wala na siya sang asawa. Pag amo to man ang inala ng iya sini Eloy no ni Police Captain Rian Ampuyos ang gawala na ini siya sang anak pag ginbayaan nagit ini siya ya sa K5 Alan. So dito na no, gin ano get to man ginika sakit para sa ila na no. Pag dito man no hasta gid matapos ang seremonya man pagtugtog ginatunod man ni ang bangkay sang opisyal ara gid ang presensya ni sang provincial director nga si Police Colonel Kasubo Jr. agod nga magpalabot sang iya sining simpatiya sa pamilya sa nagtaliwan nga opisyal kag K5 Alan.
0: Kag K5 Maila, matapos sa paghalin sa simbahan pagdiretso sa Mount Zion Cemetery, dala malang sa may barangay malagit ini di ba? Ang
2: yes, yes.
0: Mount Zion may ara pagid sang mga ginpatigayon nga seremonya or gindirekta na ang paglubong sa kay Police Captain Rian Ampuyos.
2: Yes, after sa to sang naghalin-halin sa simbahan direkta dito pasado alas 11 subong nga aga diri sa may patio sa may Mount Zion diri una gin napatigayon ang paghatagman sang bandera kay Pabukon Hayahay sang Pilipinas sa asawa ni Police Captain Rian. After sina no diri man dayon ginatag ang gimpatigayon ang 21 gun salute kag after na sina diri na dayon kay K5 Alan gintunod na ang bangkay sang opisyal.
0: Okay. Ang provincial director nato na ka K5 Maylan si Police Colonel Kachumbo may mga statement man nga ginhatag dira sa paglubong o kon pagdulong sa katapusan nga pawayan ni Police Captain Rian Ampuyos.
2: Yes, sa iya sini nga paghatag man no, sang hayahay no sang Pilipinas sa asawa sa nagtaliwan nga opisyal sa K5 Alan, iya ginigin na pasalamatan ang serbisyo nga ginhatag ni Police Captain Ampuyos sa masobra yanti ka tuig sininiya nga pagserbisyo bilang isa ka opisyal sa Philippine National Police kag bugos giniya sini nga ginhatagman or nagpalabot man isang simpatiya no kaupod ang Capiz Police Provincial Office kag ginakasubo ang kamatayon sa ila sini upod man sa obra kag ipabalan.
0: Kag no may ara sang mga video nga nag-circulate nga subong August 17, no? Kahapon do birthday pa ni Police Captain Rian Ampuyos sa K5 Maila. Would like to confirm with this report.
2: Yes, no, actually kahapon no gin sa ulog pa sininiya ang iya yang ika 50 ka kaadlawan ka K5 Alan no kagabasi man diri sa aton nga mga nakukuha man nga mga information, no, amo to nga ginpadulong or ginatalana subong adlaw sang Lunes, ay iya sini nga lubo kaluya gitni sa iya sini nga asawa kag sa iya man sini nga anak nga handaan, no, sa uliman nga tion nga yara pa ay na sini nga pinalangga. So kapon nagsaulog si Police Captain Rian Ampuyos tang iya ika 50 nga kaadlawan sa K5 Alan.
0: 50 anyos pa lang siya kahapon kung nakaselebra siya sa iya sini nga birthday.
2: Yes, no, ika 50 gid niya kahapon kay K5 Alan, no, kay ti ang saya tira iya nga tarpulin nga ginpaskin, 49 pa lang siya, so wala gid ni siya nakahinga but man saya sini nga kaadlawan no August 16 sa K5 Alan.
0: Anong reaksyon ka K5 Myla sang mga kaupo diyan, no, nga ang mga iban nga mga kapulisandra kag sumuman ang pila ka mga opisyales ang Philippine National Police ang sining of course nadakpan na ang isa sa mga suspect pero may ara pagit sang duwa nga mga at large, no, good man mahatagan man hustisya ang pagtiro patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. May mga reaksyon bala ang iban dira nga mga kapulisan subong adlaw sa lubong ni Police Captain Ampuyos?
2: Yes, isa lang get ang makita mo diri nga reaksyon sa ila kay K5 Alan, no, masubo kag ang iba naghibi man kay ti madugay Manila nga nakaupod ining opisyal nga napatay kay K5 Alan. Nagbasi man, no, sa ila siniya nga pag describe kung ano nga klase sa tawo, isa ni ka mabuot, no, kag hindi mabudlay kaupod sa obra o kung sa iban man niya ka bagay kay K5 Alan, kag wala git, no, masiling kita base man sa tundering observation nga isa ka mayong individual kay halos ang iban nga naghahilibi mga katikulangan nga mga kalalakinan kay K5 Alan. So both silingon, no, maayo git ang nga klase sang tawo ning si Police Captain Rian Ampuyos.
0: Kay man kung nagkilalahay kamo sini pag sugatanay kamo una gini siya nagapamugno mo kag nagapanapak mangkoton mo ni siya masabat man si Police Captain Ampuyos tapos palangisi, no, magayong yuhom. So muning daw nadulaan sang isa sa mga maayong pulis ang aton sining probinsya sang Capiz in a person of Police Captain Rian Ampuyos. Sige, finally kon may idugang ka pa ka K5 Myla kag para man sa ihibalo, no, sang aton sining mga kauturan, mga pila ka semana nga ginhaya si Police Captain Rian Ampuyos sa antes iniilubong ka K5 Myla.
2: Ba sobra ba, no, isang kabulan nga ginhaya ini sa ila sini nga balay ang opisyal ka K5 Alan kadungan man ina, no, sa pagdalagan man sang kaso, no, angot man sa duha pa ka mga suspetsado nga naglutang patay ni sa iya ka K5 Alan kag ina ang isa sa mga ginapasiguro sang katapo sang Philippine National Police, no, nga mahatag ang hustisya kag matigayon nga madakpan ang duha ka mga individual nga nakapalagyo sa amoyang pagpanglutang patay kay K5 Alan.
0: Oh, sige. Thank you so much, kid, ka K5 Myla.
2: Live na gikan diri sa Banwasang Pontevedra, ini si ka K5 Myla Vasquez Cuadas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Direkta sa Banwasang Pontevedra, Capiz, mga ka K5. Angot ini sa pagdulong na sa katapusan nga pahuayan o kon paglubong sa kay Police Captain Rian Ampuyos, mga ka K5. Ti ini napun-an, no, simpre sang kasubo kag naghatag sang simpatiya ang pamilya, kakilala, amigo sa sining paglubong na ni Police Captain Rian Ampuyos kag kita mismo, no, personally kay kilala ta ining opisyal sa Philippine National Police. Dako gid ang aton sining saludo sa sining opisyal sa Philippine National Police o kon PNP, mga ka K5, bangod kay manti maayo kag kon serbisyo ang paghambalan na maayo kag masaligan gid ining police, mga ka K5. kay sang na-assign ini sa may Pontevedra Police Station. Kag personally kilala taman ini nga police kag kakilala tagid siyempre ang iya man sining pamilya. Ako makasiling ti nagasuludo ako kag nagadayaw sa personalidad, sa performance sinis ni Police Captain Rian Ampuyos bilang katapo sa Philippine National Police Konserbisyo ang paghahambalan. Galing kay Mati sa mga insidente na hindi malikawan kag wala mapreparahan amo ni maka K5 nga ti na tirohan ini siya dra sa may barangay Binuntukan. Pero ang aton lang nga ginaalungay sa aton sini nga mga kapulisan, although nga ti nadakpan ang isa sa mga suspitsado nga upod sini nagtiro sa kay Police Captain Rian Ampuyos nga kabay adtong duha pagid ukon ining kaupod sa nga mga suspitsado ining trigger man gid nga nagtiro sa iya mabdakpan man sang aton nga mga kapulisan. At the same time, matagan gid sang hustisya ang kamatayon ni Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
3: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max4 Biotics!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-clinical!
7: Max4 Biotics!
6: Makabulig sa

0: Parehas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Elay Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
8: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa

0: mag-check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!

0: 39 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas. Balik 3 sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. O sa nagapa-shout out. Sa gustong pa-shout out. Pa-shout out Idol De La Cruz family from Toboran Mayon Capiz. Kag sa Rizal Pontevedra Capiz, sa Dorado family, Balasa family, Delphine family, kag Baez family sa Yating Pilar Capiz, Bodo family sa Toboran Maayon Capiz. Happy listening kay Mr. Robert Agassi kag sa akon baby girl Mary Miles Agassi. Thanks Sir Alan Mayong Udto from Marites Agassi. Mayong Udto ka K5, nagamonitor na kami diri sa Barangay Inso Looban Manyaga ta sir. Akon sud-an uga kag itlog ging parisan ko gid DTX coffee mix nga kape.
1: Wow.
0: Muna, yeah. From Mario Alphabeti. Mayong odto, Sir Mario. Kana meet sang sudan mo. Kamusta dra sa Insol Uban? Mayong odto, K5 Alan Matias Robles family dra sa Pontevedra. From Joshua Patrick Matias. Shout out! Mayong odto ka K5 Alan, watching and listening Barangay Pinamalatikan Sigma. Kag shout out lang da sa upod ko sa nga nagagarab sa kay Gerald Dipol. Halin sa kay Gerald Dipol. O shout out! Sa upod lang ni Gerald nga nagagarab ani na sang humay. Ani na sang humay. Kabay nga bugayan ang inyo sininga ani. Mayong utok K5 Sir Alan na manyaga kita kay sige man amon pamati. Bisa nagakaon kami kag nagapamati sa imo balita. From Bernadette Omitin Calzado. Thank you, Ma'am Bernadette. Shout out kag mga comment amulang na ginahulat ni Agi Kanding na may bang soon K5 Alan ma-open naman inadra sang massage. From MG Joy Kibrantar Abalo. Aba, plano naman nila buksan na da ang video kay Barsa nga ano ning masayan. Way pagani gaano ano nang isyu da buksan naman. Ano pasugta naman na da sang local government unit sang Pontevedra nga magbukas na da. O bago lang gani. Diyos. Way pagani gaano ano. Sige lang. Lantawon ta kon ano ang posibleng matabo sinadra nga lugar. Kaysa ako nga pag-intsyende sa nagligad, huligin pasirain na bangod sining insidente. Subong ginaplanuhan naman suno sa impormasyon nato nga nabaton nga magabukas dira para naman sa isa ka massage parlor. Well, lantawon ta, bantayan ta ina kung ano ang ila igabulos dira. But para sa akon, mga ka K5, kinanglan na nga isara ina dira nga lugar. Manapat siya na, ha? Kag-opisyal pa sa Philippine National Police. Abi hindi nyo na pagdugangi pa ang problema sang barangay binuntukan. Nugay na kamuabi pa sa Wayda. Ha? Hindi nyo na pagdugangi. Bangod sining insidente, kaya tingin na lang taon nyo lang inyo ya personal nga interest. Ang inyo lang yakon paano kamo makakita, makakwarta. Hindi nyo na pagdugangi ang problema. Bantayan ta lang na kung may ara naman sa magabukas nga bag-o dira sa nanabitan nga area.

Pa-shout out. Mayungod to sa alan, pa-shout out man sa akon amay nga si Eduardo Bunayon. Kag sa ugangan ko nga si Armando Bendia sang barangay Aranggil. Salamat gid Sir Alan. From Bunayon, Rodelas Edward. Oo, kay malakas abi kay Sir. Pwede nyo na questionon ang desisyon sa ulihi kung pasugtan gin man na nila. Alright, tari kita mga ka-K5. Sining pila karon ka mga report, development report, angot ini. Sa ginistoryahan karon sa barberohan, sa mga kapihan, kun balama dayon ginman ang barangay kag SK election. Well, sa nagligad sa hearing sa nga Committee on Electoral Reform sa House of Representatives mga ka-K5, sang ginpatawag ang presensya sa COMELEC chairman sa Commission on Election si Chairman George Garcia sa COMELEC, iya diri ginpahayag na halos preparado na ang COMELEC mga ka-K5 para sa palaboton nga barangay kag SK election. In fact, siling ni Commissioner ni Garcia mga ka-K5 nga nagalabot na gani ang total budget sa BSKA sa 19 billion pesos ang ila sining nga pundo para lang sa eleksyon sa barangay kag SK. Ang ila na nagasto is around 8 billion pesos. Nagasto na ha, 8 billion. Just imagine mga ka-K5. Imagine na nyo mga pumulo yung Pilipinhon. Nagasto na ang COMELEC sang 8 billion pesos sa preparasyon pa lang sang barangay kag local election ina sa mga equipment, mga election materials, sa pag-registration sang mga botante, kagiban pagid ng mga galastuhon, 8 billion na tapos ipospone lang ang barangay kag SK election. Anyway, ini mga ka-K5, ginaduso pa lang ini nga hagna. Gina-proponer pa lang nga kung mahimo, ipospone ang barangay kag SK election. Wala pa sang laye. Wala pa sa may ginahawiran o kung ginpagwa nga kasuguan nga hindi pagdayunon ang barangay kag SK election. Mga 8 billion na ang nagastos ang COMELEC. May nabilin pa man nga pundo ang Commission on Election mga ka-K5, pero dukasayang lang lantawon, no? Pila na lang kabulan kag magahiwat na sang barangay kag SK election.

pagahiwaton sa November 2, 2026. Kag ini nga Republic Act mga ka-K5, pirmado ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpirmahan lang ni sang August 13, 2025. Di isa palang katuig ang nakaligad, ipospone na dayon naton o kung ligwato na dayon. But ang mga main provision sini mga ka-K5 para sa ihibalos ang aton sini nga mga kauturan, ang main provision sini nga lay sini Republic Act number 12232 mati sa aton sini nga mga barangay official, ha? Sa aton sini nga mga SK official, ang main provision sini 4-year term elected barangay and SK official ang magaserbi sa apat ka tuig. Amo na ang napaidalom sina ng Republic Act. Apat ka tuig. Ang mga barangay official hindi pwede magserbi sang more than 3 consecutive term. Buot silingon nga kung magsubra ka na sa tatlo o kung 3 consecutive term, hindi ka na pwede makapapili o kung makapangalagad pa. SK officials, hindi man pwede ha, nga magserbisyo sa o kung more than one term sa ila the same position. Ina on the part, ina sang sanggunian kabataan ha, or SK officials mga ka-K5. Now, next barangay and SK election, next regular elections, gin-schedule sa first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. So, klaro ang ginasiling sa Republic Act number 12232 nga dapat ang regular election, sunod nga regular election, nakaschedule sa first Monday of November 2026. Di ang first Monday of November 2026 is November 2, 2026. Nga supposedly, dirahiwaton ang barangay kag SK election mga ka-K5. So amo ina ang sabat karon kung ako ang inyo pamangkuton. Ang ginahawiran naton, ang ginapanindugan naton kung ako ang inyo pamangkuton, madayon niya ang barangay kag SK election kung ang basihan naton ang Republic Act number 12232. Inang ginahimo subong dira sa Kongreso, proposal palang ina. Ginaproponer nga ang barangay kag SK election kinahanglan nga iga paiway o kon iga postpone. Samtang wala pa mga ka-K5 maamyendaran ang laye o samtang wala pa sang laye nga nagasiling nga dapat iga-postpone ang barangay kag SK election sa akon nga pananawan, sa akon sini nga panalawsaw mga ka-K5, kung basihan ta ini nga Republic Act nga ginpresentar ta sa inyo, madayon niya ang barangay kag SK election. So amuna ang aton sini. Amo ina mga ka-K5 ang aton sini nga pananawan. Sabat ina sa mga palamangkutanon sang mga barangay incumbent barangay official, incumbent barangay SK officials sa tagsa ka mga kabarangayan. Samtang wala pa ini mamindaran. Muna ka na siling ni Comelec Chair Garcia. Ito dipinsahan nyo na sa Supreme Court eh.

E ginpirmahan na inaiyasang aton nga presidente, layi na ina. Kung dali-dalion nyo na karon i-postpone ang barangay kag iske eleksyon, pwede pinsahala na niya sa mga aton nga mga congressman.

0: Alang-alang na gid ang aton sini nga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kero halos amo ni karon nga ginistoryahan ang barangay kag SK election mga kakifay. Kung ano ang basis? Ano ang balasihan? Ang pila ka mga report, mga balita. Bantay niyo sa pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Aton sini nga technical partner ka K5 Jobic Hober. Sangalan sa aton sini nga mga K5 reporter. Sa aton sini nga news director ka K5 Roldan Villarreal. Sangalan sa aton sini nga station manager ka K5 Ami Berondo. Sangalan sa aton sini nga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sang K5 News FM Philippines. Kini naman ang inyo alaga na inyo ang anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3, D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
5: ang viruses, ara si Monocaprin.
4: Monocaprin. Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
5: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto na si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
6: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is silaya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
4: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So, mga girls, no? Mga
5: professional. Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspa?
5: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso blahalin slobi, sir boy. Wala kas pa mo.
4: Kung ikaw, babahi,
5: dapat pala inom ka.
4: Ditribayo.
6: Palainom ka ditribayo.
2: Ditribayo with physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditribayo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo. Ditribayo.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa Ditribayo kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang binta, sir boy, amon eh. Kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Ang binta mo is gada mo ang probiotics. Mm-hmm. Importante na para sa inyong female hygiene. Mm-hmm. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang Ditribayo. Dari ko nakita sir boy ano kanami gid sa Ditribayo ah. Mm-hmm. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka but patuluan sa gatas ang nanay.
6: Gatas ang nanay.
5: Gaayo ba lang iban.
4: Correct.
2: Ditribayo.
5: Dantawab lang natural versus synthetic. Mm-hmm. Natural antibiotic and
4: synthetic
5: antibiotic. Mm-hmm. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kuan, patay niya ang mga kuan, mga good bacteria,
6: even
5: free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, sir boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after sana mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
6: Mm-hmm.
5: Ikaw gani nga may motor gani gusto ka to premium imo itugong gid gusto sang ordinaryo nga gasolina.
4: Gasolina?
5: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium mga
4: special. Dito ko sa octane.
5: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brain is the ketones from the Ditribayo.
6: Correct.
5: Sana kung alam ka Ditribayo ka nagit. Kita mo na ko anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imo nga kwan guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, Ditribayo. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in Ditribayo is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
2: Ditribayo.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Ditribayo. Health. News D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: DDX 500!
14: Ang may powerful compound
13: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis!
14: DDX 500!
13: DDX 500!
15: Catalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung okay.
16: Ginamit na gitsa akong nga mat.
2: TDX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
24: Excel food supplement for men.
25: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
20: DTX 500.
26: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano
6: tumasol sa barangay
7: po? Ano kinabatsag mo sa akin?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara
18: para inis ang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops, mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: You're listening to 100.9 K5 News.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupunta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
3: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa akoan ibulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
3: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma.
1: Glaucoma,
3: high blood na sa mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo kanulukan.
1: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
3: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
3: Siguro
1: pagkabata,
3: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
1: Oh, abi mo migraine, gris sa mata mo na, no?
3: Oh, nabulayan ka, makita ko gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: DTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
3: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamod na isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
3: Sigurado, damo na subong nga cases.
5: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
3: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
1: Oo,
3: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
1: Radiation.
3: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
6: information,
3: mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
3: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct. Correcto, Camille, no?
3: The more nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Otherwise, kaguba sa mata.
3: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang dyapo na magaguba. That's why importante nga mainom giga sa mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 23 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
9: Ilay-ilay din across. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan naginom ka? DTX 500. Dina nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas panami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga
17: natistingan ko ang Eye Care Gold Gag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami, galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold Gag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Babe, nakulbaan ko. Basi kung hindi sila sa akon.
1: Nga, makulbaan ka, babe. Wala mo nagkapangaon si mama kagpapa?
0: Ay, kuan. Kabalo ka naman. Basi kung husgahan nila ko dahil.
1: Babe, ihambal ta sila kung anong matuod. Basta palangga ko. Palangga man nila.
0: Ay, ate, sige ah. Ay, ote, ano? Ano ang suksukon ko?
1: Babe, kung di niya komportable, amo nang suksuka.

0: Ma, pa, si Laika, nobya ko.
1: Eh, mayong adlaw, tita, tito.
2: Nga daw, bulit gid ang lawas mo sang tato, iha?
0: Ma?
1: Kuan, tita. Ang partner ko sa Dwabi, tattoo artist. Kag hilig ko man nga magpatato.
2: Ay, kuna mo. May live-in kagalay sang una?
0: Ma, pwede. Lain lang i-topic ta?
3: Gusto si Argyo Isabel.
2: Nagapamangkot mala ako, Eduardo. Nobya siya sang bata, ta dapat mahibalaan ta kung anong background niya.
1: Argyo.
0: Ma.
1: Okay lang. Okay lang. Sabton ko ang pamangkot ni tita. Tita, single mom ako.
2: Ha?
1: Kaginbulagan ko ang partner ko sa dutungod. Nadakpan ko nga may kirida siya. Pagamoy na, solo ako nga ginabuhi ang bata ko.
2: Nangirida? Basi ikaw ang may problema.
0: Ma!
1: Wala ko sang problema, tita. Tanan niya gusto niya, ginasuportahan ko. Ginpalangga ko man siya. Pero wala na ako sang nahimo. Tungod, gusto man niya nga gubo ng pamilya namon.
2: Prangkahon ta ka, day, ha?
0: Laika.
2: Hindi ta ka type para sa bata ko.
0: Ma! Ano ba nga sigurado naman?
2: Nagka-prangka lang ako, Arjo. Pero hindi ako magpamalabag sa relasyon ninyo. Imo na desisyon. May buot ka na. Pero mahambal ko lang. Tani, nagpili-pili ka man sang bagay sa imo. Inang dalaga.
0: Ma?

0: Babe. Pasensya ka sa mga gipanghambal ni Mama, ha? Abogin na siya, eh. Prangka. Pero, mabuot na siya.
1: Wala sang kaso, babe, ha? Naintindihan ko man si Mama mo.
0: Di bala, babe? Naghambal siya ng hindi niya ka-type. Pero, wala siya nagpamalabag si relasyon ta. Kag, babe, residido ako nga pakaslan ka. Kagun pakasal na kita, mabaton ka lang ni Mama sang amat-amat.

0: Babe, salamat ha. Nakasalangkit kita.
1: Arjo, ako dapat na magpasalamat sa imo. Tungod ginbaton mo ako, pati ang anak ko.
0: Ina, tungod pa lang, takakatama. Laika. Babe.
1: Babe.
0: Gusto ko man niya. Makaangkon man kita sa kaugalingon tang anak. Babe.
1: Ay.
0: Babe.
1: Arjo, ginagutom si baby.
0: Bayad na siya, bala. Animunta, bro.
1: Eh, babe, pakanon ko siya, bala, anay. Mabalik ko diliwat, ah. Wait ko di, ha?
0: Okay. Balik ka dayon, ha?
1: Okay, babe.

0: Babe. Din mayo nga. Si April. Dito mo na lang patiniron sa kilula niya.
1: Babe. Babe, hindi pwede. Hindi ako makasaw nga. Wala sa tupad ang anak ko eh.
0: Hindi tabi makabuo tungod sa iya eh. Kita mo? Diri na siya gahulid sa ato, no?
1: Ginhakwat man siya naton kung matulogan na siya, hindi ba na?
0: Bisan pa, babe. Tagalas siya sa sanggabi siya gatulog eh. Kagadula ng gana ko. Tungod, katuluyo na.
1: Babe, amo ginaa. Ga, paayaw-ayaw man ta kung matulogan naman siya, hindi ba na?
0: Bisan pa. Laingit akong kondisyon ng lawas ko. Kita mo? Pila na takabulan nga nagaupod. Tub-tub subong. Wala ka gihapon na busong. Tungkol hindi ta makuha ang perfect timing. Agad nga makabata kita.
1: Babe, sorry na. Hindi man ako abi kasaw nga. Wala sa tupad ko ang bata ko eh.
0: Mainit ko? Ako na lang di mahalin, bro.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test,
5: ilatong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
12: K5.
0: K5
12: News FM.

0: Babe, anong siling mo nga ikaw ang mahalin?
1: Ah, ang buhat ko silingon, mapainan ako sa kwarto. Sulod ka lang kung matulog ka na si Ibril.
0: Arjo, ikaw bala mo. Kasimple lang gitbala na nga problema. Abi dali bala diri kay mabawi ko sa imo. Kita na lang diring sa kwarto, oh. Hmm?
2: Oh.
0: Babe.
2: Laika.
0: Babe. Nagapamalo naman ang manok mo, ha? Hmm?
2: Siyempre. Abi mo na ubrahan, ha? Nahid daw naman ko abis ang wild kid, eh.
0: Okay.
2: Laika.
0: Okay, babe. Babe, si Abril na nagpanawag. Eh, ba si Buhi na nila?
2: Eh, karon lang sabda mo na? Nagasugur na tao?
0: Eh, sabdan ko lang kadali, babe, ha? Ay, para hindi ako mag-worry.
1: O sige.
0: Ay, wait lang git, babe, ha? Hello, baby ko? Abril?
1: Babe, ano ko rong?
0: Ay, babe, si Avril, ginaway ko na sa mga classmate niya. Eh, malakatanay ko, babe, ha? Sorry, gid, babe, ha? Eh, mabawi lang ko rin sa imo, babe, ha? Mabawi lang ko!

0: Babe.
1: Nagaplan ako nga. Mabakasyon kita. Isang 5 days lang.
0: Ay, good idea, ina, babe. Ay, para maka-enjoy man sa April.
1: I mean, babe. Inang kita lang.
0: Ay, paano naman sa April, babe?
1: Babe, naghambal ako kay mama. Ginayo ko si Manang. Nga siya lang dalang mabantay dire sa balay. Kaga April.
0: Ay, babe. Hindi pwede nga bayaan ta si April.
1: Nga, hindi pwede, babe. Abi mo. Halin sa pagpakasal ta. Wala kita ka animon. Tungod permi ara sa tupad mo si April. Ang gusto ko lang ha. Hatagan taman ligwang ka o galingon ta.
0: Permi taman ginahatagan ligwang ka o galingon ta, babe. Ano pag yun, babe, how? Mas nami gani nga magbakasyon man kita nga tatlo.
1: Okay man ha. Pero mas maayo kita lang yung nga duha. Para makabuo na ta. Tub-tub subong. Wala ka pag ihapon nagbusong, oh.
0: Kulang lang ta sa timing, babe, ah.
1: Amon lang ni Pirme. Kulang sa timing. Hindi pwede nga mabilian sa Ibril, ha? May mabantay man sa iya.
0: Babe, dumakasiling ko nga. Selfish ka.
1: Laika?
0: Kung gusto mo magbakasyon, ikaw lang to eh. Bilin lang kami dire. Dulaan ko gana.

ato na si Arjo. Ay. Daw na konsensya man ko nga amo tungin panghambal ko pa. Ay. Naintindihan ko man siya. Pero hindi man pwede nga ibilin ko ang anak ko. Sige lang ha. Mabawi naman ako sa iya karon. Mabawi naman ko.

0: Selamat.
1: Arjo? Hubog ka na naman?
0: Nagsat-chat lang kami sa mga office mates ko.
1: Boro naman ba yung upod mo ay?
0: Oo. Pero hindi ka magkabala ka. Wala man sang Malaysia.
1: Arjo, naaga mo kasi naman.
0: Pampalipas oras lang. Padula stress ko nga, be. Kaya ikaw eh. Puro na lang si Ibril lang sa baba mo.
1: Arjo, hubog ka lang ah. Nakainom ka lang.
0: Uy, Leka. Parang kamunta ka ha? Natakaan ako mag-upod sa imo. Puro ka lang wala oras ako. Gusto ko malakata. Pero hindi ka. Tungod dalon mo gid si April. Kamalo ka? Sabat-sabat na lang siya eh.
1: Arjo, kasakit mo naman. Bata ko si Avril. Di pala antes mo ako ginpakaslan? Ginbaton mo siya? Kaginakabig na anak mo?
0: Oo. Pero sa doto ya? Pero subong. Laina. Dungon. Ikaw mo lang nagpadula, sinay. Nadulaan ako gana sa mga buhi, ta? May pasong una? Ginsunod ko na lang si mama. Ngayon di ako mga sawa, si mo.

kasiling man ako nga may sala ako sa bana ko, tungod madamo na sang tinion nga ginbalibaran ko siya, tungod hindi siya gusto nga dalon ang anak ko, tungod sabad lang ko no. Masakit man sa part ko, pero naintindihan ko man siya, tungod gusto niya man lang nga masolo ako. Nabutang ako sa tunga-tunga. May best nga nagalaya si Arjo, pero nagabalik man siya. Sa subong, problema ko gihapon ini. Madamo id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Laika. Like

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sisa kadlo kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
4: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX X Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
16: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joy ride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: Gratis order, memory, advanced serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

magandang K5 alas 3, 7 horang hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating paboritong ka mga suplemento. Lagi ko rin yung tandaan kapag kayo ay mahina ang inyong immune system, may problem ho kayo sa inyong kalusugan, bigyan ang sapat na protection ha. Mga DTX 500, MyDC at D3 Bio. The Big Mix, kasama Agent Jack, and you are listening to K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Magspore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Magspore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
6: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. nakasangga mo sa Relax Sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, glycerol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1.5 K5.

Hello, stress greater stress na horang hapon mga K5 at ang oras na yan ay halidosin nyo ng ating DTX Coffee Mix at ng ating DTX Premium Coffee. Yan ang kape na pinagkakatiwalaan ho ng sambayan ng Pilipino. Paborito ho ng mga coffee lovers ho talaga. Sa mga sukyo natin ang butika, bibili ho yan nationwide. Super Trio naman, huwag yung kakaligtaan para mabigyan ng sapat na protection ng ating, ang inyong kalusugan, ang kalusugan ho ng buong pamilya, DTX 500, D3 Bio at MyDC. Maraming salamat sa pagtutok. Kailangan sa tayo bukas. Adios.

0: News FM.
1: O, si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon yung kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.

0: pagbalik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca,
11: kag-flavawaska,
10: mga natural herbs,
11: yung nagahatag sang gana.
10: Extend
11: Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX X500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayo.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagawa niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga udto kagabi DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmila ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ako, pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitbakuhan sa leksyon. Diyan ginatig, unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: Ay, gutom na ko. Kano? Sugata to bisi manong mo matot sa ilan ni Bitoy? Hutike siya nga mga ayo manok. E may ihaw ta. Hmm? Oh.
1: Nami na katobo tay.
0: Ay sus na amit eh. Amit na siga na. Lakat na. Kaya nagaraguok lang tiyan ko.
1: Ha tay.
0: Nasiga! Ang kahinay nga.
1: Ha tay.

0: Mà tốt. Ốp đan mà có mà là về cần rèn.
1: Ô à, đan ta cả. Ta cả ta, mà là việc này ta sang cần tiếng áo.
0: Ô, bằng bà đồng có tên này mà cả là to.
2: Nằm mà tốt.
0: Ô.
1: Ba, si cần nó ô. Nga nag-apos na di siya man. Eh, mano ka di ka no?
2: May otik lang kasi mo, ha?
1: Eh?
0: Otik-otik ka pa. Damo, nabala na ba tayo sa otik-otik?
1: Ano yung
2: sige lang.
1: Yotikaw?
2: Habami ni tatay, otik ko lang.
1: Ano ginahaw? Grabe ba si Krito? Ginaya ka tama, haw?
0: Hindi na pag-iotik, ah. Kaya hindi man ko manugid. Sikretohon ta lang, eh. Ano na, haw?
2: Hamba ni tatay, mga ayok ako ng manok. At sudanon ta. Kay wala na sa sudan, kay nagutom na siya.
1: Hala! Mga ayok ko no kami manok sa inyo, Bitoy. Ano na si tatay, man? Eh, pero, pwede, Bitoy, haw? Total, damo-damo man ninyo manok.
0: Oo, man. Damo-damo to, damo manok. Pero, malisinsya lang ako kay mama kag papa.
1: Ay, ala, hindi na lang magasinsya, Bitoy. Pangaking na karon si mama mo. Do, hindi na daan sila yung mayuhay, kaya ni tatay.
3: Bitoy! Ilawig nga ang kandeng!
0: Oo, ma. Opti niya ko bala na ilawig sa mga kandeng. Kay pagkatapos, kuuton tang manok sa pugaran niya nagalumlom. Kay, bulay niya nga daandak po ng mga layaw.
1: Bitoy, kaan mo kami tood man, no?
0: Hibos, inaya lang tingog mo. Basi mabatian na karoon ni Mama.
1: Wow, ay tubugin ni karoon sa daan namun.

0: Hamot-hamot nga adobo nga manok ba?
1: Oo man, tay. Pasipiti na na, tay. Luto na na kuro, ha? Gutom-gutom. Nagi ko yung katama niya.
2: Dali, ah. Diyo sa mga patay gutom, gamuin nyo ya. Ginakaging-kaging ko pang manok ko para mas namit-namit pagin ang sabor. Abi, kuha ka mo to sa ugsaran sang katumbal ay. Kaya ibutang ta sa sinamak para kang-kahang gitbalaw.
1: Ay, ikaw to kano!
2: Ay, ikaw na lang to bala matot, ah, manugo kapay mo ya. Do sa lipong na kadaan ang manghud mo ya. Basi ibla karon malipat siya nga nag-auyat sa sang katumbal. Nag-ihikap ya sa matay ang kamot ya.
0: Sadya-sadya kita eh.
2: Sadya sa katangkuloy mo eh. Tenno pang inatanga mo. Oy matot, lakat na. Kuha na to katumbal. Tatlo lang kabilog ha. Ang luto, ha? Ang pula-pula gidbla. Kagpusaa dayon sa yahong nga may langgaw. Kay makaunta dayon ha. Ay, nagalaway nagid kuya sa adubo nga manok kabisaya. Nagalaway nagid kuya. Namit na, namit kita sa sabor basta libre. Kuha na to katumbal ha.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Ay, pa? Naawala na ang munga nga nagalumlom sa kamaligaw?
1: Ay? Kag nga ako yung pangitaan mo kay ato kuya sa uma bilog ngadlaw? Basi ko nagalagaw-lagaw man eh, ginakapoy maguros ang sagad loob da sa mga itlog ya.
0: Ay wala ko bala nagalungulango pa. Kaina ara pa to. Subong wala na.
1: Pamangkuta si Bitoy. Basi nakita niyang munga nga manok ah.
0: Ay, dali gid lang. Bitoy! Bitoy! Bitoy!
2: Pa?
1: Ah, Toy!
2: Tawag mo ko?
0: Ay, oo eh! Mamangkot ka pa? Nakita mo ang manok nga munga nga nagalumlom sa pugaran sa kamalig?
2: Ah, ha? Ah, kukuan. Wala. Wala akong makita, ma. Arama lang na siguro. Mabalik mo lang na, ma. Basi ko naglagaw-lagaw lang.
0: Ay, uutuod, no? Ay, hoy, Bitoy! Kung wala diri tao sa balay, hindi mo diri magpakadoon diri mga bata ni Dudi, ha?
2: Ha? Kag nga, mahaw. Wala mo na sila gapangaway sa akon?
1: Wala gani gapangaway. Pero, hindi masaligan ang amay nila sina. Kag matyagan ko, ginatudloan na sila ni tatay nila nga manglamang sa pareho nila. Bawala ginangadaan mayong record ang pamilya ngay na. Hindi na sila ya pagpasudlan sa balay ta ha? Kabati ka? Habitoy? Kay kun may madula gani di sa balay, ikaw gina makatilaw sa akon. Tandaan mo na!
2: Oo. Kinanglan nga, hindi ko manugid sa ilang ginatago kay matotang manok. Itong munga nga nagalumlom. Kay mabakulan ko nila ni mama kag papa. Mabakulan ko nila.

0: Mga animal. Tanamis ang party-party sa mga yudipong garoho nila. Tapos wala man lang gani ng imbitar. Ay, naglabot pa ding humot ang ninuto nila. Inagutom ko tayo na. No! Kano? No!
1: Tay? Tawag mo ko, Tay?
0: Wala, haw. Abi ko ada plastik.
1: Anong tong plastik, Tay, haw?
0: Sudlan pagkaon eh. Uy, kano? Kato-kato sila ni Tamusin Chow. Kaya may birthday to. Ngayon to pagkaon.
1: Hala, pwede lang nagtakapang ngayon, Tay Hao?
0: Ay, kung hindi mga tagkauti, abi lakat na. Kay basi krong kung wala ka na to, abdan. Lakat na!
1: Nauya ko yan, Taya. Simon ang matot na lang, kay wala na siya, huya.
0: Ay, wala kagya puno sa guo, no? Uy, mandam ka, ha? Mandam kagisa ko. Katamaran gin si mo klaseng bata, no? Katamaran gin. Mayusin mo yan pagutuman. Nakabati ka? Nakano? Ay, karoon si Paon, taga-karoon! Pakita na itong magulang mo! Dasiga! Dasiga!

0: ơi, grumpy ba, tamu tamu tau ba, tamu tamu man pagkaon. Birthday ka liisang bata dito, Sinja. Managilot lang ko sa tamang tao, ah. Bakuha, magupingkan.
1: Ay, dahil, sige na kaurang matanda yun. Ay, okay,
0: Dason, punon kong pinggan kag mapalipod-lipod lang ko kag ibutang sa plastic nga dala ko mga pagkaon. Wow! May spaghetti! Tapos may adobo! Alam, may balinsyana kaging kagkasama kiko! Busog-busog naman kami si Nay! Ay! Hala! Busog naman kami!

0: Matot, ay kalain. Kaluya katamas ang pamatsyag ko. Kaliman ako magsuka kag magbalik-balik sa kampo.
1: Amumang kulay. Oo. Numalipong nako.
0: Bi.
1: Wala oh. Nako. Wala nako kusok, tay.
0: Bi. Matot? Ba? Hindi. Si Matot? Naglungay nga yung ulo niya. Hindi. Basi ko na food poison kami sa mga pagkaon ng halin sa birthday kayo na. Hindi. Matot? Day? Matot! Bugtaw! Matot! Bugtaw!

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
2: Ganito ako!
4: Tigasi!
2: Tigalaba!
4: Tigasay!
2: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko
4: ang extend
2: supplement for men!
4: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend food supplement for men.
4: May maca
2: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
4: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang pangkahalawat hawat niya kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Kanyo gid makuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Platenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Max4 Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jay. Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
19: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato balaya nga butika.
19: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag
17: bag-o ang mga bulong.
20: Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations.
17: Ang Rain Pharmacy,
20: barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM, alas 4:35 sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.

0: Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad Sarawas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan, El Castigador. Diri sa aton nga pagpangalagad sa gihapon sa K5 News FM Rojas. Sa aton sining mga kauturan diri sa bilog nga probinsya sa Capiz, mayong hapon sa inyo tanan. Nagahatagi kita sa katahuran sa aton nga mga tagpalamati, kagsuman sa aton sining mga viewers nga nagalantaw pinagi sa aton sining Facebook Live, sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Welcome na, welcome El Castigador Program diri sa K5 News FM Rojas, sa kampyon nga stasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.

0: ang mga taga primero distrito sang probinsya sang Capiz. Kag sumandri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga ka-K5? Kag sa bilog ng Western Visayas. Nga nagasunod sa aton sining pagpangalagad. Tutok nyo na ang inyo sining mga radyo. 10.9 MHz sa inyo sining mga radyo sa FM band. Tutok na mga ka-K5. Kag suman sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5 nga nagalantaw, kita man kita sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kag suman sa aton sining mga kauturan nga gusto pagid magpa-shoutout, magpadala sa ila sa nga mensahe. Pwede man kamo makapadala sa ato sa nga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kagsuman sa K5 NFM Rojas Digital. Salamat, pinagi sa ato sa nga K5 News FM Rojas official Facebook page, kag K5 NFM Rojas Digital. Sige na mga ka-K5, El Castigador program na. Dari sa kampyon nga waragwagan, kampyon nga stasyon, K5 News FM Rojas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Talos kita nga magabulos dari sa inyo sining regular anchorman. Ini ang inyo talos nga alagad, ang inyo talos nga anchorman sa sining plantuntunan, ka K5 Alan Catalan. Magabulos kita temporaryo dari kay ka K5 Darren Henson. Dari sa programa nga El Castigador mga ka K5. Adlaw sang Lunes sa Pizza 17 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Lunes na Lunes. Imbukadang adlaw sa sininga semana mga ka-K5. Kamusta dra ang mga taga Chodoro Arsenas Trade Center? Sa ato sininga merkado publiko, nga nagapamatay diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta kamo? Kamusta ang 47 ka mga kabaranggayan diri sa siyudad sa Rojas? Kamusta ang aton sining mga ka-K5?

0: Anong karon ang mga talulupang doon ta diri nga mga balita, mga topiko sa aton sini nga programa nga El Castigador. Anong mga balantayan di karon nga mga topiko sa aton sini nga pagpangalagad?
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng
0: Ay, may mga gusto magpa-shoutout. Sige na, ipadala nyo na mga ka-K5. Like and share, ha? Like and share. I-follow nyo lang kag-like and share. Sa ato sila yung mga official Facebook page. Mayong hapon ka K5 Sir Alan from Richard sa Plan Anoche. Mayong hapon Richard. Kamusta? Kag nagapa shout out, good afternoon Sir Alan kag mga ka K5 from Bongbong Hinson. Good afternoon Bong. Halos tadi nga magabulod sa inyo sini nga anchorman. Sa sini nga mga tinion na malamig-lamig ang tiyempo, nagagumgoom mga aton sini nga tiyempo. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton sini nga tanan. Kanamit gidya mag-inom sang DTX Coffee Mix. Mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Wala iya nagahilab ang imo sini nga tiyan. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Bulong sa diabetes. Bulong sa mga tao nga nagasuprer, nga nagataas ang blood pressure. Kag sumuman, nagataas ang blood sugar level. Makarelax ka gid katama mga ka-K5 kung makainom ikaw sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw maggamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kayang imuda kinaon, pabusog-busog ka, pag-inom mo DTX Coffee Mix, tunawon niya na, limpyuhan niya ang imo sining alawas, ma-detoxify ang imo sining alawas mga ka-K5. Kaya mo na yung tiyempo, o ka na, meet mag-inom sang DTX Coffee Mix. Maggamit mag-inom sang DTX Coffee Mix para sa aton nga mga ka-K5 ang healthy nga kape. Ano karon ang mga talalupang doon nga mga balita? Topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador. Ihatag ta ang mga nakalinyada nga mga balita sa mga tagpalamatin naton. Imbukadang adlaw, Lunes ang adlaw. Damo ta balita karon nga dulong sa inyo. Kag sa mga pangulong dinalan.

Yari karon ang mga headlines sa atong sining mga topiko. Biktima sa pagkakuryente nga si Angel, gindulong na sa iya ulihi nga palahuayan. Subong man gindulong sa iya ulihi nga palahuayan. But silingon, subong man ginlubong ining si Angel, ining kontrobersyal nga natabo dira mga ka-K5 sa may barangay Dumulog. Pila na kasimana ang nakaligad matapos na biktima ini sa pagkakuryente kag napatay. Ing makaluluoy nga nagapangayo ustisyang iya sini nga ginikanan ining senior high student mga ka-K5. Samtang nagajaging ini kag nagpahuway dira sa isa ka rest house nga may nagsulusandig kag naipit ang iabuhok sa isa ka perimeter fence nga wala matalupang dan. Inigali nga perimeter fence mga ka-K5. Ining pagpahuwaya, wala na talupang dan nga may live wire. Diri nagutas ang kabuhi sang minor de edad ining senior high student kag napatay mga ka-K5 matapos ining nakuryente. Kontrobersyal ini katama. Kinabangod man kay manti din kakakita iya sang isa ka rest house na wala man gani may naga-star palibot sang isa ka perimeter fence ining bab wire mga ka-K5, pero ginbutangan sang live wire. May na-accident tigid. Maswerte gani mga ka-K5 ang ibandra nga mga kabataan nga masaming nag-aagi sa sina nga lugar. Wala nakakadto sa ito nga mga tinion. Ibalawang tanay karon na pinagi sa report sa ngatong sining nga K5 reporter ang pinakauli nga senaryo matapos nga gindulong na siya uli nga pahuayan. Ining si Angel mga ka-K5.

Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Number 7 nga most wanted person sa probinsya sang Capiz, dakop sa Banwa sang Pontevedra. Patong-patong man nga kaso gali. Ang iya sining ginapangatubang. Number 7 siya ha, nga most wanted person. Provincial level mga KK5. Tigin sir, bini sa iya ang search warrant. Bangod sining tatlo ka mga kaso nga ginapangatubang niya. Sana karon sa taga naton pagtamod kag update. Diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador sa mga police report. Subong hapon mga KK5. Sa pihak nga bahin. Dugang nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Motorsiklo kag bus nagbungguanay, minor de edad patay sa aksidente. Grabe subong pa dalon motor ang mga minor de edad, mga kabataan.

kanan kadamo sang mga minors nga nagadala sang motor wala lisensya. Bago lang nagantigo motor, pwerte pa padalaganon sang motor. Nang iban nga mga motor, gahod-gahod pa na. Grabe pa ng open mapler. Namo na dapat isa pagiging kampanya. Ang open mapler, dumatsyag mo do sila lang yung hari sang karsada. Hirit-hiriton pa na nila. Hirit-hiriton pa ng motor. Tinisturbo, gede. Matsyag mo do sila lang yung ara sa karsada. Do sila lang yung namian magpadalagan permi sa karsada. Ining mga nagasakay sa motor. Grakabig King of the Road. Except lang sa mga mahalong. Except lang sa mga mahangay. Except lang sa mga maayaw man niya magdala. Pero may aragid na ba o puwerte? Mga ka-K5, balaan tagid. Ito mabalaan ko naga kundi nila dalo ng motor nila. Ganto ni karon update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, so report nato nga labaton. Nga daw nag-usay na ni ang pamilya kag ang driver sang bus nga nag-head-on koalisyon. Bunggo anay. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aring nami o. Tupad beneficiaries ginpandaman sang Malacañang nga bawal ang fake photos kag videos. Nan. Ang nagaulubra sa Tupada. Ining Tupad tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged/displaced workers. Oh, bawal ang fake ng mga photos kag videos. Siling sang Malacañang, siling sang press secretary, spokesman sang Malacañang, ngayon na alarma sila bangod sining programa sang Tupad. Except lang sa mga honest, ha? Ng mga beneficiaryo nga tutuod ginmanyaga pang limpyo. Hindi ka balo naman kamo sa Tupad. This is emergency employment. Temporary works mga ka-K5. Programa sa Department of Labor and Employment or DOLE nga ginatanyag sa mga displaced workers. Displaced both po silingon, why trabaho? Way ubrang mga kautura naton as long as kwalipikado sila. Kaya ang ginakalarma karon sang Malacañang nga ang mga benepisyaryo mga ka-K5 daw nagapaputo ops lang, nagapalopo-picture lang. Kung kisa gani, kuno ginabutang pa nilang ilang ang mga hilamon kag mga basura da, silig-siligon. Ha, silig-siligon dayon, wala na. Except lang sa mga LGU yang nga naga patuman gid insakto sang Tupad. Except sa nagaubra gid sa insakto. Pero way manigining adlan gid sang Malacañang kundiin ini nga area. Pero naalarma lang ang aton sining presidente kay may nakaabot kuno nga report dito sa Malacañang nga daw tinuntom lang ubra-ubra sining mga Tupad beneficiaries. Isa may aragi man sina pulo pa picture lang hawan-hawan submit dayon sang ila sini nga picture
pag-submit sa picture.

0: permahe. After 10 days, release ang sweldo. Dugang ang mga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mga armas lutang Granada kag masubra sa 3 milyon pesos nga balor sang droga nakuha sa duwa ka separadong operasyon sang mga kapulisan. Mga ka K5 initanan ang ato mga ginpang headline. Atagan ta kaboy diri sa ato sini nga pagpangalagad. Malikanta kalakip na report sa ato sini mga K5 reporter diri sa El Castigador. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ara sa sulod.
5: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
4: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag inom.
2: Tumultag o gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
4: Oh. Pila naman yung sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
5: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir GP.
4: So, muna magwa nga, lang siya galing.
5: Tingala kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
6: ga
5: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo nang uric
4: palakaon
5: acid.
4: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw dito X500 Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon daw mo gulay, kaon daw mo prutas, kag inom daw mo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang dito X500 Sir Boy, sige inom ni mo sa Mighty C, sige inom mo Pure C, ga prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung ga inom ka dito X500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong inulisol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Every Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
11: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
12: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
1: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
12: DTX 500.
1: DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw.
13: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
13: Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
1: DTX 500. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabaka
1: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Excel Food Superman for Men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gitang
1: DTX
24: 500.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Code, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Ang oras, alas 5 sa hapon. Ining oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Balik diri sa El Castigador Program. Sa aton mga ka-K5, dulong tara sa inyo dugay-dugay ang mga balita. Pero ini nga balita ang builog nga giradulong sa inyo sang Mighty C. The Immunity Booster Mighty C mga ka-K5. Kung nagabatsyag ka mudra nga daw maluyan ang lawas nyo, nagahina ang inyo sininga immune system. Masami bala ka muna ka agom o kon maginalagnat, ginasipon. Isa naga pinangatsi pa kita. Basa ta sang ulan, mainitan ta, ginaubo kita. Singyalis na naman ka K5 nga nagahina na ang inyo sininga immune system. A good protektado ang ato sininga lawas sa mga masakit. Maggamit mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. The Immunity Booster. Mga ka-K5 ang Mighty C, ang alkaline base ng Mighty C, dako gid ang bulig sini sa aton sininga lawas. Adlaw-adlaw maggamit kita mag-inom sang Mighty C. Agod magpag-on ang aton sininga resistensya. Magmabaskog pagid ang aton sininga immune system. Huwag ka mag-inom kita sang Mighty C mga ka-K5. Kaga good man nga malikawan naton ang komplikasyon sa aton sininga lawas. Para sa aton sininga mga ka-K5 nga nagasuprer sang balatian. Masami ba lang nga nagataas ang inyo sininga blood sugar. Kagsumuman na maluyang nyo lawas. High blood. Nagasaka ang blood pressure. Mga ka-K5, dalain na sang komplikasyon sa aton siningalawas. Pag nagluya ng aton siningalawas, kinahanglan ta na ang suplemento nga superior ang antioxidant DTX 500. Para sa aton sinima ka-K5, ang DTX 500 dako gid ang bulig sa aton siningalawas mga ka-K5. Bulong ini o kon na suplemento nga makabulig sa aton siningalawas sa mga ka-K5 naton, sa mga kauturan naton nga naga-suprer. Kag-permi lang nagataas ang blood sugar level. Kisa malipat ka mag-inom tubig nga damo, magkaon prutas, magtaon gulay o kon utanon. Kulang pata sa ehersisyo, mga ka-K5, ang sabat. Agod nga maprotehiran ang aton ikaayong lawas. Maggamit mag-inom sang DTX 500. Adlaw-adlaw, the superior antioxidant. Mga ka-K5, din na kita karon sa paghatag na sang kabuhi sa itong sining mga ginpang headline kagina. Diri sa El Castigador Program. Check ta na ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes angot ini sa pag-cover sang lubong ni Angel. Subong adlaw ining senior high student mga ka-K5 nga nagkuryente patay dira sa may barangay Dumulog, Rojas City. Sa detalye, sa update sa nga report, yari si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa line number 3, ka-K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginlubong man, subong adlaw sa Lunes, ka-K5 Alan, si Angel Kamayra, ang dalaga na nakuryente patay, bangod man sa isa ka live wire nga nakabutang sa kudal ngauman sa barbed wire sa isa ka rest house sa barangay Dumulog, Rojas City. Ginpatigayon ang misa sa St. John Paul II Parish diri sa may barangay Banika kag gintunod ini siya or ginlubog sa Divine Jesus Memorial Park diri man niya sa nasambit nga barangay. Gintambungan ang lubong ni Angel sa iya sining pamilya sa inyo mga kakilala, mga himata, pagsubong man mga abyan ka classmates, kung sa diin makit-an no nga tuman ang ila sini nga kasubo sa pagtaliwan kag subong gani nga adlaw ini na ang katapusan nga nakaupod nila ang ila sini nga pinalangga sa K5 alan kag uli man no nagatagman sang mensahe sa simbahan ang iya sini nga amay kung sa diin nagpalabuot ini sang pagpasalamat sa mga tawo o mga individual nga naghatag sang suporta umpisagid sa una no nga ila sini nga naagan tubtob man or nagupod sa ila sini nga kasubo tubtob gid nga nalubong ang ila sini nga anak kag diri man na makit-an sa gihapon ang hindi nila sinima baton ang kamatayon sa ilan siniya nga anak kay base sa mga individual o kung mga nagkumpanyar man niya no isa pa maayong pagbabuot nga klase sang bata ining si Angel kon matandaan na tabo ining insidente sa nakaligad nga mga sinima na kung sa diin nag-walking ining si Angel kag nagpahuway nga nagpungko diraya sa may riprap sang malapit no sa guha sang rest house apang na wala ni nahibaluan nga mayara sa nakabutang nga live wire sa kudal sa mga rest house kag dito nagposible no nga nagabot ang yan sini nga buhok sa kable or sa wire kag ini ang ginturaan sa iya yang kamatayon base man sa naguha sa iya siniya nga autopsy sa bangkay niya diri na kumpirmar nga ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon na mo ang pagkakuryente bangod sunod diri sa pamilya nga ang kurason sini isang biktima ang tuman nga naapektuhan bangod man niya sa pagkakuryente kag ginapasalig sang kapulisan no nga sa tiun subong kada tapos na ang lubong maghatag na sila sang or pagatutukan ani isang pamilya ang pagpasaka sa panumbungon batok man sa caretaker subong man sa tagiya sa mga rest house nga kung sa diin diri na kumpirmar nga homicide ang ikapasaka na batok kaya sa caretaker kag mismo sa tagiya sining rest house nga diri man na utas ang kabuhi sa nga mga dalaga ka K5 alan.
0: Ano oras kagina ang misa ka K5 Maila?
2: Nagsugod ang misa alas 2 sang hapon, subong hapon ka K5 alan. Kag pasado, mga alas 2 or alas 3 na tapos ining misa, gindiretso na dayon diri dala sa May Divine Jesus Memorial Park. Kag diri man nagpatigayon unas ang pagpangamuyo antes gintunod ang bangkay ni Angel ka K5 alan.
0: May naobserbahan ka nga may mga classmates o kon sa eskwelahan ni Angel nga nag tender sa iya sining lubong ka K5 Maila?
2: Yes, so far muna ang pinakamadamo gid hinag-attend ka K5 alan ang iya sining nga mga classmates ka kilala kag halos kalabanan dito yung nga nag-attend mga pamatan-on o kon mga estudyante. Ang iban gani dito nakasuksok pa sa ila sini nga mga uniform kag K5 alan kag ang pamilya nila. Halin man niya sa nagkalain-lain nga banwa sa side sa iya sini nga mama kag sa side man sa iya nga papa subong man ang mga katigulangan kag mga pumuluyo man or kaiping kag kakilala nila diraya sa may barangay Barika kag K5 alan subong man ang pamilya nila ngalin sa probinsya sang Iloilo.
0: Din ganini nag-eskwela si Kwan, si Angel, diri sa may Kraas ni ka K5 Maila, no?
2: Yes, sa Kraas ni siya ga-eskwela ka K5 alan.
0: Okay. Ano ang mensahe sang iya sining mga ginikanan or kung may aragin man kaga iban pa nga mga kakilala ni Angel, pamilyaya, bangod sining daw hindi gini mabaton sang pamilya bangod kontrobersyal ini ang pagkamataya ka K5 Maila. May ara bala sang mensahe silang naging bilin?
2: Yes, as of now, no, wala pa sila sa maging pagwa pa nga mensahe. Magluwas na lamang sa ila siniya nga pagpasalamat sa tanan yung mga tao nga nagatag sang suporta sa buman pinaagi sa financial pag sa tanan nga bulig. Agad nga matigayon ining paglubong sa ila siniya nga bata. Pagmuni ang ato niya pagabantayan kay natuad sang pamilya subong man sang kapulisan nga paghulaton danay ang matapos ang lubong ni Angel antes mani sila magapadayon sa ila siniya nga investigasyon o kon pagpasaka na formal nga pagpasaka sa kaso nga homicide batok sa caretaker kag tag-iya sa mga rest house ka K5 alan.
0: Mga pila ka semana nahaya si Angel ka K5 Maila?
2: may initial no nagalabot man sa tatlo ka semana sulo sobra duha ka semana kay K5 Alan kay naibaluan ta una tuya no i-recap ta lang kay tidungan ni sila subong adlaw ginlubong ni Police Captain Rian Ampuyos patay si Police Captain Ampuyos kag dungan lang gini sila so sulo sobra no duha ka semana ang pagtener o kon paghaya ni Angel sila siniya nga puloyan.
0: Okay. Nagligad nga si Mana ka K5 May na istorya ko man ang ko na nasaksihan mo man ang Iloy ara no ang Iloy sa Idalom. Kag daw desidido gini sila nga magpasaka sang panumbugon sa caretaker no kag recall niya sa aton nga sa tong tiempo nga ginkadtuan nila si Angel dito sa nanimbitan nga lugar na kung sinakuryente ka na patay ini siya, huwag gini sila kung ginatubang sang caretaker na nago?
2: Yes, no, base ina sa allegasyon, kagpahayag man sang Iloy, kung sabihin na dito man, no, gahulat ni sila kuntani, nga istoryon kagatagan man, sang explanation kung ano gid ang natabo, ilagi tani nga klarohon, kung matuod gid man, nga may gintahamtang sila nga live wire, sila sininga kudala, apang napaslawan ni sila kay K5 Alan, so damo na ang nagtulod man sa ila nga magpasaka na lang o kundi si Dido na lang sila nga magpasaka sa panumbungon kay sumugod sa to wala gini nakaistorya sa ila o kung personal labi nga nagpadulong man sila agod nga makighinala angot man ni sa natabo nga pagkamatay sa ila siniya nga anak ka K5 Alan.
0: Ang iya sini nga amay ka K5 Mayla active sa military service no kag may ara siya sang message kagina or pagpasalamat gid lamang sa mga tawo nga nagabulig sa ila.
2: Yes, no, kangay sa nasiling takaina nga apo na ang isa sa mga hayag kag pag mensahe sa iyang sininga amay kay amuto lang gid siya ang nagkuha man or nagatag sang mensahe sa mga tanan niya nagtambong sa lubong sa iya siniya nga anak ka kay Five Alan kag diri man no? Wala na siya magluwas pa dira sa pagpasalamat niya sa mga nagapalangga sa iya siniya anak wala na sang uban pa nga mga natua dabi nga mga tinaga o kon mensahe pa para sa mga tag-iya o kon suspect man sa naghimo o kon nagintunaan sa kamatayon sa iya siniya nga anak. So dirita makita niya ginatugyan din nila ang kaso no sa investigasyon sa katapo sa kapulisan agud nga makuha ang hustisya nga ila siniya nga ginapangayo kag K5 Alan.
0: Sige. Finally kon may idugang ka pa para sa ning update sa pagdulong na no sa katapusan nga pahuayan ni Angel matapos ining nakuryente kag napatay dira sa may barangay Dumulog kag subong ang iya sini nga lubong nga ka K5 Mayla. Finally, ka K5 Mayla kon
2: sa dugang sini nga investigasyon kag dalagan sang kaso sang dalaga nga napatay bantayan sa K5 News FM Rojas. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes sa imo sini nga report. Matapos nga nag-cover sining paglubong karon ni Angel, mga ka-K5 ay isa ini sa mga na-sustain naton nga balita bangod sining kontrobersyal nga insidente kag subong nagid ang katapusan no nga pagdulong sa iya sining pawayan o kon paglubong sining minor di edad matapos nga nakurente dira sa may barangay Dumulog, Rojas City. Mga ka K5, last week, nahatagan kita sa kahigayunan nga may istorya ko ang Iloy mismo ni Angel. Kag may mga mayara kita sa dugang nga mga informasyon nga nakuha kag suno diri sa panaysayon sang Iloy. Although nga hindi siya magpakuha lang sa nga dugang nga mga recorded interview sa atong sini nga pag-istoryahan ay ginakabigya nga matutuod gid man nga anghel o kon angel ini mga ka K5 ang iya nga bata inabangod man, kay kung wala si angel na disgrasya dira, basi damo pa nga mga persona ang nabiktima o kon nahalitan sining live wire nga wala man nagpabalo ang tag-iya sang balay dira sa may barangay Dumulog kag ang caretaker sang rest house o kon balay nga may ara sang live wire. Ang punto mga ka K5 nga paano na lang kung may mga estudyante, madamo sang mga kabataan, ang nagahampang, nagaagi dira, kag nakakamlot, nakasangyad, sinang perimeter fence nga may live wire. Paano kung madamo ang nabiktima? Amuto siling sang ginikanan, nangindakilang anghel siya para sa iban. Bangod kay siya lang ang nabiktima dira. Paano kung damo nga mga kabataan? Kay man ina nga lugar mga ka-K5, masami nga ginapahuwayan, ginapungkuan, ginaagyan ina dira sa mga tao, mga kabataan, malapit sa sina nga lugar. Tikaron kung madamo, abi ang nakurente dito. Anhonis ang caretaker, anhonis ang tag-iya, sabton nila ni tanan. Ang isa pa sa masakit, mga ka-K5 amuni. Kay pagkadto dito, sang iloy, sang natalupang dan kag nakita na, nga ang iya anak, gali ang nakurente kag napatay. Huwag giniya ginatubang, sang caretaker na nago. Iban nga tao ang nag-atubang kag wala man sang explanation nang gikan sa caretaker or nang gikan sa tag-iya sang panimalay para sa pamilya ni Angel mga ka-K5. So amuning masakit sa tanan. Amuni ang pinakamasakit sa tanan mga ka-K5. No? Kag antes nakita kuno si Angel sang mga kabataan, patay na niya. Ha? Ang duda karon sang Iloy. Ang duda sang Iloy ni Angel. Nga posible na di parahan niya ni. Nakita ini sang caretaker si Angel nga nakuryente. Kagin cut off dayon o kon gin switch off ang linya sang kuryente mga ka K5 kay may nakuryente na. Ginadudahan nga na switch off na ni ang gintakod nga live wire. Kay kung wala pagbutong pa lang kay Angel sang iban nga mga nakakita, posible makuryente man ato mga ka K5. Kung wala ini ma-switch off ang linya nga nakita na nila nga may nakuryente, posible atong mga nagbulig sa biktima mga ka-K5, hindi malayo kag may posibilidad nga makuryente man. Hindi pala, kung ara pa naka-switch on pa, ara pa na ang live wire, kung ay pa makuha, may bultahe pa, ang nagbulig to, hindi ko magpatinga, hindi man to makuryente mo. Subot silingon mga ka-K5, nga sa sulod sina nga balay, may nakakita kung paano nakurente si Angel. So amo ina ang hatagan naton pagtamod. Sundon tayo na nga kaso, kagin na tapos lang ang pagdulong sa katapusan nga palahuwayan ni Angel. Agod, mga ka-K5, mapasaka ang kaso batok sa caretaker.

0: Magbalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Damo pa rin nagpa-shout out sa aton. Good afternoon ka K5 Alan from Doy Arthur. Kamusta Doy Arthur? Mayong hapon K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you Ma'am Elsie. Greet ko si TC Blances sang Balatukan Panitan from Elsie Acuña. Okay, magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador program. Ban pagid nga mga topiko, mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kay di standby.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mamakang sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Wala na. nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isang. No testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Pinakabarato nga data
25: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
26: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
27: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
28: Para sa

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Minutos na kaligad sa tak ng alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas. Nalugang diri nga mga nagapa-shout out. Greet ko lang maayong hapon K5 Alan. Kagsuman na Matias Robles family dira sa may lantangan Pontevedra Capiz. Sa Robles family. Halin sa kay Patrick Robles. Dugang pagid nga mga mensahe. Good afternoon, sir. Tuod gid man nga gakadto sa mga consumer ang balayran nga discounted sa mga 4-piece. Duman nami ni nga. Nangiliwat ang comment from Joanna Ambion Bitoon Basilio. Ang iya sa nga comment, kung matuod gin man nga nagakadto kuno sa mga consumer ang balayran nga discounted sa mga 4-piece. O sa akong nga pagkahibalo, may ara sang discount o kon ang mga membro sang 4-piece diri sa probinsya sang Capiz, may ara sang discount o kon wala sang may ginabaydan kung makaabot lang sa minimum ang ila sini nga konsumo sa kuryente. Bali libre gidya. Libre gidya ang ila sini nga balaydan sa kuryente. Kaya na nakita ko na ang announcement ng gikan sa Capiz Electric Cooperative nga daw wala na sila may ginabaydan. Maswerte pa na yung mga 4-piece. Kadamo sa mga pribilihiyo nga ginabaton mga ka-K5. Damo sa mga pribilihiyo nga ginabaton sila. Timaka muna, wise lang may ginabaydan sa kapel ko. Kung na may minimum sila nga ginakonsumo sa kurente. Maayong hapon, Sir Alan. Nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi. From Liza Barrientos. Maayong hapon da sa Tambak, Kulasi. Ma'am Liza Barrientos. Kamusta ka mo dira? Maayong hapon. Shout out lang kay wifey Baby Cam. Kag sa amon anak kay Biboy Cam. Sakon Iloy Helen Cam. Nagapamati gid diri sa Dayaw, Rojas City. Alin sa kay Renanti Cam. Ayong hapon sir from France CJ. Daw manami na ito piko no. Ining discount sang 4-piece. Pero may mga balita pag iya mga ka K5. Nga may ara sang pagtaas sang balayran sang kuryente subong nga bulan sang Agosto. Gusto tani confirm sa Capiz Electric Cooperative bangod sining pagsaka sang transmission rate. Bangod pagtaas ang transmission rate o kon ining taripa ang rate nga ginahatag sang mga distributor sang elektrisidad. So ginabulubanta nga subong nga bulan sang Agosto magasaka ang balayran sang kuryente.
Pero why pagani kasaka, why pagani mga ka-K5? Wala pagani kagwa ang billing sang Agosto. May mga report na kita nga rabaton nga ang July to August nga rate ay perte nagsaka na, nagtaas na. Ano diri ang pagpaintindi? Ano diri karon ang rason sa nga Kapelco? Nga man nagsaka ang transmission rate. Ano diri karon ang rason sa Kapelco? Nga man nagtaas ang balayran sa mga membro konsumidor sa Capiz Electric Cooperative mga ka-K5. Well, I guess, ang Capiz Electric Cooperative, kinanglan man nga mag-explicar para sa mga konsumidor. Kagang masakit diri mga ka-K5 kaysa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., gin-announce patugani nga kwaon ining systems loss ining nagapabugat sa mga konsumidores sang mga nagabayad sang elektrisidad kay kabugat sining system loss nga ang mga konsumo ang wasing nga konsumo sang elektrisidad ginabaydan pa sa mga konsumidor. So pabugat ini mga ka-K5 para sa mga konsumidor. So ginanounsad to ni President Bongbong Marcos Jr. nga kwaon gani ining systems loss. Pag-announce ni Presidente Marcos, o nagpanik dayon ang mga electric cooperative. Nagpanik dayon ang mga kooperatiba. Ang nagabalobaligya sa elektrisidad. Amotong ging question pa nila nga ano ni sino mabayad sang system loss kon kwaon ini? Sinong magashoulder sini mga ka-K5? Tanong tana kay announcement inaya mo na ang ginapagwa nga statement sang presidente. In public mga ka-K5 nga kwaon ang systems loss nga nagapabugat sa mga membro konsumidor nga nagabayad sang elektrisidad. Kung makuha ang systems loss, ginalauman nga mapahagan-hagan o kon mapanubo ang balayran sang kuryente mga ka-K5. Pero ang masakit diri karon, wala pa gani makuha ang systems loss nga ginalauman para mapaganhagan ang balayran sa Kapelco. Ang Kapelco karon niya nagsaka na ang balayran. Inano ni man? Do hindi ni man tsindihan karon nga klase sang ano ni ginalagas? Lagson tadanay, pasaka tadanay ang blaydan. Kay once makuha ning systems loss, amo manggyapon. Pwede daw pareho manggyapon nga naga daw wala na may ginbaydan. Uway pagani makuha ang systems loss, so nagtaas naman ang blaydan. Amo ni mga ka-K5 ang daw halos hindi naton may tsindihan kisa. Only in the Philippines. Tidako ni karon nga challenge sa Malacañang. Dako ini nga challenge sa aton sini nga presidente. Mismo ang presidente sang pungsod Pilipinas ang announce sini nga kwaon niya ang systems loss. Amo ni kung isang ginatikal sa mga politiko mamag-an nga balayran sang kuryente. O tidi nang nagmag-anda. Nagtaas pa ganing blaydan. But I guess mga ka-K5, ang Capiz Electric Cooperative naton, kinanglan man ma-explain sini kung nga man nagtaas ang balaydan.
Way pagani makuha ang system loss nagstaka ng Blaydan. Atagan tani sa nga dugang nga pagtamod mga ka-K5. Kaya mo ini isa sa mga tubangon naman aton nga isyo iring pagtaas ang Blaydan sang kuryente. Kung nanugid ang rason dre. Imbis nga magnubo ang Balaydan kay gin-announce na gani nga kwaon ang system loss, although nga nintindihan tanang ang system loss mga ka-K5, hindi ni basta-basta makuha bangod kay ari ini na paidalom pa ini sa ipera law. So ang mga ahensya sang gobyerno, kapareho sang ERC or Energy Regulatory Commission, nga amo ini dapat ang magapanguna sa pagsolbar sini nga problema mga ka-K5, agod hinalaan kung kinanglan din man kwaon ang system loss o kung hindi. Pero do way pagyapon to sang mihura, pila na kabulan na ang nakaligad matapos nga gina-announce ini sang presidente sa iya sini nga State of the Nation Address. Tidaw usto lang to sa public hearing gyapon kung kinanglan dulaon na systems loss o kung hindi. So muna yung mga ka-K5 ang dapat naton tagaan pagtamod. O may aray pag ito na nag-comment, dali lang gid, nagpa-shout out. Taga K5 News FM sa PhilHealth Yakap sa City Health. Waay gid sang bulong sa bato sa kidney. Ah! Rawatinix kag sambong tablet. From Melanie Arvis. Ay! Waay sang bulong. Yakap program sang PhilHealth sa akon sinipag-intindi Ma'am Melanie, no? Muni. Ang Yakap program sang PhilHealth, kung entitled tanan-tanan na ang tao, may 20,000 pesos kada tuig, bala na mo, nga entitled medicine. 20,000 pesos for medicine. Kung magpa-check up ikaw, kung cover ka sa Yaka PhilHealth, kadto ka lang sa inyong malapit nga health center o kung rural health center kung sa mga kabanuhanan sa inyong LGU o kung diri man sa Roja City, sa City Health, kay ginarisitahan ka na sa bulong kung magpa-check up ka, din may libre ina nga bulong mga ka-K5. Libre ha, wala bayad. Plus ang laboratory nga akon pag-intindi, libre man ina. Tinga man karon wala bulong haw. Ay na, no, palpak naman yung programa sang Yaka PhilHealth. Hindi ta gusto maghatag konklusyon sini ha. Nga palpak naman yung programa. Kay hindi lang ni nabatian ko, wala bulong. May nabatian man kong iban nga mga LGU, nga mga Rural Health Unit, RHU mga ka-K5, nga pati ang laboratory ginasukot. Paano na nga man ginasukot, ina kay libre man bala ina? Ano ning yakap, papugi lang ne? Pa-impress lang ne? Ang yakap program.

Al kantata na lang ni. Oh, hindi lang ni nabatian ta nga way bulong. May mga LGU, may mga RHU nga nagapanukot sa ilang laboratory under YAKA program. Abi PhilHealth, klarohon tani ha. Klarohon tani. Okay, dugang diri nga mga nagapa-shoutout. Sobra katunga ang gintaas ang kuryente subong. Muni naguro ang umpisa kay ang mga membro sang 4-piece nga libre sa kuryente base diri na ginapatong sa mga konsumidor. From Jeffrey De Los Reyes. Daw amugid guro eh. Daw amugid na guro. Kahit yung pamangkot naton, sino ang magasto? Sino mabayad? Sino kaya ginlibre nilang 4-piece? O kung karamo-damo, karon

Louis J. Dimo, nagkapamati na sa aton sining pagpangalagad. Mayong hapon. So, muna yung mga ka-K5 ang aton nga tagan sang dapat sang igtalupangod. Kaya damo na to, nagareklamo nga gumulpi lang taas ang blaydan sang kurinte. Gulpi lang nagtaas ang blaydan sang kurinte subong bulan, no? Ang July to August, nagsaka ang blaydan. Mayo pa ang 4-piece, libre ang blaydan. Mga ka-K5, hatagan ta na sang dugang pagtamo diri sa aton sining pagpangalagad. Sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Ining balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Kung nagahina na ang inyo sining immune system, nagkanubo na ang inyo sining immune system mga ka-K5. Masami ka mo ginalagnat, ginasipon. Nagaluya ang inyo sining lawas. Mahina ang inyo sining immune system. Maggamit, mag-inom sang Mighty C. Mighty C, adlaw-adlaw. The Immunity Booster Mighty C, mga ka-K5. Kag kung gusto nyo malikawan, makuha ang kagaw nga nagatapik sa inyo sining lawas, mga ka-K5. Nagahina na ang inyo sining resistensya. Masami kag perme kamo ginaubo. Nagakatol ang inyo sining tutunlan. Naginalagnat. Nagahina na ang inyo sining resistensya. Kinahanglan nyo maggamit, mag-inom sang Clinica D3 Bio. The antiviral specialist. Mga ka-K5 tanan nga klase sang kagaw. I-block ina, i-remove kwaon ina sang D3 Bio. Gani adlaw-adlaw mag-inom kita, maggamit sang D3 Bio mga ka-K5. Agod nga protektado ang aton sininga lawas. Ang Clinica D3 Bio, antiviral specialist, anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas, sarangya ini kwaon. Ang Clinica D3 Bio may component ini isang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Ganiano pang ginahulat ninyo mga ka-K5? Kung nagahina na inyo sining resistensya, maggamit, mag-inom, magtumar sang Clinica D3 Bio. Kagagod malikawan naton ang komplikasyon sa aton sining lawas. Kung masami nagataas ang inyo sining blood sugar, diabetes ang aton ng mga ka-K5, maggamit kita sang suplementong superior sa antioxidant, ang DTX 500. DTX 500, adlaw-adlaw mga ka-K5, agod protektado ang aton sining nga lawas. So, adlaw-adlaw, maggamit sang Mighty C, the Immunity Booster, D3 Bio, the Antiviral Specialist, kag DTX 500, the Superior Antioxidant. So, mag-invest na sining mga suplemento, the Power Trio Supplement, nga makabulig sa aton sining lawas mga ka-K5. Ini produkto ni Doc Ramil Oy kag makita ninyo mabakal sa malapit nga butika sa inyo sining lugar. Kag always available gid diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Roa City diri ni sa may McKinley Street, Roa City. Sa tubang sang PLDT. Okay, dugang last nga nagapa-shoutout, wala man sir, minimum ang kapel ko. From Richard sa Plan Anoche. Wanta oras, wanta tiyempo sa aton sining pagpangalagad.

0: Risa El Castigador Program. Sa ngalan sa inyo sining anchorman sa Kaika K5 Darren and Son. Talos kita nga nagabulos diri sa sining programa. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Amin Borondo. Sa ngalan sa aton sining presidente kag chief executive officer ang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
5: Extend. Superman for men.
13: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
15: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: My tennis one is
4: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My tennis two is good.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: My tennis three is 15.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic

0: neurological disorder, memory advanced serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:04 sa gabi.
5: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Dizipayo Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team, Maria Rochelle Abroad.
4: K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Puloy-an sang senior citizen sa Dao na sunog. Esto jante patay matapos kanagbunggo anay ang utility bus kag motorsiklo. Pagbahin-bahin sa mga basura ginapangabay ni Mayor Ronnie Dadivas. Wanted person sa probinsya Timpog sa Pontevedra kag bangkay ni Police Captain Ampuyos ginlubong na. Mga balita ka K5 na nakahinabot sa palibot sang Rehiyon Size sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Kapitan sang Barangay Duyan-Duyan sa Gabatuan, nagsungka sang kapulisan matapos ng tiro. Kag suspect ka nagpatay sa iasawa sa Banwa San Carles, nakuhaan sang CCTV kag o kun CCTV nga nagpalagyo. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Patay sa epekto sang habagat, nagsaka na sa 27. 7.2 trillion pesos nga 2027 budget, himayon sang Kamara. Kag 1.3 billion pesos na balhag nga halit sa agrikultura dala sang habagat, mga bagyo sa Department of Agriculture. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international. Iran ginpanindugan ang kontrol sa Strait of Hormuz sa pihak sang pamahog ni US President Donald Trump. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Yala nagsaka na sa number 18 sa WTA Live Ranking. Kagbara sa aton balitang entertainment.
6: Balitang Entertainment.
4: Bringing on actress Hayden Panatray, nagdaliwan na.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: Maria Rochelle Abroad.
4: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa ato sila nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9. 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa Banwa sa Pilar. Kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
10: Top stories of the day.
11: Top stories of the day.
4: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:09 sa gabi. Iring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5, mayroon sa VCO o Converging Coconut Oil kag Vitamin D3. Ikaw masabing nga stress, buringot kag masabing nga nagakalipat. D3 Bio, agad maambling ka ng aton siriga memoria para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, 14 pesos ang kada soft gel. Sa mga balitang lokal. Totally burn ang balay sa isa ka senior citizen matapos siligin lamon sang kalayo tak nalas dyan sang gabi. Agosto 16 sa barangay Lacaron, Dao, Capiz. Ginkilala ang tag-iya sang balay nga si Erene Danios Tagakay, 84 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagigan sa Dao Municipal Police Station. Ginpahayag nga naka-eksperyensya sang power interruption sa lugar sa nagluntad ang sunog. Antis pa man nga dalayon nga napalong ang kalayo, wala na ang nasambit nga balay. Maswerte naman nga wala sang napilasan sa insidente kag luwas sa kadalagwan ang lola upod ang iya nga apo. Nahibaluan nga human sa mixed materials ang among nga puloy-an. Sa karon ka K5 nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero agad matumod kung ano ang gintunaan sang sunog kad kumpila ang halit nga ginbilin. Sa piyak nga bahin, patay ang isa ka estudyante matapos nga nagbungguanay ang utility bus kag motorsiklo sa barangay Poblasyon Dumalag, Capiz, 5:50 sang hapon Agosto 15. Ang wala na ginigadlan nga estudyante na gaedad sang 15 anyos, grade 10 student kag residente sang Poblasyon sa nasambit nga banwa. Samtang ang driver naman sang bus ginkilala kay alias Lito, 49 anyos kag residente sang barangay Kinayuya, Dao, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Amy Bulacanya, hepe sang Dumalag Municipal Police Station. Iyag ng pahayag na tabong insidente kag sang ginasubay sang kapareho nga bihikulo ang separado nga linya sang karsada. Suno kay Bulacanya, padulong kontani sa tapas ang mga bus sang hinali na lang nga nagsulod sa linya sini ang motorsiklo nga Suzuki Smash nga ginamaneho sa mga estudyante nga nagresulta sa head-on collision. Bagod sa impact, nag-angkon ka K5 sa patal nga pilas sa ulo ang biktima kagbadasig nga gimpadangat sa Dao District Hospital. Antes, gin-refer sa Iloilo Mission Hospital apang gindek-laral inigapatay samtang ginabulog. Nagaman sa investigasyon nga wala sang suksok nga helmet ang biktima kag bag-okay o ang motor sang iya iligen test drive. Sa pihagkabahin, diwat nga nagpangabay sa pumuluyo sa syudad sang Rojas si Mayor Ronnie Dadivas sa husto nga pagbahin-bahin kag paghaboy sang basura. Sa dos alkalde ang sanitary landfill sa barangay San Jose ang madali na lang mapuno bangod ang mga ginahaboy nga basura ang wala makaagi sa segregate Iti ang problema nga ginatinguan sa karon nga masolusyonada. Isa ini sunod diri pa ka K5 kay Mayor Dadivas among pagtukod sang Pyro Guard. Ini ang mga proseso sang basura kag maga-convert sini sa mapuslanod nga bagay. Apang nagapating alkalde nga hindi ni bastante bangod ang pinaka-importante nga solusyon sa problema, amo ang mismo nga mga pumuluyo. Dugang pasiring nga disiplina ang kinahanglan mag-umpisa sa tagsa-tagsa. Kadungan sini ka K5, ginapangabay sang opisyal ang kooperasyon sang tanan pinaagi sa simple na lang nga pagbahin-bahin kag paghaboy sang basura. Nagapati naman ang alkalde nga masarangan ini nga masolusyonan ang problema pinaagi sa bulig kag kooperasyon sang pumuluyo. Mga balita ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Rehiyon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Might C. The alkaline base ka vitamin C, 8 pesos ang kada capsule.
12: Balitang regional.
4: Nagsungka sa Kabatuan Municipal Police Station si Kapitan Alfredo Camar sa Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan, Iloilo. Matapos ng tiro sang apat ka mga persona alas 9:40 sa gabi, Agosto 16. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Mary Dan Gerbulenga, Hepe sang Kabatuan Municipal Police Station. Nga ginaparahan ni Kabar ang duha ka nag-aangkasanay sa motorsiklo kag natalupangdan sang duha nga may ginakuot sa bulsa ang kapitan, rason nga naglikaw ini apang ginpalukpan sa gihapon ang mga ini. Matapos ang pila ka minuto ka K5, may naglabay naman nga magkagugma nga nagasakay sa isa pa ka motorsiklo kag gintiro naman sang kapitan. Sunod kay Gaya Gerbulenga, hindi ini ang pinakauna nga tion nga nang tiro si Kabar bangod sang tinaligdan nga tuig. Ginkasuhan man ini sang attempted homicide kag pagupod sang armas bangod sa kaangay man nga ginawi. Nagsungka naman pagkaaga Agosto 17 si Kabar kag iya ginpahayag nga wala siya nakadumdum sang iya ginhimo. Samtang kaso naman nga attempted homicide, multiple attempted homicide kag illegal possession of firearms ang iga-file batok sa kapitan. Sa katapusan nga balitang regional, nakuhaan sang CCTV ang ginapangita nga suspect sa pagpatay sa iya asawa sa Carles, Iloilo, samta nagpalagyo samta matapos ang insidente. Base sa impormasyon sang pamilya nakita sa CCTV sa nalumsan nga restaurant si Jeffrey Labos Pacardo alias Ate nga ginsuspetsahan nga responsable sa pagpatay sa iya asawa nga si alias Rosella. Sa footage, makitaan nga nagpalagi ang suspect sa kaisa-isa ka badya nga motor nga may dalaga red and black Adidas bag kag nakasuksok sa helmet kag galo. Nagahinyo naman ang pamilya sa bulig sa publiko sa paghatag sang impormasyon nga makabulig sa mga otoridad sa pagpangita sa suspect. Nagapanawagan sila nga kung may makita o kung makatalopangon sa mga tawo, giliyon nga ipahibalo sa pinakamalapit nga police station.
12: Balitang Regional.
4: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
12: Balitang nasyonal.
11: Balitang nasyonal.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, isa ka herbal food supplement nga mayaras ang Ampalaya leaves, kag di sugar, sugarcane extract. DTX 500, di superior antioxidant, 14 pesos ang kada capsule.
12: Balitang National.
11: Balitang National.
4: Nagsaka na sa 27 ang numero sa mga napatay tugas sa epekto sang habagat sunod sa Philippine National Police. Sa isa ka press briefing ginsiling ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na sa 27 ang mga napatay, 26 ang sibilyan kag isa ang miyembro sang PNP. Magluwas sa mga napatay, may duha pa ka missing kag 18 ang napilasan. Sa karong wala pagin palayag sa Philippine National Police ang detalye kung sa diin nagikan ang mga napatay tugas ang pagbaha kag pagkatibhan sang duta nga resulta sa pagbubo sang bunok nga ulan. Sa piyag nga bahin ka K5 ginsugura na subong nga Lunes, Agosto 17, ang delebrasyon sa Kamara angot sa ginadusong nga 7.2 trillion pesos national budget para sa masunod nga tuig. Gimpasiguro na Speaker Faustino Boje D. III nga maging transparent ang proseso sa delebrasyon sa ginadusong nga pondo. Unang agin salang sa budget hearing ang Development Budget Coordination Committee agot ipahatag ang sources of financing, expenditure levels, kamaga proposal sa nagkalain-lain nga dema akong departamento, ahensya, kamaga government-owned and controlled corporations. Nahibuluan nga nagapanguna sa may dakong alokasyon sa 2027 budget amo ang DepEd na mayara sang 976 billion pesos, DPWH 644 billion pesos, masobra 100 billion pesos para sa flood control projects. Department of Health nga mayara sang 253.8 billion pesos. Kalakip na ang PhilHealth. DILG nga mayara sang 32.5 billion pesos. DND 328.8 billion pesos. DOTR 302.2 billion pesos. Department of Agriculture 261.7 billion pesos. DSWT nga mayara sang 241.6 billion pesos. Kag judiciary nga mayara sang 86.3 billion pesos. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang manamit kag healthy nga kape. GTX Coffee Mix na nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: Balita International.
4: Gimpanindugan sa pungsod Iran nga magapabilin sa ila ang control sa Strait of Hormuz sa piyak sang pahayag ni United States President Donald Trump nga mahimo ini nga ideklarar nga teritoryo sang Amerika. Sunod kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi nga ginapanagian sang Iran ang nasambit nga estratehikong alliance kag Tehran lamang ang may gahom nga pagdesisyonan kung sino ang pagabuksan o kung isara. Una na nga gimpahayag ni Trump sa isa ka political rally sa New York, mahimo niya ang kunon ang Strait of Hormuz matapos ginapahayag nga malutos ang Estados Unidos ang Iran. Nahibuluan niya importante nga ruta sang pangkalibutanon nga kalakalan o kon kalaklan sang langis ang Strait of Hormuz nga naangot sa Persian Gulf ka Gulf of Oman.
13: Balita International.
4: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampang. Sa balitang sports, padayon na pagsakas ang Pinoy tennis star si Alex Yala sa world rankings. Hindi mas maantis magsugod ang kampanya siya sa Cincinnati Open. Nagsaka si Yala sa number 18 spot sa WTA Live rankings. May kabugusang 2,166 points ang Pinoy tennis star. Agud mag-abanse para sa anay siling pwesto nga number 20. Nagpanawag sa pwesto sa ni Jasmine Paulini sang Italy kag Ekaterina Alexandrova sang Russia rason sa pagsaka ni Yala. Ginalauman ka K5 nga magasaka pa ang pwesto sini sa Cincinnati Open nga formal na nga nagsugod sa Lender Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities ka mga artista, Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
4: Nagdaliwa na si Hayden Panettiere nga nakilala sa iya ginabidahan nga pelikula nga Bring It On, All or Nothing sa edad nga 36. Kinkumpirma ng pagdaliwan sang actress sa ABS-CBN News o kung ABS News apang wala naman gintitalye ang nason sang iya kamatayon. Samtang magluwas sa Bring It On, All or Nothing, nakilala man si Panitiere sa iya mga pagbida sa Heroes, Nashville, I Love You Beth Copper, kag Scream 4.
13: Balitang Entertainment.
15: Balitang Entertainment.
16: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
4: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa bagaraga panguna nga balita sa buong adlaw sang Lunes, Agosto 17 to 2026. Ako ang ginagintag balita ka K5.
16: Maria Rochelle Abroad.
4: Live at nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7, K5 Radyo, kon K5 News FM Rojas, kag K5 Radyo Tagboanay sa Banwas ang Pilar. Sa amon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ating mga K5 and supporters. Good evening kay Tita Ana Lizal Andrada dera sa Barangay Milibili. Kay Ma'am Delma Cuenca. Good evening naman kay Ma'am Gianna Valsilonso dera sa Barangay Lugtugan. Kay Sir Dur Artur, watching and listening sa West Villa Flores. Kay Ma'am Bernadette Tumiting Calzado. Good evening kay Ma'am Haina Rose Dileno, listening from Salgan, Maayon. Hag sa mga ka-K5 naton nga nag-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamugid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan na gilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa Compartors Technical Side, ka-K5 Michael John Ditonga and ka-K5 Alvin Bagunsan. Sa ngalan sa ngamon nga News Director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mong Station Manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mong nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
16: K5 News FM.
17: News FM.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio, ang D3
20: yung may Physio.
18: Ang Physio
20: yung may D3.
18: D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
18: yung may Physio.
20: Ang Physio
18: yung may D3.
20: Mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
24: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
23: DTX 500!
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
23: Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
28: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
29: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
28: Di nakabaluman o sick?
30: Performance mo bala? Maluya na?
31: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
30: May baka kag vabuwas ka.
31: Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
28: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
29: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Tikasin.
31: DTX 500.
33: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
31: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
34: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
35: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon, kag sa tanan man nga mga tagpalmati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga nag-upon sa aton, naghatag sa aton sang maingat tiyempo kag kayong lawas, muna nga kamusta kamo. Kaway pa nga sa gihapon kamo, yara man si kayong lawas, kag padayon man nga madasigon na sa inyo nga pag-alagad sa Diyos. Kay ang aton diri nga programa, permigid siya nga nagpahinumdum, ginpadumdum sa aton, kung ano ka-importante sa kada isa sa aton, ang aton gid nga pag-alagad naman kay kabalo kita. Ang aton nga panahon subong, puwerte kagamo. Damo mga trahedya, damo krimen, damo kung ano na lang nagkaltabo nga natural calamities, kag bangod sina dapat kita nga nakaangot sa Ginoo, kay kun kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo amo ang magaprotektar sa aton, iya kita tipanon, amligan, kag makabaton kita sa kasiguruhan kag kahilwayan. Amo na nga dalayaw ng Dios nga padayon kita nga nagawarag wag dire, padayon kita nga nagapadumdum nga kita dapat gid sa tanan nga tinion, dapat kita nakapreparar, dapat kita nakaangot sa Ginoo, kay amo gid lang na ang aton kasiguruhan nga wala gid kita kapaslawan. So mulang ni ang aton nga mga pagkamusta, pagpangamusta, mga pagpadumdum kag mga pangabay. Sa hindi pa kita magkadto sa aton nga mga pagtuon, sige hapon dayawon ta ang Ginoo. Pagi sa aton nga pangamuyo, mangamuyo anay kita, antes kita padayon sa atong nga pagtuon. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandaling po ito, kami po ay narito dumudulog sa inyong mananaluklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at patnubay, ngayon din sa inyong gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaroon sa amin. Lagi naming pinasasalamatan ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Pinagkaloban ng pagkakataon, makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita at magpalain mo ang mga nakikinig sa inyong mga salita. Nawa ito'y maunawaan sa pagitan ng tulong ng banal ng Espiritu at maunawaan na misa sa kabuhayan upang kami ay magkaroon ng karapatan na makatanggap sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo mga ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO, Dr. Ramil Oy at pamilya at ang mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Aming hinihiling ito sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinhesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon na subong, sa aton nga pagtuon magaturan, ari kita sa part 3 sang Philadelphia Church, ang ika-anom. Ang iya period, 35 years lang. Dayon halin sa 1833 to 1844. Pero nami ang iya kinaugali. Ngaman, biskan nga may damo nga mga pagtilaw, pero padayon sila sa kabakod sa ilang pagtuo kag ilang pag-alagad. Manang importante katama ang moral lesson nga perminatong diri ginaparundom nga kita dapat gid nakaangot sa Ginoo kaysa pihak sa mga pagtilaw nga nagkalatabo sa kabuhi. Magkapadayon kita sa katutom kag may ara kita padya nga nagahulat. Kaya muni nga ginasiling diri sa ginahambal sa Ginoo nga ang tanan nga mangin madinalagun. Kay hambal diri atong libaton ang bugna 3 Gs tungod nga gintuman mo ang akon pulong sa pagbatas. Importante ka tama nga kita makapailob, makaagwanta, makaantos, pero hindi kita makaantos, hindi kita makabatas, or hindi kita makapadayon nga bakod sa aton nga pagtuo luwas kon si Kristo ara sa aton nga kabuhi. Amugid lang na ang pinakasikrito. Amo na nga kung amo ni ang aton nga kasaysayan or experience sa aton kabuhi sa pag-alagad sa Dios, amligan, sige amligan ko man ikaw sa tiun sang pagsulay nga magaabot sa bugos ng kalibutan. O, dingin na malikawan kay may pagsulay, mga pagtilaw sa kabuhi. Dayon, nagsiling dari mga pagtilaw nga sa mga nagapuyo sa duta.
Gayon nyari karon, magakari ako sa madali, hupti sing hugot ang imong ginahuptan. O naghuptan ta subong kamatuoran aton pagtuo. Aton ginasiya hugtan. Na hugtan sa pagkupot ngaman kay agon nga walay makaagaw kay siyempre may araman magbulos kung hindi naton hatagan sang balor. Hindi naton hatagan sang importansya kay ginpakamatayan ni Kristo agon nga kalibutan makabaton sang kabuhi nga walay katapusan pagkatapos ang mga tao wala interes. Hindi man siya magpilit. Wala na. Kung naagaw sang iban, way na tsansa kita sa aton nga party. Amun na nga magadawog, siling diri sa versikulo 12, himoon nga haligi. Ang putambalon, himoon nga isa kamabakod nga halimbawa. Kaya nga aman, sa eksperyensya sa mga apostolis, sa ilang panahon sa una, maugani na nga kung nakita ninyo ang paglaragway, makalabot makita dito sa bagong Jerusalem, sa siyudad sang Diyos, ang 12 ka mga apostolis daw ginbutang sila ang mga haligi. Naman, kasi sila ang grabe nga pag-antos sa ilang nga pagkamartir, sila ang maayo nga halimbawa nga biskan sa ginpatay na sila, ginpahog sila nga patyon, ginuutdan sang ulo, gilansang nga upside down sa Apostol Pedro, si Pablo ginuutdan sang ulo ni Nero, iban pang mga apostolis ginmartir, pagkaangat ni Esteban ginpatay sang bato, pero hindi gin sila natinag, hindi gin naluya. Amo na nga, himuon nga haligi, himuon nga halimbawa, himuon nga daw pundasyon o sadsaran sang iban nga mga tumuloo. Amo na ang butang halunan na nami kung kita ara si Ginoo. Nga man, kay may promisa na daan ang Ginoo kung ano iya himuon sa mga tumuloo nga madasigon. Dayon kay hindi na siya makagawa. Hindi ka naging madula. Siyempre, ara ka na sa kamot sa Ginoo. Hindi ka na madula sa pag-alagad. Ara ka na. Hindi ka na makahalin. Dayon isulat ang pangalan. Isulat ang pangalan sang Diyos. Grabe, no? Ama nang kanami dire. Ambot ng balon, nga kita nasilyuhan na. Nga man, kay siyempre, ambot ng balon, nga kung ikaw, nakadaw kuan bala, may nakalaan na para sa imo. Ha? May nakatalana na nga para sa imo. Dayon mo nang inpanasig nga kun ang may dalunggan, magapamatiin siya sa ginhambal sa Espiritu. Kay siling sa Ginoo, dapat gin nga aton siya nga kangay sa aton nga kahimtangan, nga sa aton nga pagsimba, nga dapat gidindi naton pagbayaan ang mga pagtililipon. Sa nakita naton nga ang panahon malapit na gid. Manang importante, manang hopti sing hugot ang imo ginaangkon agon nga wala sing may makakuha sa imo corona. Na? Amo na nga, agon nga way gid makakuha, way makailog, makaagaw. Kasi pagka naagaw yan ng iba, wala na, ayong sayo, wala na. Paagi sa aton katutom, wala naton ginakuha ang bisan sino nga tao sang isa ka corona. Siyempre, hindi man naton nagawa ng ila. Ang ila, ila ang aton. Pero ang berbo nga ginabadbad nga pagkuha, may pila ka kahulugan. Ang isa sini, amo ang pagkuha o pag-agaw sang iban. Kaman, ang numnumo naton nga kung kita, masahon naton ng Ibrahanon, 6-4 hasta sa 6, siling nire, si Ambali Pablo, kay hindi mahimo para sa mga tao nga nasanaga na sang una kag nakatilaw sang langit nun nga dulot kag nangin umalambit sang Espiritu Santo kag natilawan ninyo ang maayo nga mga pulong sang Dios kag ang gahom sang kalibutan nga magaabot kun magbiya sila hindi na mahimo nga baguhon na hindi baguhon sila sa paghinulsol kay ginlansang nila liwat sa ila kagulingon ang anak sang Dios kag ginpakahuyan siya sa dayag. Amo nang delikado, tapos na kita makabalo sa kamatuoran, nagalagan kita sa Ginoo. Pagkatapos, aton lang siyang naglasaay ba lang aton pagtuo, tapos naluya kita, dayon. Nagpatuyang naman kita sa kung anong kalipayan sa kalibutan. Kaangay lang sang ginpakahuyaan nimo sa dayag ang Diyos.
kangay lang sa gusto nimo ilan sang liwat si Kristo dito sa krus. Muna nga, wala na ang imo nga parte. Ang badyatan nga nakatalana para sa imo, ihatag na sa iban. Delikado, nakatama. Way, nakana imo. Amo nang hindi pagtuguti ang bisan sino, kag ang bisan ano, nga magtulod sa imo sa paghatag sang kamatuoran ukon sa pagtuis sa imo gikan sa husto nga mga dalanon sa Ginoo, sang Ginoo. Kaysa paghimo sini, magatuga ini sa imo nga madula ang padya. Nga aman kaysa subong, perti kadamo nga mga nagapangangkon nga sila gid ang matuod kuno nga simbahan. Simbahan gani ang pinagtatanggol. ilang ginapa ang ginahimo nila nga nabalang pangbato. Ginapong ano nila, pakingbato nila. Ang simbahan, hindi ang kamatuuran. Amo nang importante diri, ang kamatuuran amo ang dapat naton nga pakingbato. Kaya nga man, ang nagadaog, bangin isa kahaligi sa templo sang Diyos, kag hindi na magwapa. Ang butambalon nga, bangin isa ka na kahalimbawa sa kabakod sang iban. Ang templo diri nga, dapat nagapatimaan sang iglesia kag ang sadsa. Ang saad nga himuon nga haligi sa ini amo ang saad sa isa kaduog sang kadungganan pagka mapinadayonon kag kaluwasan sang iglesia sa idalom sang dagway sang isa kalangitnon nga tinukod. Kun magabot ang tiun para sa sini nga bahin sang saad nga matuman, ang pagtilaw nagligan na kag ang nagdaog bugos nga napasad sa kamatuoran kag nasulyuhan. Hindi na siya magwa. But silingon, wala na sing katalagman nga mahulog siya. Iya siya sang Ginoo sa walay katubtuan, kag ang iya kaluwasan patud, sigurado gid. Sugod sa tiun nga ang mga Kristiyano, nagdaog kag napatinan para sa langit, sila ginamarkahan. Kun mahimo naton ini ipaputyag, subong, iya sang Diyos kag ni Kristo, kag gintumod sa ila, katakalantuan ang bagong Jerusalem. Dapat naton isulat sa at ang mga ngalan sang Diyos. Isulat sang Diyos dayon nga gipanagiyahan ang ngalan sang bagong Jerusalem nga pagkakatuan naton hindi ang daan Jerusalem din ang iban nagatanaw sing walay pulos sa itong Jerusalem sang una nga nalaglag sa panahon sang tuig 70 AD. Amo na nga hindi na amo ang Jerusalem nga ginsaad siyang Diyos suno sa aton nga mabasa, kundi ang Jerusalem nga ato pa sa langit suno sa 4:26 sa Galacia. Yaraman sa ila ang bagong ngalan ni Kristo ang mga magdaog. Napaagi sa otoridad ni Kristo, magbaton kita sang kabuhi na walay katapusan kag magsulod sa kinaharian. Sa buong nga nasilyuhan, kagirmarkahan ang mga balaan sang Diyos hilway sa katalagman. Wala sing kaaway nga makapugong sa tanan nga mga nasilyuhan sa paglabot sa ila kaladuan. Ang mahimayaon nga napalahwayan ang bagong Jerusalem dito sa langit. So no, sa aton ginamit lang na nga ang ginasiling nga muna ang aton nga mahimo nga kalantuan, ang Jerusalem nga aton nga ginapaabot. Amo na nga ang bag-ong siyudad dito halin sa langit. Amo na kasigurado mag-uturan magkabiyanan ang promisa sang Diyos sa mga iglesia. Biskan nga may klaro na nga padya ang Diyos, pero kung kaysa sa mga pagtilaw, maluya kita. Maluya, dahil kung atong masahon ang kasaysayan ni Apostol Pablo bilang pangkonklusyon diri sa atong balaan nga ang kinahanglan mag-agi kita sa muni nga mga kabudlayan, mga pagtilaw. Kay ang promesa sang Diyos, ang isa iyang mga promesa dito sa Philadelphia, amo na nga tungod sila katutom, may nagahulat nga padya. Pero amo na ang butambalon, ang padya nga ginasiling, padya na hindi lang sa ila, kundi biskan sa aton kag palabuton pa nga mga tumuloo. Si Pablo sa eksperyensya sa Binuhatan kapitulo 14 bersikulo 19 hasta sa bersikulo 23. Amo ni ang aton mabasa. Nagasiling diri. Sang nagabot ang pila ka mga Hudyo halin sa Antioquia kag sa Iconio. Kinhaylo nila ang mga tao.
Versikulo 20, pero sang naglibot na naglibot sa iya ang mga sumulunod, nagtindog siya kag nagbalik sa syudad. Versikulo 21, pagkatapos nila mawali ang maayong balita sa sina nga syudad, kag madamo ang ila natudluan. Ginpalig-on nila ang kalagsang mga gintudluan, mga gintutunan, kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo kag nagsiling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan agud makasulod sa ginharian sang langit, ginharian sang Dios. Amo nang hindi kita matingala nga mag-agi gid sa damo nga kapipitaan kaangay sa na-experyensyahan naton sa mga kasaysayan sa tumuluo sa kada iglesia halin sa episo pagkadto sa diri na kita suwong sa Philadelphia. Amo nang diri ato nakita maguturan makabiyanan kay silig ni Apostol Pablo nga sa iya nga laygay amo ni ang pinakaimportante dumdumon naton nga bisan sa ila kag sa aton man parehas lang. Ano na, ginpalig-on ang mga kalag sa magitutunan kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo. Kag nagsiling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan agud makasulod sa ginharian sang Dios. Hindi lang diri sa duta nga ginharian sang grasya, kundi ang ginharian nga ginhambal diri ni Apostol Pablo amo ang ginharian nga palabuton nga amo ang bag-ong Jerusalem. Amo na nga sang mag-abot ang mga pagtilaw, basta nakaangot lang tiyas Ginoo, makapadayon kay sa iya naman nga sulat sa mga taga-Ebrohanon, nagsiling diri kag ang iman gintilawan sang mapintas nga pagyaguta kag paglatigo na sa ilan nagprinsya. Kag halabi pagid sang mga gapos kag pagkabilanggo, ginbato sila, ginutod, ginsulay, ginpamatay paagi sa espada, nga imol, ginsakit, kag martyr. Ang mga tao sa kalibutan hindi takos sa ila. Nagdalang-dalang sila sa mga disyerto, kag sa mga bukid, kag sa mga lungib, kag sa mga kuweba sa duta. Kag tungod sa ilang pagtuo, nakabaton sila sang maayo nga pagpamatuod, pero wala nila mabaton ang ginpromisa sang Dios. Nga man, kaysa subong patay pa man sila, nagkalamatay man sila, hindi pa na nabaton. Nga man, kaysa versikulo 40, kay ang Dios nag-aman sang mas maayo pa nga butang para sa aton, agud nga kun wala sila, hindi kita manginhimpit. Ano mo tambalon? Hindi makumpleto nga manabaton nila ang padya nga ginsaad sa Ginoo sa ila, hasta nga maupon man kita nga man, kay siyempre, ara pa sila sulubngan, nagkalamatay pa sila, way pa sila nabanhaw. Amo na nga, diri nato nakita, nga ang aton langit nun nga amay, nakita niya, sang ang aton nga tigipusoon, nga sang mas makilala pa niya sang Dios ang ila makinaiya sang ila kagulingon nga kilala sila. Anong batambalon nga mas naklaro pa sang Dios ang aton kinauguli mo na nga ipaagi kita sa pagtilaw agud nga kita madalisay or maulay or maputli mangin takos kita mo na nga magpadayon sa pag-alagad kay nga aman mag-agi kita sa pagkapipitan suno sa 14:23-21 sa ginbasa naton diri sa mga binuhatan. Amo na nga sa versikulo 22 sa binuhatan kapitulo 14. Amo na nga hindi kita matingalang ara ng mga pagtilaw. Kay nakita sang Dios nga ang iban may mga pagkasensitibo kag mga gahom nga kung ginatuituyan sa usto nga alagyan mahimo gamiton sa himaya para sa Dios sa pagbulig sa pag-uswag sa ebuluhaton. Amo na nga may ara gina siya. Ginbutang sang Dios ang mga tao

aton lamang amo lamang naton nga makabulig kag magaamling. Dayon ang iyang tulumuron ni Kristo matuman. Handa na kita gamiton sa tagsak emerhensya sa pagpuno sang importante nga mga posisyon sang pagsalig kag sa pagtuman sang dalagko nga mga katuyuan nga ginhatag sa aton pinaagi sa gahom ni Kristo. Ag dayon ginakuha na sang Dios ang mga tao sa pagtilaw. Ginapamatud-an niya nga kita sa tuo kag sa wala kag gani sila bisan edukado man siya na hanas na disiplina. Si Jesus ang aton marunubos ang tiglawas kag ulo sang tao nagbatas si proseso sang pagtilaw. Siya ang halimbawa naton. Kadamo sa pagtilaw kay Kristo, terrible ginsakit hasta nga nangintutob siya matinumanon hasta nga sige patay sa krus, gilansang sa krus. Kung masahon naton ang Pilipos 2, mga versikulo 5 hasta sa versikulo 10. Amo na nag-anto si Kristo, kapin sa hasang sa mahimo naton taugon nga magantos. Hindi naton kaya ang pag-anto si Kristo, pero gihimo to agon nga mangin halimbawa sa aton. Gindala niya ang aton mga kulihon, kaginsulay siya sa tanan nga bagay pareho sa aton. Wala siya mag-anto sing subong sini, tungod sang iya kagalingon, kundi tungod sang aton mga sala kagkaroon nga nagasalig sa mga merito sang aton manugdaog, mahimo man kita nga mangin mananaog paagi sa iyang alan. Amo na kanami o katuran kabiyanan. Amo na nga amuni ang aton paglaom, aton nga tulogan, amo gani nga kung kita nakaangot pirmi sa Ginoo, sigurado gid nga kita makahimo sa pag-agwanta. Makahimo kita sa pagpadayon, sa piyak sa mga pagtilaw, bisan ano pang kapipitaan o mga pagpigos nga aman kay si Kristo aton ginatulog kay anagyanan ni Kristo siya nga kabuhi. Ang aton nga tempo natapos naman, naubos naman gali, di aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasikitasan po kayo ng mga langit sa mga sandali pong ito, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnuba at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang magbigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, mga kahirapan, kami po sa pagitan niyong kapangyarihan at biyaya kami magkapagpatuloy hanggang sa wakas. Magpalain mo nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain naman ang K5 News FM Philippines at ang Siuro Kamiloy at pamilya. Ngayon din ang makawani at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K-K-5 News FM.
1: Ethereum Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ethereum Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: Ditribio Bio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon ng problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Hey, five galinha one time.
1: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? Mailangaw ba niyo?
2: Ay, ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, five galinha one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo.
10: Si punch at trangkaso.
15: Pero huwag mag-alala
10: dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
10: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
25: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca,
27: kag-flavawaska,
26: mga natural herbs,
27: nga nagahatag sang gana.
26: Extend
27: Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo!
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
27: DTX

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako natistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: maghulag.
1: Ay,
0: hold up eh.
1: Hold up, ay hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pero may ga-hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano bala, gina-usap na mga term nga, do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno. No.
4: D3 Bio.
7: Ano bala, gina-usap na mga term nga, do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abis ka makataro ko, ma-allergic ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
4: D3 Bio.
7: So kung nga,

0: That is the therapeutic way of using D3Bio. Ha? Mm. Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doon ha, panigurado, no?
1: May kilala ko, pulo kadlaw hilanat, ginpa D3Bio every 4 hours, dula ng hilanat.
2: Ay, oo.
1: Kagindeclare nga COVID ko,
2: kagano pa.
3: Kagano pa, elderly pa, do ha? Elderly siya, ha?
0: Positive, no?
2: Positive.
1: Ginpa inom lang, ano?
3: D3Bio.
1: D3Bio, kaluyan.
4: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
0: Mga buti ka. Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan, kaki may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3Bio.
1: If amo na ka-importante ang mag-mask,
5: D3Bio!
1: Kag mag-face shield, sir boy.
0: The more.
1: Kag social distance. The more nga importante nga may D3Bio ka. Amo tong maaway.
0: Amo tong maaway, sir.
1: Masugot kag sindibis ka na no pang mask mo na kag social distancing. Ang kagaw malusot
0: gina, malusot gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
1: kagaw sa imo dilong. Kag
0: si mo ba
1: hindi gid ya ma-perfect.
0: Di mo gina ya maiwasan.
1: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3Bio. So balik ta sa atong topic ko. Paano nangin pharmacy?
0: Oh.
1: Ang D3Bio sa gamay nga soft.
2: Oh, amo na abi.
1: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa sir boy kaya.
2: Okay, pharmacy eh. Dapat kumpleto eh.
1: May kan ka, may kaspa ka.
2: Pwede. Kaya.
0: Kaya.
2: Sa sagwa pa lang na.
1: Oh, butang mo na.
0: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
1: Kakas. May alap-ap ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
2: ka sa
1: liya mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
0: Oil pulling.
1: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
0: Kampiyon din ang unto, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
2: All in one, ha?
1: Para masyaga niya ang D3Bio.
0: Tinuan, tanan, nga bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas, anton sila itis.
2: Ay!
0: Kakas.
2: You know, kakas.
0: Manaog sa tiyan.
2: Oh.
0: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potiklado, tanan, kung ano maging ang bakterya nga ara sa imo lining, panghimuson.
1: Pag abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
0: Patay.
1: Pag abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
2: Probiotics.
1: Ga para mag-produce ang B-complex.
0: B-complex.
1: Sag happy hormones.
2: Ang namin ni sir.
1: Nga, di matawaran nga. Binipisyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
0: Da ginabayran ang D3Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya ka sa any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
1: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higo nga aras atay mo, tinluan niya.
5: D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha nang lingin sa ulo ko. Naglubo na ako.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio.
7: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. With VCO.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3Bio.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty sea, ang alkaline.
12: fortified nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nag-inabalik ang

0: Tibo, gigayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, nag-hamis ka nagbuti, gida ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
7: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
8: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
9: Nag-ayo gida ko sa akong balatian nga TV.
8: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala nagana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: isa ka milyonaryo, isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, hi! Galing nga wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
8: DTX 500 Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
8: Mighty C.
12: Mabaka ang butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcia. Pasok nag-a-star sa Colored City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinu-
13: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mamakas sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mamasaga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mamaka sa mga butika.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Nestor! Ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
20: Ganito ako.
24: Tigasi.
20: Tigalapa.
24: Tigasay.
20: Plansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
24: ang extend.
20: Supplement for men.
24: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
24: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men.
24: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
15: Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: sa?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay nang lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, I'm Galingawan Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
6: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
6: Yung may D3!
7: Mapagat sa mga butika.
6: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: D3Bio!
7: Ang D3!
6: May Visio,
7: Visio,
6: yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
9: Max4 Biotics.
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
10: mag-klinika,
9: Max4 Biotics.
10: Max4 Biotics.
9: Makabulig sa

0: May high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang koi mo sa my PC. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carots.
20: Oh, hindi lang karo sa mga
17: oras.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
18: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon.

0: Kung sa lang solusyon, hindi magkaon balon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
0: Ano na yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sikreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy, Sir Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan naton nga mga sugi nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmaintenar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pag-dieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats, i-breakdown nyo na, balik into usable energy.
4: Ang pinakanami mo?
3: Oo.
4: Ang catabolism.
3: Ang catabolism, ganiwang ka na eh, gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
4: Pero ang sikreto, pagutom.
3: Husto. No, hindi tanan perti pagkaon mo, gapanami isi mo. Namila na sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
4: Siyempre growing sila, yeah. Gapatubo sila.
3: Mm. Yoy, ka-cute-cute, kanami ka healthy ka tambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
4: Pero kung tigo lang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigo lang na, may edad na.
3: Oo. So ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast important meal. Daw mo na tinga ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Ramil sa lagali. Dira galiga sugod nga gadako kaya. Okay, pinsara wala ka mamigin ubras ang gabi, nagtulog ka man lang.
4: Correct.
3: And then pagkaaga di mo balbal kaon.
4: Kaya na napiran ko Sir JP nga kung magkaon ko aga o tuhapon, gatambo ko. Hindi na ko na cute kay tigulang na ko mo. May bata pa.
3: So ang nami, lunch ka tudo. Was-was ka da, bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
4: 3 hours before ka mag-sleep.
3: Mga 5, ano ma?
4: Dapat
3: six,
4: sistema ka na.
3: 6 or 7, kaon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, B. No? Good fats. May nuts ka lang da. No, as your emergency, pero namigid sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan nato may ara kita other sources. Kag sunod din Doc sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
4: Correct.
3: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates B is 5 grams. Ang 5 grams mo yang nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no? Nga energy from good fats. Tiara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
4: Ang theory sa metabolism, importante dri. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ginkaon mo kuana tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
3: Justo. Whenever you use energy,
4: the more
3: energy,
4: ka The more ka damo ka ginakaon, the more damo free radicals.
3: Justo. Amo na dok ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
4: sa isa ito, lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
3: Oh. Justo.
4: Oh. Kaya nga man, damo, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
3: Susuli sa imo nga metabolismo.
4: Ang subong ang ano gakatabo sa kabuhi sa tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, tagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
3: Because
4: the reason why is the antioxidant.
3: Oo.
4: Ang antioxidant ang ara na sa likod sina.
3: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
4: Correct.
3: That's why.
4: Pero kung nag-supplemento ka dito X500, grabe nga kwan. Daw ang kibalenser boy daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay, nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas. Talking kung ang paghambala nato is antioxidant.
3: Di masiling sila tinga ang damo niya prutas kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang. Pero ining mapait nga bahin sang tubo, kadamo klaseng antioxidant na karada. May flavonoids, may polycosanol.
4: May polyphenols.
3: May polyphenols.
2: Mm. Balin sa prutas.
3: So kadamo. So there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
4: Amo nang ara dang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So importante gid nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano magsuplemento sa mga kulang mo.
3: Kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
4: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali magguba imo liver, imo kidney, kay bastante antioxidant imo lawas.
3: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct? Hindi magsakit tuhod mo, hindi
4: ka ka sa sinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na.
3: Arthritis na.
4: The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why gainom DTX 500? Sa nos na mainom DTX 500 kung ara ng balatian? Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka nakag naka Mighty C.
2: Correct. Ang kakulang sang vitamins sa minerals sa muna kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka Mighty C ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
3: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
5: DTX 500.
6: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
3: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gid kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
3: Now, ang bahos ang ilok, ti permi na to na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacterial lang man sa ilok.
2: Maligo ka
3: na. Duway man ko kabati nga may virus, na dakis waling virus, yaga, rikta man sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga gabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria. Habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
7: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag isi mo extra protection. Hoy labot, ginprotektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka. Kag iniga paputi man, kiga increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica DU Fresh, 48 hours of freshness dayon. Maputi pa ang ilok.
3: Sige. So ang nami no permi namon gina-discuss dere ang importance ng massage or the touch therapy, no? So hindi man na pwede nga magmasahe ka duksam nga rikta mo lang ya bagnod sa sakit na.
2: Ah, sakit. Mm. Dapat, so, dapat may balanyos.
4: May balanyos gin.
2: Santon Plus Herbal Oil Campion Sir JP. No, may VCO ang aton nga Santon Plus Herbal Oil ha. No, pwede makabulig sa mga pigaw ang blood circulation. No? Planakit ng kalawasan, pwede makabulig ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Isa sang natistingan ko, Blanami, mandok nga mixture, mga pika detects 500, kag amo pag-inom mo extend. Amon blang imo serbit tubig ko kampiyon
2: blang. Padasunan mo sa extend.
4: Amon ang ginahin mo in general bow. One hour before activity in general bow. Tomorrow na siya. Kuan di, detects coffee mix. Tapos butangan niya sa ano, sa extend. Bubura niya yung kape.
3: So, sige,
4: amon niya sir boy, hindi amon na.
3: Ano yan? DTX na Premium yan?
4: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
7: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Ang muna tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kaya may ergotayonin from gano mushroom, no? Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa loob ng lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Manamit na, social ka pa, makastivya ka pa.
2: Ang stevia, ang iyang patamis bala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Kis a, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na kay damo oxidative stress kay wala ang DTX 500, most likely mamalfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa ka hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
4: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
3: The controller?
4: The control kung
7: gusulin na do, sang
4: salakyan. Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
7: Hindi na lang mag-ubra.
4: Hindi ako magsunog.
7: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalo ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan-tanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically, it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
4: amo na bantayan la sir boy. Damos lakaon. Jutay lakaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
7: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
4: Tapos constipated sila.
7: Constipated na nga ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang ga tambok man ko.
4: Hinay gali ay lang metabolism.
7: Hinay ang metabolism. Ang
4: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say damo sobra gali
4: buti. Pwede masulod na lang sa saubin.
2: Initon.
7: Kung pwede man ano,
4: dati tribayo lang ang katapat sinaya. Kisa sir boy kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat mag kuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
7: In case pagit ang core temperature, no?
4: Pero, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir.
7: D3 Bio, good. Because D3 Bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, no? Nga maayo nga paagi.
2: Gatambok sila, sir, boy, yung mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutay lang ginakaon nila. Muna kinala nila ang D3 Bio. Na, para madasig ang metabolism.
4: Correct. Taniginhin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no? Nga, pindoton la, sir, boy.
3: May mga switches, no?
4: Switches, subong kay damo kaon. Ihay mo balbal ang kuan,
7: balbal metabolism,
4: thyroid hormones balbal para dasig matuno, para hindi ka bla magano, hindi ka magtambok.
7: Tambok.
4: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
7: Bigado.
4: Bigado subong jo tay lang ka.
3: Eco mode.
4: Daw para sa salakyan bla.
2: Oh, may switch.
3: Oh, may eco mode.
7: Sports mode na kay damo ka on, tapos eco mode.
5: TTX 500.
8: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
9: Sa kadlo ka pila ka maginan?
8: Sa pil, meron katatlo sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginibatyan maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
8: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
5: TTX 500! TTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani.
10: 470.
9: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Periodin, pagyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
5: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako po si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
5: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Pero delikado ah. Kung mag-hyper ang imo thyroid. Oh. Kasi para maniwang ka, kagang imo mata daw.
3: Gabog
4: ang mata, no? Oo, munang matabo.
3: So ano gid bala nga tabo sa ano?
4: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod kay, siyempre hindi magamit.
3: Hindi magamit. Ano sa lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes. No?
4: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
3: Pwerte, no?
4: Duha pa lang namang yung bala na.
3: Da mo makita ang epekto sang gitawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does the, ang ginahimo ni sang lawas ta, ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
4: Correct.
3: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo, might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. Kung makagiho ng lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo.
4: Aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos?
3: Correct.
4: Makabulig. Paano?
3: Ang ahos ko, so basically...
4: Sa una, silin ni Lulay, butang ko na sa imo buli.
3: Para mag-init. Para mag-init, no?
4: Kabudlay, kung dala, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
3: Why pa na mistoryahan, sir boy, ang anxiety nga dalasin na. Kung kapanerbiyos na mo. Kaya hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
2: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatog hypo, sir boy, constipated.
3: Constipated.
2: Ang ilang pag-itsar.
3: Ano paano ang constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
4: Hinay.
3: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang ditribayo, una plantong advantage, ha? Ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, ditribayo, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pag yung pinakanami, gid, ambal sa
7: iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3 Bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
4: May namin ang combination, Sir Boy, sa may ara hypothyroidism. D3 Bio kag extend.
7: Kampyon!
4: Nya tapos inom dahin ka sa DTX Coffee Mix.
7: Correct.
4: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
7: That is the effect, no, of D3 Bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3 Bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi ang may hypothyroidism kamo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio.
2: Ang to isa ka source ang ginatawag iodine, Sir Boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, Sir Boy, ang lubi. No? Di ara na sa D3 Bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3 Bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
7: Tahom Dok Sam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no, amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano kung paano mag-absorb ang imo magnesium kung imo digestive tract in ang activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no, para makakross dayon sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 Bio. So kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So makadto na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3 Bio, may kuha na siya, Sir Boy. May extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glympathic system, nami gid ang D3 Bio. So lymphatic kung system, gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 Bio.
7: D3 Bio ka na lang. Try mo na lang.
4: And then ari pagid dugang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil. Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
7: probiotics.
4: Then this probiotics, amuning mahimo sang imong ano, serotonin. So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 Bio.
7: Wow, no?
4: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo nga daw, masulubon, ga-problema, paim na D3 Bio.
7: Pero may lang nga sa sulok sang balay, uyat cellphone, paim na D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
3: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it. Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
14: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Silikin, pagyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akon ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
15: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
15: POC Vitamin C.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So muna nga ang VCO makamulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan, kag pwede pa inom sa mga kabataan, sir boy, no, agad nga hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So mo nang bintaha, no, kung painom naton ang aton nga bata, aktwal nga akon bata, sir boy, no, painom po na isang D3 Bio, no, okay, para magnami ang tubo kag nami ang mental development sang bata.
3: Ang paborito ko gid yang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
4: Dasi ka masurvive.
3: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
4: Amo nang nakanami, sir boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
3: Correct.
4: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
3: Naka D3 Bio ka.
4: So try nyo. Aside sina nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
3: Correct.
4: May ringworm ka.
2: Sa mga katol-katol.
4: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid sir boy. So don't forget up upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Sporbiotics.
21: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
22: Sporbiotics.
21: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
23: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
24: DDX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis!
24: DDX 500!
23: DDX 500!
25: Catalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
23: DTX 500 Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
18: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
30: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
18: DTX Coffee Mix.
30: DTX
18: Coffee Mix.
30: Mabaka butika.
18: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka butika.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
35: Klinika Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
34: Kaya subukan ninyo.
35: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
34: Klinika Diofresh.
35: Available now.
18: Excess food supplement for men.
36: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
37: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw gitang DTX 500.
18: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
18: DTX 500.
38: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: KK5 News FM.
8: News FM.

0: campeón ko.
1: Campeón na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisa.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News.
1: Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! Ishoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
20: Mabibili sa mga butika.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: apo tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
10: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog it sang akon hair follow, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio mo.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: City 100.9 K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damok no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabal ating mga flowers na damong probiotic.
6: Maso,
2: ano na yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox ya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituwag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituwag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituwag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
7: no?
3: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin.

0: namin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tayo, no? Like avocado do Kramil. Mm. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa
0: tingin
1: liver cells.
0: Subong.
1: Mm. Mm. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang hubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
1: Mm.
0: Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score ni
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at
3: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gin malikawan, pilion ang puti nga karni nakabalos.
0: Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
6: Ano sekreto niya?
1: Milik siya tagoay.
0: Wala siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pero edad sir boy.
1: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
6: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin kakadto ginadi ka na Merkulis kay ang tagaradyo bandera kapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo, good basic gina niya.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
1: So, wow.
7: Nami nag-ita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala pero may ulo. Wala kay Yapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan galingin ang ulo.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Rosada Jr. sa Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
11: para oh, mapares kina may pares.
0: Di siyempre. Mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yang ano hindi kasaw sa iban nya deodorant. Try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
11: Amo nin pag-asa nyo no ko dugay na way gay pekto deodorant nyo ammonia. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy naka pangapi ka na.
11: Ibo si malat nang ka. Subang taas.
1: Naka pangapi na.
0: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Hubin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
12: because it's a natural sweetener sir boy. Pwede sa mga diabetes on
11: pa sa diabetes
12: on kompleton na lang sir boy ang protection no pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
11: Mm-hmm.
12: No? May oh gatamis kay tamis ang D3 Bio eh no may protection ka na sa kagaw
11: may protection
12: may
11: ka
12: antioxidant ka pa
11: may protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio ang gusto yan ni General Bagatin dog tanan
0: kung aga kapakapi siya butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta. Talk
11: ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid which is good kind of fat no ang nakanami lang ng ang BCO toil wala kaagi init sir boy
11: pinaka kampiyon klase
0: pinaka kampiyon nga klase nga fats musiling ta fats that is lipid amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane musiling ka foundation sir boy 40% sa ang composition sa aton nga cellula mid of lipids
11: kung sa balay pa 40% sa balay mo ang halo black sini lipids
0: Tingi kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
11: pamati sa aton.
0: Ang cytosol sir boy, amo ni siyang part sa imong cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
11: Uy, Na
0: glutathione na may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
11: may ga-repair man
0: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which mm-hmm. is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
13: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Mm. Oh, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
13: Kulang na. Mm.
0: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: Mm. So, importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yung sir boy, 60% is made of fats.
13: Correct.
12: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
12: Kaon money. Oh.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy. No? Nga, anong ara sa money? Oh. O, diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
13: Oh. Layo lang. Mm.
0: Layo, gidya. 100 times.
1: Mas nalakit ang joints mga kaon mani, guro?
0: Mm. Oh.
1: Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
12: Hindi, hari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Mm-hmm. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
13: Nerve cells,
12: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
13: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
12: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
12: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
12: Kurente ka, mm-hmm. no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
13: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
13: Uh-huh.
0: Tay kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
13: monocaprin,
0: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
5: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
5: it's all natural.
0: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gitawag
14: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: Ditribayo with Physio.
16: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. UC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Please, si Masa, ang gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko, kidney, yun, may ay blood ko. Gamit ako sa Furis, nakuha ang sakit ko, mayo, nagid ang nabatyag ko.
15: UC, Kagsanthon Plus, epektibo. UC, vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag mag pa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa Ilopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulano, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
1: Oh.
0: It's also virus no? Kinahanglan, inom ditribayo.
1: Abisan dinggi, ganit inom ko
0: yan. Di ba dinggi subong, grabe ang
1: kwan.
0: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
14: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
15: DTX 500. Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalas ubong imo sugar.
21: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
15: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kudayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Dalmi kasi napit akong tuhod.
24: Arthritis na gali.
25: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gidkaayo ang Mighty C.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
31: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
31: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM Champion.

0: campione Radio.
1: Campion nga oras sa K-5 News FM Philippines. It's already 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

0: Good morning mga ka-K5. Kamusta ka mo? Good morning sa matong mga pinalanggang at tagpalamati mga ikawuturan mga kakasimanwa. Talaga pa mati na sa sininga pala tuntunan balitang K5 sa umaga. Agahanta pa ang panahon mga K5 sa makanay-kanay nga kagmabugnaw. Mabulobas kog ang dupoy-dupoy sang kahangin mga ka-K5. Hindi pa kuya magbangon. Kamiun, magligid mga ka-K5. Grabe ang hangin sa gwa, sa karsada. Kung nagabiyahe ka subong sa highway, mabulobas kog ang hangin sa aton sininga palibot mga ka-K5. Amat-amat na bungkaran sa aton sininga mahiligdaan mga kauturan. Welcome sa pagpalayag sa palatuntunan nga inyo ginapamatian sa adlaw-adlaw nga tanan. Balitang K5 sa umaga. Subong adlaw sa aton sininga pagpalayag Martes na mga K5 Pizza 18 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ika-tatlo na ning Martes sa sining bulan mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag mga kasimanwa. We would like to welcome our listeners from Luzon, Visayas, and Mindanao, mga ka-K5. Kalakip man ang mga tagpalamati naton ng mga OFWs nga ara sa iban nga pungsod, mga ka-K5. Good morning, good evening, and good afternoon! Mga ka-K5 sa mga OFW naton, ginagaba Pulau, Bugtao, nagabakas para sa ila sininga pamilya diri sa pungsod Pilipinas para may panglakwat sa may pang iPhone sila. Sana ubra ni nanay mo to. Nagapamutsatsa. Nga bungga gini mo gasto diri sa Pilipinas. Yan. Sabi mo ginapamulot lang ni nanay kag ni tatay mong kwarta sa gwa. Yan. So, ikaw diri sa Pilipinas. Asus. So wala lang. Pero ining mga OFW naton, ang basi-basi ako, wala lang sila ka-intindi. Sir, nagakuskus kami aga pa. Inuduro. Diri sa amon, sinisa pong siban nga pungsod. Tama. Pero kamo ang mga unsung heroes of the modern time, mga ka-K5. Inang aton sininga mga OFW nga nagahimudlat, nagahimakas para sa ila sininga mga pamilya diri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Okay, share sang live naton mga ka-K5, ha? Paki-share sa aton sininga live, yan ang kagahon para mangin masadya ang aton sininga pagpagigupod sa aton sininga nga pala tuntunan mga ka-K5. Matamat na, hugnutan na ang hulugnuton kay subong adlaw. Magadulong na kami sa mga balita para sa inyo sininga mga panimalay mga ka-K5. Isunlod na ang kalayo sa inyong dalapugan. Isaksak na ang mga dispenser kag mga initan sa inyo panimalay. Mainom kita DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nami timpla ko DTX Coffee Mix kay tunga-tunga lang. Tunga ko lang tubig ka-K5 Alvin. Ramdam mo ang aroma sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix mga kauturan, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. May aras ni nga Ampalaya Seeds and Disgraded Sugar Cane Extract Powder mga ka-K5. Para ma-detoxify ang aton sininga chan sa aton sininga adlaw-adlaw nga ginalamon sa aton sininga pagpangabuhi mga ka-K5. Manamit manambi ko nung lalamon nun. Wag apo nagkaon ko to ti sugar naman guro ka K5 Balvin no isa gyud kaputos nga rambutan halin kay nanay Parak Patricio. Nanay Parak, good morning. Salamat gid sa rambutan nga ginpadala mo diri sa istasyon. Amak mo nga tunga sa sako nga rambutan ka K5 Balvin. Yawang kakaon. Oy, ilaw man kita rambutan pro. Kinilawg-lawg yan. Sinakuya. No, mga ka-K5. 45 minutes after 4 o'clock in the morning. Anong mga nagkakahinabo, diri sa atong sining palibot, mga ka-K5, mga balita nga dapat may baluan sa atong mga kauturan. Mga pinalangga natin nga mga suki nga mga tagpalamati nagaupo diri sa atong sining pagpangalagad. Dapat pagbugtaw mo saga, mga ka-K5, updated ka. Sino partner ta sa Sudan sang Rojas? Sa 100.9 K5 News FM sa Sudan sang Rojas, nakaangot na tatusubong. O, mga ka-K5, o, good morning lang da sa mga partner natin sa Sudan sang Rojas. Nakashare na, nakashare na. Chip Nilsson, Gapon. Chip Nilsson, puntila sa kagahon. Upod sa kay... Kung ilalibs, siguro si ka-K5, Jubik Huberay. Daw, wala ko kakita sang kwan. Highlight. Oh, musta. Ambal ni nanay para ko naka-share na, nakapangapipa di TX Comedy. Sabuna yan ay. Salamat gid ah. Sa mga suki naton nga mga kasimanwa sa may bahin sang Segundo Distrito nga nagapamati subong nga kagahon, good morning sa inyo tanan-tanan. Kalakip man diri sa Premier Distrito sang probinsya sang Capiz. Nagapamati kamo sa 89.7 FM. K5, Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Nagapanglakaa kita sa may northern part sang probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Yawa na sila laga sa ato, no? Dari sa may Carles, Balasan, Batad, Kagistansya, sa isla sang Isigigantes, mga ka-K5. At... Ayos-ayos ng signal na tunto. Good morning sa inyo, tanan-tanan. May mga radio station man sa northern. Puro tulog pa. Oh, aga pa kita din. Good morning ang patrol na galibot man sa sining ang mga tinak na mga K5. Sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Abi sa mga listeners naton, paki-share sang live. Inday Lilia Delphine, nga nakabugtaw aga pa. Thank you so much. Ni Matiliano, busi ni Matiliano, aga-aga pag-ijo. Aga pa sa nagbugtaw na nilhig sang ilaog saran, bisa nagakatulog pang iyang kaluyo dara sa Banwa sang Panay. Good morning lang na niya. Inday Nilma Cuenca, good morning. Nagaso ng dalapugan ni Inday Nilma Cuenca sa siling mga tinion, mga ka-K5. Samtang naga-relax, samtang nagaligid-ligid pa si Doy Arthur dira sa West Villa Flores Mayon, malamig dira sa bukid. Malamig alin dira sa kilid sang dagat o sa amon sa Pilaro. Mas po dira sa may babaw bukid. Good morning sa mga taga West Villa Flores Mayon. Inday LC Acuña, God bless you. Sir Jubert, God bless you, ma'am. Thank you. Greet ko lang Inday Tessie Blances sa bahay niya sang Bantukan Panitan. Good morning. Tuto Charlie Villaruel, good morning. Reynaldo Botalon on News or Oinos. Thank you so much. Dara sa Lapu-Lapu City. Greet ko lang sila dara nga nagapamati sa taga Haina Sur, Hamindan. Oy mga taga Haina Sur and Mindan, good morning. Lindon Hano, good morning. Inday Rosario Lucas, watching live dari sa Bituon, Ilaya Cuartero, nga nagatimpla na DTX Coffee Mix. Thank you so much, ha? Salamat gini, Inday Rosario Lucas. Boss Jubert, good morning. Abeli, Toto Lindon Hano, Inday Lilia Delphine, good morning. Maritis Agassi, good morning, Inday Maritis. Madam Arlene Pukbit, dari sa Tapas, Mayong Aga. Salamat. Inday Hilda Agarado Rasyon, good morning. Myla Distao, mga ka-K5, good morning. Hoy, mga pinalangga nato nga tagpalamati, hindi malipat ha. May pagapatagyunan kita ang medical mission. Ang K5 News FM, Radyo Tagbuan ay Pilar sa mabot ng September 4, 2026 diri sa Pilar Civic Center, mga ka-K5. Kini may kangtanan sa aton sining pagapatigayunon nga anibersaryo sa K5 News FM. yung aton sining mobile laboratory and medical check-up mga ka-K5 sa September 4, alas 7 sang kaaga mga ka-K5 sa Pilar Civic Center in connection sa aton sining second year anniversary sa K5 News FM. Ining medical mission mga ka-K5, libre ang tanan-tanan, laboratories, x-ray, ECG, urine analysis, blood test mga K5, may arap consultation kag mga bulong mga K5. In partnership with the Office of Congressman Howard Ginto mga K5. Ang anibersaryo na naton sa maabot iya nga November or September 4. September 4, 2026 mga K5. Duwa na katuig kami nga nagapangalagad sa kahanginan ang K5 Radio Tagmuanay sa Banwa Sang Pilar. So may ara kita libre nga medical mission para sa mga utod naton nga mga senior citizen. Kamo gid ang una de kag mga persons with disability mga ka-K5. Magka-cater kita mga 300 tubtub 400 ka mga pasyente diri sa aton sining medical mission sa Pilar Civic Center kita kits mga ka-K5. Good morning pari Richie Pinalba, thank you so much sa pagpangapis ng DTX Coffee Mix. Kay nanay Mila ni Pinalba diri sa Pian mayong aga man. Inday Belly DC or Sir Belly DC Ubula, sir kamusta ang South Korea? Ara sa nagalutaw-utaw sa kadagatan sang South Korea. Kasi nga mga tinion, Sir Belly DC Ubula. Thank you so much. Boss Tuto Bisonia, good morning. Hoy, paki-share sang live naton mga ka-K5 ha. Share sang live ha. Mumala nang kalipay ni Tito Jobs mga ka-K5. Subo nga aga sa aton sining pagpalayag. Ang mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, 51 minutos na nakaligat sa tak na nga 4 sang kaagahon. Kagyari na ang aton sa ni mga nagapanguna nga mga headlines. Yari na mga headlines mga ka-concept aton sa ni nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, August 18, 2026. Headlines! Headlines mga ka-K5 sa aton sa ni nga pagpangalagad sa aton sa ni nga pagpangalagad. Kapitla ko ha! Kita ko lang din kapibla ko kisa pag team-aid ko daw manami man mga ka-K5. Headlines! Sanitary landfill sa San Jose, malapit na lang mapuno. Headlines! Pulis na ginutang patay, kagdalaga nga na kuryente patay, ginlubong na. Headlines! Grade 3 pupil na lumos patay sa suba sang Hamindan. Headlines! Estudyante patay matapos na bungguan ay ang utility bus kag motorsiklo. Headlines! Police captain ang puyo, ang puyos gindulong na sa katapusan nga palahuyan. Headlines. Samtang suspect nga nagpatay sa ngising asawa sa Banwa San Carlos, nakuan sang CCTV samtang nagapalagyo. Headlines. Dugang pa nga mga headlines sa balita region national mga ka-K5, 1.3 billion nga nabalhag sa karon nga halit sang agrikultura dala sang habagat sa Department of Agriculture. Headlines. PBBM bukas sa pakigistorya kay BP Sara suno sa Malacañang. Headlines. 7.2 trillion nga 2027 national budget himay-himayo na sang kamera. Samtang patay sa epekto sang habagat naglabot na sa 27 suno sa data sang PNP mga ka-K5. Amo na managapangunang headline sa ito sining pagpaladri sa balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Miyerkules pizza 18 sa bulan sang Agosto. Ikaroon mga ka-K5 sa ito sining Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: 24 oras nga weather forecast mga ka-K5, ang inisyo alas 4 subong nga kagahon sa Agosto 18, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa aton sining nga panahon alas 3 subong nga kagahon, ang low pressure area was estimated base sa available data sa aton sining nga pag-asa 1,115 kilometers east of northern Luzon. Samtang may nabatsagan naman kita sa nga kondisyon sa aton sining nga panahon, amo ang southwest monsoon nga naga-apikto karon sa Luzon kag Bisayas mga ka-K5. Ang aton sining mga kaprobinsyahanan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro ang maka-experience karon sang monsoon rain mga ka-K5. So nag-aipikto ang Southwest Monsoon sa nasambit ka mga kaprobinsyahanan nga posible ni mga K5 makadulot sang pag-ulan-ulan, pagbaha-baha mga K5 ka landslide sa nasambit ka mga areas. Samtang ang Negros Island region, pinakabayan sang Luzon, kaya pinakabayan sang Western Visayas, maara sang magumgong na panahon, laptalapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga kakipa. Ini ang ipikto karon sang Southwest Monsoon, nga posibleng makadulot sang plus floods sa kung landslide, kag may ara man moderate, tub-tub mabaskog nga ulan. Ang pinakabayan sang Visayas mga kak-K5, may mga lugar kita karon, oy, ari mga lugar mga K5 nga mag guom-guom, no? Sabay niya sang mga kaprobinsyahanan, no? Sa bilog nga Visayas area, may araman isolated nga pagtupas ang ulan bangod sang south, bangod sang resulta sang Southwest Monsoon mga ka-K5. Maghalong kita sa mga manubo nga lugar basi magadulot sang flash floods o landslides sa nabukid nga porsyon sa mga kaprobinsyahanan diri sa Visayas area mga ka-K5. Ang aton sa nga coastal situation subong nga aga, ang aton sa nga balalud sa baybayon, oh, mabaluron subong adlaw mga K5, 1.5 to 2.8 meters ang kabaskugon sang basya sang balud sa baybayon mga kaawturan. Samtang ang aton sining temperatura alas 5 subong aga ara kita sa 24.4 degrees Celsius, karon sa hapon or karon alas 10 mga K5 sang aga ara kita sa 27.8 degrees Celsius mga ka-K5. Ang aton sining adlaw mga kauturan, mga pinalangga nato nga tagpalamati ay alas 5:43 ang kagahon nagaba na agna ang haring adlaw mga ka-K5. Samtang karon sa gabi magatunod ang adlaw alas 6:17 sang kasisidmon mga ka-K5. Amo ning aton sining sitwasyon sa aton sining lakat sang panahon, malayo-layo pa ang low pressure area mga ka-K5. 56 minutes after 4 o'clock in the morning. Good morning kay Tuto Nestor Kasugbo Calzado, nagatanaw diri sa aton sa pagpangalagad. Likewise kay Juanilio Casabon, dira sa mga taga Boysville Sigma, sa Familia Arevalo, kag Familia Lucci sa Matinabo Sigma, isa ka mabugnaw kag maayad-ayad nga kagahon para sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5. Hindi malipat mag-share sa aton sini nga live mga ka-K5. Hindi man maglipat sa pag-tumar sa mga food supplement na preparar sa inyo sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center mga K5, no? Ang aton sa ning Power Trio mga kauturan, ang D3 Bio, ang aton sa ning D3 Bio mga K5, may arang virgin coconut oil kag vitamin D3 mga K5. Samtang ang aton sa ning Klinika DTX 500 mga K5, may arang ang palayasia seeds, desiccated sugar cane extract mga K5. Makabulig ini sa aton sa ning mga kauturan, kapin pa kumataas ang iyong sininga blood sugar level mga ka-K5. Makabulig ini kay may makapanubo, no? Kung makapaganhagan sa inyong sininga blood sugar level mga ka-K5. Ang aton sininga DTX 500 mga pinalangga naton nga mga kauturan, no? Kuanan ni, amuning manami kay may antioxidants mga ka-K5, halin niya sa dahon sang ginatawag naton mga ka-K5 nga ampalaya mga ka-K5. Amuning manami sa aton sa mga kauturan nga may ginabatsyag sa aton sa nga lawas mga ka-K5. Mabudlay mga hospital, mahal ang bulong mga ka-K5, mabudlaw ang sulod sa hospital, gutok mga kauturan. Ang inom, barato lang sa mga produkto sa Klinika D3 Bio mga K5. Sa panahon nga uso ang ulan, kagtrangkaso mga kapyanan, sipon ubo mga kauturan, ana kita ang vitamins naton diri mga K5, Mighty C with alkaline vitamin C mga kabyanan. Importante ni mag Mighty C ka mo para nga ang aton sining immune system mga K5 matagan sang resistensya, bangon man sa kakulang sang aton sining ginagamit mga K5, mga way kita kaon prutas, ikamahalon sang prutas subong nga panahon. panahon, mga K5, busy naman kita magluto sa utan, mga kaabyanan. Dapat may aragid kita nga vitamin C, mga kaabyanan. No? Ang vitamin C, amo ang mighty C with alkaline vitamin C, mga ka-K5. Sa mga utod naton, adlaw-adlaw, ini magkalipat, samtang nagapaligo ka, mga kaabyanan, ara ang Klinika DTX Beauty Show. Para hamis-hamis ang imo lawas, humot-humot ang imo nga kuan nga imo pagkatapos imo paligo.

0: For men, mga kabinahan, para gid panggalalapaw ang performance ni Mr. kay Mrs. mga kakeifa. Ko impunto diri sa aton sing pagpalag sa aton palatuntunan, panumbalikan na naton ang mga detalye sa mga balita kag impormasyon kalakip man ang report sa field sa aton sa ninga field reporters o mga kagagawan pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
5: D3. Mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
2: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500! Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo, pag-sip-on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip-on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka-guard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
7: mabaka ang abutika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang ako. Salamat
2: kay DTX
16: Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.

0: IK Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. IK Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang IK Drops at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
0: Pilar Kapil. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
2: Thank you so much. Balik din sa ito singa pagpangalaga. 6 minutos na. Nagaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Hey, good morning. Inay Leia Baez. Dala sa Tisa Inocencio. Salamat kin sa pag-upon sa ito singa pagpangalaga. Dito Kristan Wyatt Gulay. Good morning. Jistrel Marco. Dala sa Maylunoy sa Pian. Good morning. Thank you so much sa pagpag-upon sa ito singa palatuntunan. Aga pa naka-upon na sila sa ito singa pagpangasamtang nagpangapiditx coffee mix mga ka-K5. Hey! Baka K5 Jubi Cobero, ano na, good morning lang da ang mayugid, no? Nga pag upo diri sa atong sininga palatuntunan mga ka-K5. At sige matuloy, check na ito ng patrol, ka-K5, ba aga pa sila nakalibot na, no? Check na ito na, be. Kay kuwana ng mga importante ng mga balita ara sa patrol subong, aga pa ni sila nag-libot-libot sa sininga mga tinakna, no? Kay, pero ang mata ni ka-K5 Peter, ambot kundi Pedro, kamusta ka na? Regals lang. Sunod lang pamahaw mo doon, ha? Nag-morning lang. Graduate siya. Graduate sa Kwan. Sa TESDA. Ng, Manu ka ba? Ma-abroad? Check na ito ang report mga K5 with ka-K5 Rodney Dabandalanon.
0: K5 Balantay Mercado.
2: Update! K5 Rodney, good morning. Go ahead, please.
3: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatikan. Tumalaman ako. Kamusta ako niya sulod, ka-K5 Jubert?
2: Atag pa sa imo pala buton. Proceed.
3: Yaw nga, no? So, ka-K5 Jubert, sitwasyon dari sa siyudad sang Rojas. Ang tiyempo dari manayanayan na wala kami dari nag-aulan, ka-K5 Jubert. At makuangin, timprano pa, mapaang na ang temperatura dari. Kaya subong man, kadungan sang sining maayong nga panahon, damo na sa nga sing mga hoturan ang lakat-lakat dari sa palibot sa syudad mismo. Kaga, ama na, damot man sa mga salakyan ang nagdalalagan sa mayor ng kalasadahan na kakatagyubert. Martes nga adlaw, pero sako, no, ang tagsa-tagsaman sa aton sining nga palibot subong. Kaga, kadungan sina, may pilaman kita kang mga turan nga nag-jogging na din, nag-exercise, nag-brobisiklita, lakat-lakat sa aton simana nga palibot. Kaga sa tubang mismo sa nga katedral, kakatagyubert, ara man dira ang presensya sa nga atong sa kapulisan, no? Sa may ara sa nga patrol, o kon police patrol nga naka-standby, agad nga masiguro gid ang kalinong kagatawahay man pantangan nagalibot ang atong sa mga kauturan sa syudad. Kagama na, ng mga street sweepers, subong man ang mga garbage collectors, timprano pa man nga nagpanilo. So matinlo na ang atong sa nga palibot man diri sa nga Rojas City. Kung maglagaw ikaw diri ka kay Fabio Bert, at manamian ang imo siniman nga pag-tulok-tulok diri sa sentro sang syudad. Kaya gama na, no? Dari sa may Chudero Arsena Trade Center, Rico Subong na dari ka Kifab Jubert, particular dari sa may kwana sa may poultry section. At dari nga pag-check yaron karon ang presyo man sa nagkalailain ng mga poultry products. Pero ang sitwasyon dari na, ka Kifab Jubert, no? Akala mo, atong sa inyo mga kauturan dari man ang nagbakal na sa ilan sa inyo mga kinahanglanon ng poultry products. Kaya kung makita, manotisya rin mo pag-inay pila man mga stalls sa Gapon, wala pa display. Pero kala mo na sa nga tinda dari nga naka-display man, kaya mahimo na nga mabakal sa nga atong sinyo nga mga kauturan. No? So, mga press ka dari ang baligya sa buong, sa Fabio Bertin, parano pa. Kung hindi kami sa poultry product.
2: Ano na mga priska nga bago hawa sa ice?
3: Ang iban daw amugid ka kay Fab Jubert. Pero ang iban, hindi ah. No? So, may ara kayo di makita nga daw, daw wala pa yaka agi ice ah. No? So, daw bagong kuan gid bala, bagong ihaw, no? Bagong katay, bagong tantad ka kay Fab Jubert.
2: Pero ay ka natin nga, partner. Nga ang punara ka manindahan, ang suga, mm-hmm. Ang suga yelo.
3: Yes,
2: no, kasi sa suga nga puti, no? Laban yelo, di ba?
3: Yeah, so yeah, logit ka kay Pam Jubert. Siyempre, discarte ina sa atin ng mga managbaligyaman. So, dapat ikaw nga managbakal, kabalo ka man mag-discarte kung paano mo ina nga pili on good para makakuha ka sa maayong nga kalidad sa produkto ng imo nga ginapangita. Kaya siyempre, kasi Pam Jubert, discarte dor gidyatan ng mga negosyante mo na ganyan nga dapat ikaw nga managbakal kung ano ka discarte dor ang negosyante. Mas discarte dor ikaw kagwais nga managbakal para ang imo nga kwarta, hindi man, hindi bala manugohan kasi Pam Jubert.
2: Pero wise sa ang kwan, wise sa abilidad sang reporter kag driver, di ba? Hay. Sa diyon ta ning aga kay mabudlay kay do puro kasubo mga balita dapat masadyang morning naton kon aga kag
3: five. Kay Jubert. Oo. Kay gamon na gani. May naglabay kay Pitong Jubert natin yung mga friends sa kwan.
2: Namigo mo gito, may mga amiga mo nga nagakip.
3: Yes, kay Pam Jubert. May naglabay din mga friend ta from ano man oh, dere sa TTC no. Ari sila din natin mug no, kung nabatean maka kay Pam Jubert no. Mga panto mga pamapanon ah.
2: Kay Peter na yung kay Peter na yung mga idol.
3: No. Amo kita yung si Kay Five Peter yang kwan.
2: Ang mata. Ang mata sa karasada, hindi sa paa.
3: Amo lang.
2: Amo lang.
3: Kita, ginigoro ni kasi Pam Jubert, tao.
2: Basi si video.
3: Ay, so, nakop gan, nakop gan. Temprano pa.
2: Oo, talaga. Sige, dahil comment, hindi ka na ng technician live mo, maluoy ka. Proceed.
3: Yes, kasi Pam Jubert. So, amad ang sitwasyon dali sa Mayati ATC, ano? Kadama dali sa may mga bakal fresh siya, mga paninda. Kasi Pam Jubert, ang tinda fresh. Pero ang atan sa inyong mga managbaligya, ang iba no, hindi naging dia fresh. No, timbrano pa kasi Pam Jubert.
2: Importante may income ah.
3: Yan, correct. No? Ang manang pinaka manami, ang sweet part sa pagbaligya, ang income.
2: Yes,
3: so, adik ka, Pam Jubert, ang presyo sa pila na dari ka mga produkto, no? Particular poultry products, dari man sa may poultry section. Dari kita una, o kung dari kita sa mga manok na, ang drumstick, wings, thigh part, pareho lang presyo, tig 210 pesos kada kilo. Ang ata isang manok, 250 pesos per kilo. Picho, 190 to 220 pesos per kilo. Whole chicken, magnolia, 190 pesos per kilo. Ang ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Ang ata isang manok, 250 pesos, saliwat, kakipag jubay, 250 pesos kada kilo. Then ang chicken skin, 160 pesos per kilo, bato-bato spleen, 120 pesos per kilo, probin, 150 pesos per kilo, sapay, 60 to 65 pesos per kilo, adidas, 100 pesos per kilo, kag ang layer nga whole chicken, 150 pesos kada bilog. So, amo ini ang presyo sa pila diri ka mga poultry products sa Subong sa may poultry section diri sa Chador Arcetas Trade Center kag kon ipaanggit ta ini ang presyo sang tinalikdan man nga semana Pam Jubert wala gid sa pinagulag no. Excuse me. Pari hugid kung ano ang presyo ano sang tinalikdan nga semana amo man ang presyo sa Subong kag sa aton diri nga pagpangusisa man sa aton nga mga kauturan nga managbaligya. Pagabot sa supply, nagkapabilin nga bastante, wala sa dapat nga ikabalaka ang aton sa mga managbakal kay Pam Jubert. So, bastante gid ang supply, kag affordable ang presyo sa siling nga mga poultry products dari sa May Chador Arcenas Trade Center kay Pam Jubert.
2: Okay, grabe no, nami kay Banga Priska.
3: So, amo na ang update ta kay Pam Jubert para sa aton siliman nga bantay presyo sa merkado. Samtang diri kita sa piyak nga bahin, pila diri ka mga police reports nga aton nga nagkalatipon sa mga tinakna, no, sa aton siliman nga pagpakigango sa aton nga mga municipal police stations. So, diri bala ka kay Pam Jubert. Kahapon to nga adlaw, Agosto 17 may na-record diri sa bahin sang Hamindan. No, sa masubo nga balita kay Pam Jubert, patay diri ang 8 ka tuig nga grade 3 pupil matapos ini siya nga malumos sa Mambusaw River nga sakop man sang barangay Poblasyon Hamindan Capiz. At hagon ta lang ka kay Pam Jubert kay base ma-confuse ang iba naman Mambusaw River. Sa ini siya Mambusaw River gid ang tawag, pero ang lugar ya mga ka K5 sa Hamindan na hindi kay sa Mambusaw. Kaya man kahapon daw nag-spark gid ang mga kwan natin, mga kautoran na nag-spark sa comment section. Kaya nga man daw Mambusaw. Daw na-confuse sila sa address. Pero, amo na, sa Banwa.
2: Ang ngalan sa Suba.
3: Yes, yes. Ngalan sa Suba, Mambusaw. Mambusaw River.
2: Ay, Panay yes, River, ang Panay, ariman niya sa first district nga, ang tapas to, Panay River.
3: Kahit correct, Kaka-5 Jobart, kaya na-confuse sila eh, no? Na-confuse. So, ama na, pangalan lang na sang suba, yung mga Kaka-5, Mambusaw River, pero ang ginlontaran, ginyadira sa may barangay poblasyon, Hamindan, Capiz. Mm. No? So, mga last 9, in isang aga, kahapon man nga adlaw, Kaka-5 Jobart. Kaga, dali gani, ang biktima, no, ginkilala lang kay alias AA, no, si alias AA ini, kag-residente man sang barangay San Jose, particular dila sa may pabahay, Rojas City, Kaka-5 Jobart, no, taga diri sa siyudad sang Rojas, ang nalumos.
2: Kaga, ano ni,
3: ari eh, dugang nga detalye, Kaka-5 Jobart, no. So, sa nakuha natong dali nga impormasyon, managikan sa Mindan Municipal Police Station, na, base diri sa ila yung initial man nga investigation Kaka-5 Jobart, yara sa suba ang biktima, kaupo ang iyasun niya nga amay, mga alas 8 sang aga, agud nga magpaligo. No? So, iniguro siguro Kaka-5 Jobart, ang iyasun niya nga amay, taga kuwan ka dyan, no? Base tumandok sang hahamindan, ang mapahin ng atong i-follow up yun mo yan kung taga ano dira ang bata, kahit taga ruhas man siya. No? So,
2: amun na ang atong nga. Di ba 17 may klase kapon?
3: Amun na atong nga pag-ausisaon karon Kaka-5 Jobart. Kaga mo ni, dugang na rin, no? Samtang nagalangoy ang bata Kaka-5 Jobart, nakita sa iya ambay nga nagakumpas-kumpas ang kamot sa ibabaw sang tubig. Kagilayon man nga nagsalo mga amay, kag nagpaninguha nga maluwas ang iya sining anak. Apang, nagdugay pa inisang pila ka minutos antes nila ka makita ang biktima, nga yara na sa idalom sang tubig, kag wala na iya sang alinto. No, nadulaan na alinto, Kaka-5 Jobart. No, kon inang alinto, inang nadulaan malay, no? Para sa itong kauturan na base kagama, tuwan sila kung anong alinto, malay ina. No? Unconscious na ang bata. So, gintinguan pa inis ang iyang amay, kagsang mga nagbulig man, nga ma-revive kung tayo ang gining bata, samtang nagapangayo sa ang bulig. Apang, pag-abot sa mga personnel, Kaka-5 Jobart na sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ginatagan man inis ang CPR o kung inibalang cardiopulmonary resuscitation ang mga biktima, kagindala sa Hamindan Primary Care Facility. Apang sa masubo nga balita, gindeklarar ini sa attending physician nga patay. No? Mga last 9:17 mansang aga sa among adlaw Kaka-5 Jobart. So last 9:05 na tabo ang insidente, last 9:17 gindeklara nga patay ang among bata Kaka-5 Jobart.
2: Okay.
3: No? Kaga man ni sa subong nagapadayon pang investigation man sa mga otoridad ang what's ang nasambit nga insidente Kaka-5 Jobart.
2: Kipay broad. Ano baskog ang current sang tubig nagbaha sa bukid nga ang kwan ng
3: sandig diri sa initial tanga information nga ka Kaka-5 Jobart no kay ang bata abi manubo although nga ang tubig akong sa tigulang okay man ang level sang tubig pero kay ang bata wala matalupang dan nakakadto dito sa piyak na portion rason nga ti daw kaangay nga na kuan sa iyang tubig no Kaka-5 Jobart daw ginapower siya sang tubig wala nga nagkumpas-kumpas ang iya siniman nga kamot apang lang kay mo na gani medyo nadugay-dugayan pa yang makuha sang amay kay gin pangita pa ining amo nga bata no kay medyo nadugayan na nga tagas nga nahatagan sang italupangod ang ining bata resulta namo to Kaka-5 Jobart na nagpinangita ay anay sa amo na nga kay bangod nga nagdugay-dugayan, siguro damo inis ang nainom ng katubig ang bata kag sa masubo nga bahin, no, ginbawian gid inis ang kabuhi Kaka-5 Jobart.
2: I see. So kung tanaw naton, kwan pa eh, alas 8 sila nagpasuba, no? Alas 8 natabo past 9 o'clock dito sa kakadamuon sang bubon kag bumbanga dito gid sa suba na ligo ang mga Kaka-5 Jobart ni.
3: Siguro Kaka-5 Jobart kay taga Rojas ang bata no base nakuan man siya sa suba nga magpaligo no base gusto niya matry kay diri sa siyudad sang Rojas Kaka-5 Jobart na daw hindi man gyud sing madamo sang suba ya no dagat diri ang ari sa Rojas sama daguro na curious man ang bata kay gusto niya man ma-experience nga makapaligo sa suba pero kay mo na gani masubo gyud kay Kaka-5 Jobart kag wala man ginalauman na nga malumos siya dito no samtang nag-enjoy kun tani man sa paglangoy-langoy sa among bahin sang Hamindan.
2: Oo, dira lang na sa kwan eh, dalom tulay da sa unhanda sang plaza na dira na dapit sa ulunhan nito may housing na to dayon Kaka-5 Jobart ni.
3: No, atong galing na Kaka-5 Jobart nga pagkapunan ah. Atong galing na Kaka-5 Jobart nga pag
2: palo up.
3: Kamagayan Kaka-5 Jobart.
2: Aton palo up.
3: Come again?
2: Sing ko sila aton paluap, pambal ko. Wait ka monitor.
3: Kaya kita jubit na, pasang siya gina na auto-auto ng aton sa mga connection nga duwa, no? So, aton galing nga pagabantayan ang ano, andugang nga detalye magkaantanan sa ni. Bakit nga aton maniling nga iga follow-up sa Hamindan Municipal Police Station. So, bantayan galing diri ka Kitab Jubayt ang pila ka mga updates sa pila man ka mga news and public affairs program diri lamang sa Kitab
2: Jubayt. Okay,
3: yes, Kitab Jubayt.
2: Kamusta tong natabo sa Kwan sa may Dumalag?
3: Okay. Atong sa Dumalag ka Kitab Jubayt, yes, kahit itong Kwan nga na disgrasya ka Kitab Jubayt,
2: patay?
3: Yes, kaki Fabiobel siya, mas makabahin patay. Ini siya samtang ginabulong dito sa may isa ka hospital man sa Iloilo. Kaya ginsailo, ini siya sa Iloilo eh. Pero samtang ginabulong dito kaki Fabiobel, gindeklarado siya nga patay sa nga attending physician man. Una din kaki Fabiobel na kung kwanan ta. Kaya kung lang tawon, galigid niya kaki Fabiobel, base man sa investigasyon, kag sa mga nagkalakalap nga informasyon sa ngatong sa mga otoridad, ang mismo estudyante ang bumunggo sa... But, no, utility bus, ini ka Kitab Jubayt, ang iya sininga kasugata. Kaya ini galing nga
2: utility, ano nga utility bus ni? Bus liner?
3: Yes, ka Kitab Jubayt, no?
2: Serious?
3: Ciudadano bus liner na siya ka Kitab Jubayt.
2: Okay, Ciudadano, yeah. Okay.
3: CBL utility bus, ka Kitab Jubayt. So,
2: CBL? Amo ni,
3: Ciudadano bus liner.
2: Siguro duha. Ciudadano?
3: Yes,
2: Kitab Jubayt. Oh, Ciudadano. Okay. Suki ko na sa una doy.
3: okay. So, amo ni Kitab Jubayt no. Una, ang estudyante galiya, halin ini sa pagpakayo sa iyang motor, no? So kay siguro og test drive naman ang motor kay bangod gani gin pakayo, ati wala niya matulupangdan, nga may kasugata na gali ini siya yang bus. Bali ang iya sa niya motorsiklo nga ginasakyan na kadto sa rota o kon sa linya bala mismo nga kon sa diin adto dito ang bus. So bangod sa to kay naglakaw sa iya sini man nga linya nagluntad ang head on collision no sa ulo. Kay February bangod sa impact man ati nagangkon sang patal nga pilas ang ini nga estudyante nga nag-edad 15 anyos no. So patal nga pilas kay February gintingwaan pa ini nga o naging dala ini siya sa malapit man ga ospital sa mga lugar apang kinalaunan no gin-transfer ini siya sa Iloilo pag sa Masubo gindeklara ini siya nga napatay sa amay na ka Kitab Jubayt kag sa pagpangusig sa tapagid sa Dumalag Municipal Police Station ila diri gin payag nga wala sang kunado nga panumbungon ang igapasaka man sa driver sang utility bus bangod nga ang magtimbang nga bahin nagkasugot na ka Kitab Jubayt no ang pamilya nagapangayo na lang gidya sang assistance sa kumpanya man sang sininga bus para sa galastuson no sa tong gingasto nila sa ospital nagsubong man pagpalubong sa ila sininga anak ka kay Fab Jubayt. So bali settled na pero amon agani nagpahanumdom gidya hugot nga nagapahanumdom ang aton sa mga otoridad ilabi na sa mga pamatanon mga minor de edad bala ka kay Fab Jubayt nga kon mahimo indi gidya magdala sang sininga mga bihikulo no ilabi na kag wala pa helmet kay wala to helmet ka kay Fab Jubayt ang victim no so wala siya suksok na helmet
2: basta amon ang ati basta bata way na kulba.
3: Yes, kaya Kitab Jubayt.
2: Rodney, pahuyab na sa motor.
3: Tumbot ganyan ang ilang mga fighting spirit kaya Kitab Jubayt. Oh, grabe, pigid yung mga bata. Yeah. Amo na wala sila nakulbaan. Pero amo na gani, kita yung mga tigulang. No? Kita yung nakulbaan para sa safety sang bata. Amo na nga, ginapanugyanan gid sang mga otoridad nga sa mga ginikanan man, nga hindi pagpasugtan ang mga kabataan nga mag-awid sang motorsiklo, no? Nga wala sang assistance ka Kitab Jubayt. Nga sila lang gid bala ang solo-solo daan nga nagamaneho. Kaya muna gani, as mentioned mo ka Kitab Jubayt, wala kulba, tipa, basta lang, basta makahawid kag makapadalagan sang motor, ayos na, no? Wala sila kay balo sang mga road safety, kag mga road protocols ka Kitab Jubayt, samtang kita subay nila. Sama na, masabugid ka Kitab Jubayt. Kaya minor di edad, ginbawian sang kabuhi tungod lang sa pagmaneho man sang motorsiklo. Sama na nga aton diri nga nagkalatipon man ng mga police reports ka Kitab Jubayt kag sa pila ka mga kabanwahanan sa aton singa pagpangusisa so far so good as of this moment no aton galing nga pagabantayan naman sa mga masunod nga oras kay base may ara sila naman ma-record ng mga incidents kag any other accomplishments ka Kitab Jubayt. Director diri okay na, antes ako mag-present kasi Kitab Jubayt noon, ko lang tamayaw na nga ito sa inyong mga friends. Kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abilas sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Kay Kap Ma Aurel Dan, good morning. Kay sa tanan natin mga ka-K5 na nag-upod subong sa ato sa inyo pagpangalagad. Good morning mga ka-K5. Direkta na rin sa Cedro SNS Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Hindi si ka-K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapiz, K5 News.
2: Here you have it mga ka-K5 at sa Ringa Patrol with ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa pagdulong sa mga balita kang impormasyon sa atong sining palibot sa probinsya sa Kapiz at the same time sa latest nga update sa presyo sa mga balaklon diri sa siyudad sa Rojas mga ka-K5. It's 25 minutes after 5 o'clock in the morning mga kauturan. I'd like to say hi and good morning sa kay Buya Trote and ako na biyan niyo. Ang mata ni Noy Peter sa kalsada, hindi sa dalaga nga nakabistida. Toto Jove, grabe ha. Kita mo ganyan, Noy. Nonong Milan, good morning. Mga taga K5 News FM, regards sa iyo tanan-tanan. Arlene Oniana, basa sa may bahin sang Ivisan, good morning, ma'am. Rose Maydangan Apolinario, salamat kin sa pamamati sa may barangay Banggaan, Panitan, Kapis. Likewise, sa kay Ma'am Elvira May Dacles, thank you so much and happy, happy listening. Sir Jobs, sa pamati ako sa K5 News FM, there is sa... Marie Caban, Pasay City, good morning po. Kapatid ako ni K5 Darren Salomeo Hinson. Sa kay Sir Arlo Hinson, good morning. Salamat gid sa pamamati diri sa aton sining program ang K5. Dugang ang balita ka impormasyon diri sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga kauturan kag mga kasimanwa. Dumdum ko diri lang sa pilar ning problema sang basura. Ay ang basura mga ka-K5 ginahaboy lang nagaslinamo samo pa amo nang hambal ko nga ang ugsaran nyo tinluan nyo himuson nyo ang basura nyo para nga ini mabudlayan ang mga utod naton nga nagatipon nagakuha sang basura kun aga ang aton sini nga mga garbage collectors mga ka-K5. Ay sa buong panahon, wala may abab ang aton patakaran, madugay na ini subong plagani gina-implementar mga ka-K5, pero may ulugtasan gyapon, no? Isigrigar ang mga basura kapareyos ang imo kilala nga ang mga plastic isaparon mo, isiparar mo sa mga maduduton kag indi manami mo nga mga grupo. Amo man sa basura mga ka-K5, no? Di karon si Mayor Ronnie Dadibas sa nagapangayo man sang bulig no sa aton sininga mga pumuluyo nga ayuson ang pagplastar sang basura kay sunod sa iya alin sa pagpungko niya ang sanitary landfill naton sa San Jose malapit na gid lamang mapuno mga ka-K5 yaring report
0: K5 News FM live report
2: K5 Roldan Bisana Villarreal please go ahead.
4: Liwat nagpangabay sa pumuloy sa siyudad sang Rojas si Mayron ni Dadiva sa husto nga pagbahinbahin kag pagaboy sang basura. Sunod sa alkalde, ang sanitary landfill sa Barangay San Jose ang madali na lang mapuno bangod ang mga ginhaboy nga basura ang wala makaagi segregate. Ining problema ang ginatingwaan sa karon nga masolusyonan. Isa sini diri suno pa kay Mayor Dadiva among pagtukod sang pyroguard ini magaproseso sang basura kag magaconvert sini sa mapuslanon nga bagay. Apang nagapati ang alkalde nga hindi ini bastante bangod ang pinakaimportante nga solusyon sa problema sa basura amo nga mismo ang pumuluyo. Dugang pa sini ngang disiplina ang kinanglan magumpisa sa tagsa-tagsa. Kadungan sini ginpangabay sa opisyal ang koperasyon sang tanan pinaagi sa simple lang nga pagbahinbahin kag paghaboy sang basura. Nagapati ang alkalde nga masarangan ini nga masolusyonan nga problema pinaagi sa bulig kag koperasyon sang tanan.
5: We have to make the necessary and immediate intervention, and that's what we are doing right now. Ongoing, ara ang aton nga pyroguard system, kag makabulig ina, has a capacity of 30 to 40 tons of garbage, para at least makadugang kag makabulig sang aton nga cell. But I believe more than sa aton ginihimo, ilan lang aton ang bulig sang tagsa-tagsa kapamuloy sa inyong sugad.
4: Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa mga balita, mga kaabyan. Amo ning problema karon. is not Roja City, but in the entire was of Visayas, dili sa probinsya sang Capiz, sa mga local government, mga kakaibang. Ang halabuyan sang basura at the same time ang pagsegregar sang basura, mga ka-K5, amuning dako nga problema, no? Sang aton sini nga mga local government, kaya ang mga pumuluyo, mga kabanway, nagakooperar, wala nagasunod sang ginamando sang gobyerno para nga mangin matawhay, mga ka-K5, ang pagtipon kag pag proseso naton sang mga basura. Dapat alin pa lang sa aton mga panimalay, alin sa aton mga ugsaran, mga K5, para hindi na pag-ukayon sa mga ido, mga kabyanan, ka mga uti sa ang mga basura sa inyong ugsaran. Natipunan, aplastar na, o, mga K5, para nga mahupos ang pagkuha sa mga basura sa aton sinitag sa tagsa ka mga panimalay, mga K5. But then, sad to say, mga kabanan, may mga kauturan kita nga wala nagasunod sini, no? Kay balo ka mo, mga kaobyanan, may mga kuana, may mga dumping site na o mga basurahan na nga hindi na ginapanugutan sang aton sini nga DNR nga habuyan sang basura, mga kakifan. Dapat may aragid sang maayo nga halabuyan or garbage area nga magabaton, mga dumping site, mga K5, nga standard na nga ginasunod karon sang mga local government unit. Kung hindi kita kabalusin manimaho gid ang aton lugar, mga K5. Hindi lang inyo panimalay, hindi lang aton sini nga barangay, kundi bilog nga banwa, mga K5, kung wala kita nagasunod. Amo ni pinakadako nga problema naton ang basura. Ang basura ara na sa karsada, ang basura ara na sa kanal, ang basura ara na ya sa mga suba naton kag mga baybayon, mga K5. Kita nyo magbaskog ang balod, ang kilid sang baybayon, ara tanan ang basura nga nagalutaw-lutaw, ang mga plastic pareho sang akon mga kilala, mga K5. Ara na ya sa may kilid sang baybayon, ang basura nga hindi kita kabalo nga mga pumuluyo maghaboy kag magtago sini. Tapos mo kaon ibalikwat mo lang imo kinan-an kag plastic, mga K5. Ano pa mga balita subong adlaw, mga K5? Diri sa aton sing pagpangalaga, pulis kag ginutang patay kag ang dalaga na kuryente sa barangay Dumulog, mga K5, ginlubong na kahapon nga adlaw. Yaring report.
0: K5 News FM live report.
2: K5 may lagu hay please.
6: Mga K5, kinatunod na o kung gintulong na sa ulihi nga palahuayan si Police Captain Rian Fuentes Puyos sa Petsa 17 sa bulan sa Agosto. Ginmisahan si Police Captain Puyos sa St. Isidore Parish Church sa Pontevedra, Capiz, antes gintunod sa Mount Zion Memorial Park. Ini ang gintambungan sa mga katapos ang opisyal sang Philippine National Police sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, kaupod ang mga hepe kag iban pang opisyal sang kapulisan. Kabahin sang seremonya ang paghatag sang mensahe sang pamilya bilang katapusan nga pagdumdum kag pagpasalamat kay Police Captain Puyos. Sundan ini sang ceremonial folding kag paghatag sang Philippine flag sa pamilya bilang simbolo sang pagkilala kag pagpasalamat sa iya serbisyo bilang police officer. Ginpahayag man ang katapusan nga saludo sang kapulisan pinaagi sa 21 gun salute. Bilang paghatag sang pinasahi nga military honors kag katapusan nga respeto sa napatay nga pulis.
7: Amo man nga adlaw, mga ka-K5, gindulong sa katapusan nga palahuayan ang dalaga nga nagkuryente patay sang damlaglang sa barangay Dumulog, Rojas City.
6: Ginpatigayo naman ang misa sa bangkay ni Angel Camayra sa St. John Paul II Parish antes giluwong sa Divine Jesus Memorial Park sa barangay Banica, Rojas City. Konsediin, diri naghatag sa katapusan nga pagrespeto kag pagpakigunong ang pamilya, mga abyan, mga kakilala sa nga mga biktima. Sa katapusan, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa mga insidente nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual.
7: Balita regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Sa Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa mga balita kag impormasyon para sa atong mga kauturan mga K5. Nanungod sa pagdulong na sa katapusan nga palawyan sa aton sining utod nga hepe sa Philippine National Police mga K5 dito sa may Pontevedra kahapon ngadlaw. Nagipan ang utod man aton nga nakuryente samtang nagajogging dira sa bahay niya sang Dumulog, Roja City mga K5. Iban pa nga mga impormasyon kag mga balita mga K5 diri sa aton sining pagpalayag sa Martes nga edisyon sa aton sining palatuntunan. Kalakipan aton sining tandem broadcast sa aton mga sister station mga K5. Anong balikan naton pagkatapos gid lamang sa mga pila ka importante nga pahibalo. Oras alas 5:35 sa aga.
8: Ang kampyon nga estasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangkoy mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
15: This is your official news at music station K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
16: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: Oras naton mga ka K5, 39 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5 sa kaagahon mga ka K5.
18: Oy, happy birthday kay Miss Grace Dilaw, dala sa Graceville, Tisa, Roja City. Miss Grace Dilaw, day good morning and happy birthday alindri sa amon. And happy listening lang sa mga friends naton sa Philippine Blind Union, Roja City, o sa PBU dara sa mga friends naton nga mga blinds, good morning. And happy listening dara man sa it's sa Julian Academy Batch 93, good morning man sa inyo tanan-tanan mga ka K5. Good morning kay Annalyn Patricio Yukson. Thank you so much. Buyet Rote sa Rote family. Kagbaligumba family, good morning. O may pa kay Kuano, kay Inday Aisa Butin, good morning. Mayo lang ang pagluto. Drasang Kuan, sang mga pagkaon sa mga adlaw. May Kuan naman ka kay Five Alvino. May ilos naman karon. Nanay parang. Check na ito mga sister station. Welcome and good morning kay Five sa Visayas.
19: Iloilo, good morning K5 Western Visayas and
20: aral sa larga hulat si Daddy Babes to nagpanampuay na. Unahan ta check ang Bacolod. Bacolod na hon ta dito kami kay home ni Daddy Babes. Sir Roberto Seryoso, good morning guys sa K5 News FM Bacolod bilog ng Western Visayas. May ride nga aga.
21: Mayadayad nga aga mga ka-K5 sa atong sininga mga sister station. Mayo ang tao sang K5 kung sa atong sininga kwan, antike. Mga ka-K5, amot kung hindi mo siguro mamonitor daay, no?
22: Seryoso, kuya ka-K5, nangod na sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakadako nga budget sa LDO, subong na natabo sa atong pinalangga nga mga president.
21: Meron na may hugot sa... Sige, campion signal mo rin pang Sir Raik, dire sa sunod sa Bacolod, back to you.
20: Maburubog daw nga kagahon dito sa amod. Umalin sa may Bacolod, sa Iluhan nato, ang ato sa koneksyon sa may Antique, may Lodi, ang tambalang ni Smar, may rayad gingaaga.
0: Arana, batian na kami. Good morning, Sir Rick. Good morning, Iloilo. Good morning kay Febo Sir Visayas sa Negros Island Region. Medyo mainoranan ang amon kadya nga aga sa probinsya kang Antique. No worries, kay naka mighty siren kami para bas kag amon immune system. Balik ka nimo, Sir Rick.
20: Baskog ya signal sulod sa Antique ah. Halin sa Antique sa Iluanta ang aton sering cessation sa Baki 5 News FM Kalibo. Paulil yung SM Jubert. Sir Michael, good morning.
1: Sir Rick, Iloilo, good morning. K5 from Visayas, good morning. Negros Island, good morning. Matugnaw nga aga, kay grabe ding waswas ang ulan sa amon kagabi. Pero no worries man, kay naka DTX Coffee Mix na kita. Kag naka Mighty C. Champion ang signal. Manayan na yan ang tiyempo. Dibalik sa imo, Sir Rick.
20: Nakapangapiman DTX Coffee Mix ha, para mainit-inita ng chantanton sa mabubugnaw sa nga tiyempo. Sa Iluanta sa K5 News FM Capiz, kay SM Jubert, kagdirektan lang sumabalita para dudiritso kita. SM Jubert, good morning!
17: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ating mga kaopdanan sa Bilog nga West Vesas ng Negros Island Region. Mga nagapangunang mabalita din sa amon probinsya. Sa maulanon nga kagabihon, mga ka-K5, mga nagapangunang balita, mga kauturan, na ginlubong na ang miyembro sa Philippine National Police. Matapos, mga K5, nga nalutangan sa isa ka-KTV bar, diri sa may Pontevedra, Capiz. Kahapon na punan sa kasubo ang nasambit nga kahiwatan sa pagdulong pinagiman sa mga nagkalain-lain nga mga hepe sa kapulisan. Kagsaamon sa nga Provincial Director sa Philippine National Police, diri sa Banwa sang Pontevedra, no? Ginakasubukid kag ginapangayo sang pamilya nga madakpan ang suspitsado nga naglutang sa iya sini nga banang si Police Captain Ampus mga kakif. Samtang dugang pang mga impormasyon kag balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka grade 3 pupil sa may Banwa sang Hamindan na lumos kahapon nga adlaw matapos nga nagpaligo sa suba sa poblasyon Hamindan Capiz mga kakif. Kilala ang biktima nga si Alia as AA, no? Ini siya ang grade 3 pupil kag upod man sa yamay nga nagpaligo sa suba mga KK5 ugaling kay ti naalang-alangan na kuan ini na lunod sang mag ilog ang mabaskog nga tubig sa nasambit nga area mga KK5. Ang amon diri nga landfill sa Sudan sang Rojas ga problema si Mayor Ronnie Dadivas kay dali na gidala mang mapuno mang kakabyanan ang amon sini nga basurahan diri sa Sudan sang Rojas sa kadamuon sang basura adlaw-adlaw mga ka-K5. Nagahinyo sa mga pumuluyo sa kooperasyon sa nasambit iya nga problema karon diri sa Sudan sang Rojas. Amo naman nga pangunang balita diri sa probinsya sang Capiz kag Sudan sang Rojas. Back to you, Sir Rick.
20: Salamat kay SM Jobert. Sa ilo kita sa Kalibo, Aklana. Sir Michael, madalag kong balita da.
1: Sa mga balita, diri sa Banos ang Kalibo, Kabilog nga probinsya sa Aklana, dakpan pagid ang isa kasospek sa natabo balas ang 2004 mga ka-K5. Nga itong nga pag-hold up, pag-patay sa isa ka-empleyado sa JNT Corporation dito sa Banwa sang Makato. Natabo ini sa 2024, April 27, kung sa din ang suspect sa ito, kag-una lang ani person of interest, mo si Delson Sunyo, kag nadakpan na ito si Sunyo, matapos ganyan nagpalagyo sa checkpoint, no? Kag nadakpan sa Madalag, sa Banwa sang Madalag, may upod siya, sang pag-hold up to, may upod siya nga driver, nga si alias Johnny, kahapon lang nadakpan, as si Aljas Dani na dakpan lang kahapon at taga barangay Pulokatima sa Banos ang Banga pagi sa warrant of arrest nigin issue sa branch 2 diri sa Banwa sang Kalibon dakpan sa sang CIDG mga ka-K5 ini siyang nagaserbing nga driver sa motorsiklong nga gingamit nila sa pagpalagyo sa pag hold up kag pagtiro kay Bulido no isa ka empleyado sang JNT sang nagligan ni 2004 kag ang upod sini nga suspect nga si Sonyo amutong nauna naton nga ni report na sang ligad nga mga sinimana nga nakita na lang apatay na sa bilangguan sa CR mga ka-K5. Kag adugan naton nga mga balita kahapon man alas 6 sang gabi ah grabe na dula din supply sang kuryente dibala sa grabing hangin kapag ulan-ulan daw dali mo os ang natumba ang kahoy sa kable sang kuryente. Tob-tob gid alas 11 sang gabi ang power interruption diri sa amon sa banuasang kalibo kag pila ka mga kabaranggayan mga kakaybay. Kag na-clearing man dayon ini kag nagbalik man alas 11 na ang power supply. May katapusan nga balita may ari di masubra isa kalibo nga mga school bus gin panghatag sang amon mayor sa tanan nga mga pampubliko nga mga elementary school diri man sa banuasang kalibo amoning ika fourth year nga panghatag sang bag para sa mga estudyante nga may mga unod ini nga mga school supplies para mapuslan sa mga kabataan. Amon ang kampiyon nga balita, balik sa imo Iloilo.
20: Salamat sa kay Sir Michael, sa luwan naton ang ato sa partner sa Antique. Ano na dula ang bakulod? Hawan nung natabo? Sa Tambalang na Nismar, ano madalag kong balita da sa probinsya ka Antique?
19: Pangyata na lupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, gin panginbulahan ni Governor Paulo Javier ang pag-umpisa, pagsugod, ang debut game kang nag-aisarahan nun kag pinakauna naman nga professional volleyball player halin sa province. In the name of Ira Habuneta from UP Maroons Anay, kato dyan nag-graduate sa Antique National School, tina-scout kang UP Maroons. As nang nagsipa sa UAAP, kang pag-graduate na sa UAAP, nagasipal rin ka dyan sa 2026 PVL matapos mabuel sa rookie draft kag nakasulod sa kupunan kang Nextled Chameleons. Di ang bilog ng Antique, ginapabugal gid namon nga may professional volleyball player na kami dyan nga inspirasyon sa amon kadya nga mga atleta para nga baskog pagid kami sa sunod nga Wivra.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita sa police report, may sarato ka negosyante sa Banua kang Kolase si alias Jack, 41 anyos na dakpan kaapon nga nagabaligya kang illegal nga droga mga alas 7:24 sa aga sa barangay Centro Norte. Kapin sa 15 grams kang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos ang na-recover sa nasambit nga suspect. Sa talada, nagakit-kitrihas ang Jang si alias Jack.
19: Mura so far mga balita namon dyan. Si Rick, balik kanimo.
20: Salamat kid Antique. Diriktak tayo sa madalag kong balita tayo sa may probinsya kag syudad sa Iloilo kay doon ang bayang ng Bakulo daw. Ano na tabo sa Bacolod? Damo di madalagong balita sa amon. Sa may banwa sa kabatuan, tatlogid ka mga insidente nga nagkalnabo. Una, may barangay kapitan nga utok pulbura. Si barangay kapitan Alfredo Cabar sa barangay Duyanduyan na sa may kabatuan. Matapos, nga nagpang-tripping, paniro lang. Una, yaging pang-tiro, ining apat ka mapamatanon. Swerte, way migo. Pagkatapos, may magkagugmaman, naglabay, tiniro yung man. Maswerte nga wala man maigo. Ti nagvoluntaryo, las kapitan to, kadto sa police station ka mag-surrender. Pero hambalya, way ko kabalo kung anong nahimo ko. Nalipat si kapitan kung makainom gali. Delikado. Magluwas na rin, may isa pagid ka estudyante, patay man matapos malapakan sang CBL sa may banuaman sa kabatuan. No, kaya ti nagamotor, puro korbada nga dalan, dasiglagan niya, na out of control, ti dumiritso sa bus, patay gid. Kag, may isa man diri ka hubog pagid sa may banwa sa kabatuan. Tamaan niya kaulugbon, nahulog sa taytay, no, igo masapuan, wala naman sang kabuhi ang ining nasambit sa ni nga biktima. May ari pagid diri sa may banwa sang San Miguel, mayara sa kapaidaron, nga bay tinuwebi anyos. Ang iya sa nga nobya, grade 8 student, nakitaan sila sa abandonado sa nga balay nga may ginahimo nga kamalamalahan. Ido, basta gani kamalamalahan, kamalo na si Kakipay, mga tambalang Nismar. No? Gindakop sa mga otoridad ta, pero ang depensa sa 29 anyos nga lalaki, siling niya gahigug maanay tamon. Daw galing kayong problema, sina minor di edad. Isang ka palangga anay, pakamukay ang ipalangga mo, minor di edad, grade 8 student, 29 anyos. Although, ngati ang baldi lang kuno sa paghigugma, why man kuno sang labot ang edad. Sa imobi at ang balang Nismar, nung mahambal mo, kaya naman rin chimpo pa kita, kaya nandulang ba kulod?
19: Basta kamalamalahan, kami gidya kita mo, no? Pero ti kun minor de edad, ti sorbol, amo mararatabo dyan ka namon, kun kabahi, palangga kuman si sir. Pagaling ang bata nga babae, 15 anyos pa lang ato si Sir sa Muntinlupa na priso. Iloilo.
20: Si Sir Jobert, kaya itong gabalita, kung dami kinang yuhom niya, anong matugda mo, SM Jobert?
17: Kabalo kagid magtultol kung sino mahilig sa kamalamalahan, no? Amo nang bro sa subo ang magyan sang bata palang gaob gid sa ginikanan ka kay break.
20: Amo gida, abi Sir Michael matugda sa taga Kalibo da.
3: Mo na gani nga dapat i-prefer mo single na mo kuno biuda para hindi na minor di edad. Oh, delikado nang minor eh.
20: Amo gid, oh, galing kay Tidawan mako chimpo da. Salamat gid ta nang nakitabwas.
17: Oh, boss naman. Balik diri banwa sa ton sa pagpangalagad. 51 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Sa nabili na ton nga maginutlo, by the way, once again, happy birthday sa kay Miss Grace D. Lau, dira sa Graceville subdivision, Tisa Roja City. And likewise, mga friends na to, na sa gusto magpamasahi, bala, nga kapoy lawas mo, kapalakit kalawasan mo, stress lawas mo, mga K5, gusto mo mag-relax, magwas ka, mag-inom ka sa DTX Coffee Mix, kag mag-D3Bio ka, mga kauturan. Magpamasahi ka mo dira sa PBO, sa Philippine Blood Union, sa may DSWD sa siyudad sa Rojas, lapit sa City Health, tabok lang sa City Health, mga K5. Maraton sa inga, Philippine Blind Union, damo na sila, manami ng mga utod na ito, ng mga blind, may mga masahista nga ginatawag na ito, well-trained mga ka-K5, kag may mga accreditation ini sila no, sa Department of Health, mga kabyanan, kag dako ini nga bulig kung makapamasahi ka K5 Balbir. Ang mga kaugat-ugatan mo, mga kasukasuan mo nga nagangut-ngut kay kapoy ka sa trabaho, travel, kag kun ano pa, stress imulawas, kailangan mo magpamasahi dira sa Philippine Blind Union. Muli ganito na ito mga utod ng mga persons with disability, particularly ang asosasyon sa Philippine Blind Union dira sa may DSWD sa siyudad sang Rojas, mga kakipa. Oh, ito, Alvin, good morning lang sa dress na sa pilakabang grupo na ito dira sa PBU, mga kakipa. Anyway, balikan na ito na bilin sa mga inutlo sa itong singapagpangalagad 53 minutos, sa alisatag ng alas 5 mga kakipa. Sulo sa Malacanang si PBBM bukas ka magkakistorya sa kay best friend niya nga si BP Sara. Sunod rin, pwede, no? Welcome gid nga mapakig-istorya si PBBM kay Inday Sara Duterte kung ini ang maghinyo sa presidente. No? Ini ang sabat sa Malacanang, kasunod sa nagalaptang ang social media nga nagahinyo sa private meeting ang vice presidente sa Pangulo sa Pungsod Pilipinas nga si President Marcos sa tunga sa mainit nga istorya kagdugsing sa politika, mga kakayfine. Suno sa kay Palace Press Officer, kay Attorney Claire Castro, wala sang konfirmasyon ang nagalaptang social media sa nagpaghinyo ni BP Sara sa presidente apang kun matabo man bukas sa gihapon si PBBM. Nibaluan nga sa unang podcast ni Pangulong Marcos Jr. mga K5 ni PBBM, nagsiling ini nga iapisar sino sa tanan nga magahimo undi-indi kani mag ugyon sa iya bukas ini makig-istorya. Ini lamang particular sa vice-presidente. Suno pa sa iya nga ti wala sang iban nga handom ang presidente apang ang makaangkon sa tawag na ton maayo nga pagangpanay sa mga wala nagaluyag sa iya nga pamaagi sa pagpadalagan sang gobyerno. Ti susiya ti amuning style niya pero open siya sa mga suggestions sang iya sing mga pangontra sa politika. Matandaan nga si PBP Sara kag si PBBM matamis pa sa kalamay sang 2022 ng eleksyon, mga ka-K5. Di ba na? Mga Duterte ginag-indursar, no? Sa kay PBBM, mga ka-K5. Pati bangod sang handom, bangod sang politika, kag bangod sang gusto tanan magservisyo, kag bangod sang poder, mga ka-K5, tinag-inupas sila mga pinalangga naton nga mga kaabyanan, no? So, balantayan ini diri sa aton sini nga pag pangalagad, mga ka-K5. Samtang ang 7.2 trillion budget, no? 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget o si saon ini karon himay-himayon sang aton sini nga kongreso ginsuguran kapon nga adlaw ang deliberasyon, mga K5, angot sa sining ginaduso karon nga budget nga 7.2 trillion pesos. Agi pa butsag, no? Nga sunod sa kay Speaker Faustino Buji D. III, ginapasiguro sini nga manging transparent ang proseso sa deliberasyon sa ginaduso nga pundo sa 2027, mga kakaifa. Unang inasalang ang budget, sa budget hearing, amo ang Development Budget Coordination Committee, agod nga ipaatag ang source of financing, expenditures, kag mga proposal sa nagkalain ng mga departamento o rahin sa gobyerno, kag mga non o kung sa mga government-owned and control corporation, mga GOCCs, mga K5. Ako ni mga GOCCs, mga income-generating mga ahinsya sa gobyerno nato mga K5. Naibaluan nga nagpanguna sa pinakadako nga gintagaan karon sang pundo sa 2027 nga budget, mga K5. Amo ang Department of Education nga 976 billion pesos para sa DepEd, 644 billion pesos sa DPWH, masobra 100 billion mga ka-K5 para sa blood control. Out of 644 billion, masobra 100 billion diri ang blood control mga ka-K5 sa Department of Public Works. Nagkasunod din ang Department of Health nga miyara sang 253.8 billion pesos, kalakip na diri ang pundo sa PhilHealth. No, DILG may 332.5 billion pesos, ang Department of National Defense may harang 328.8 billion pesos, ang Department of Transportation may harang 302.2 billion pesos, ang Department of Agriculture may harang 261.7 billion pesos, ang DSWD may 241.6 billion pesos, ang mga state universities and colleges, mga K-5, ang mga issue CIS mga kauturan, no, state colleges and universities mga K-5, may hara nga 176.5 billion pesos, kag ang korte naton, ang judiciary may hara sang 86.3 billion pesos mga K-5. Amo ng pundo nga isa-isahon sipad si paron sa Kongreso para sa 2027 nga national budget sang gobyerno mga ka-KF. Wala ta panahon sa to sing pagpangalagad Tony Hikilio, good morning. Maulanon nga aga sa inyo tanan-tanan, Roslyn Hermo, good morning. Jezreel Colasino, good morning. Joseph Asuncion, good morning sa kay Sigfred Calixterio, good morning. Nonong Milan, thank you so much. Ida Arlene Basa, Dolores Abelarde, Madam Dolores, good morning. Bern Sayon, good morning. Ma'am Roda Donato, Mago, good morning. Salamat gid sa mga listeners naton. Inday Ajeli Bacol Pinias, good morning. Zelza Vergara, good morning sa inyo tanan-tanan. Dira sa may Perieng's Restaurant, bagal nagubo ang radio dira sa Perieng's Restaurant. Salamat gid sa pagpamati kag pag-upo diri sa aton sa dinga palatuntunan subong aga. Ang mga tricycle drivers aton kag mga nagabaligya sa merkado, kalakip man mga ka K5 dira sa Pasillo de Rojas mga kauton. Wala na ko panahon, standby na sa news ka sa K5 News FM Philippines mga kaabyanan. Upo na gid lamang sa aton mga sister station na 100.9 K5 News FM Rojas. 89.7 FM Radyo Tagmuan ay sa Banos ang Pilar mga kaabyan. Upo na gid sa mga reporters, sa mga news contributors naton subong aga nagdulong sa mga balita. Salamat gid. Sa mga listeners, sa mga viewers sa ito nga nag-share sa atong sininga live subong aga, thank you. No? Sa Kinanan, Banua, upo sa akong technical partner ka K5, Alvin Pagunsan, sa Sudad Sangras ka K5, Juby Cuber. Diri naman sa atong sininga pinalang nga mayor, Mayor Arnold Alba Perez, mga ka K5, kasi sa atong pinalang nga chief executive officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy. Mga ka K5, madamong kasalamat ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM.

0: Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS Forbiotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max Forbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max Forbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max Forbiotics.
1: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
0: Live, nagkikan sa hulot balita, 100.9 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. Low pressure area na Siplatan sa nasidlangan nga bahin sa Northern Luzon. Samtang Southwest Monsoon ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Acosta ginkompermar nga ginmanduan siya ni Vice President Sara Duterte nga ihatag ang 125 million pesos nga confidential fund kay Lat Chica. Grade 3 pupil na lumos patay sa suba nga sakop sa Banwa sang Hamindan.
1: Angel Camayra ginlubong na.
0: Police Captain Ampuyos gindulong sa katapusan nga palahuwayan.
1: Wanted person sa probinsya Timbog sa Pontevedra.
0: Pamilya sang estudyante kag driver sang utility bus nagkasugot.
1: Puloy-an sang senior citizen sa Daon nasunog.
0: Pagbahin-bahin sa mga basura ginapangabay ni Mayor Daddy Vas. Motor na bungoan sa naghahagunos man nga motor sa Hamtik. Mga driver na kaangkon kang bali kag samad sa ulo.
1: Panay Bukidnon ati nagapanawagan sang investigasyon matapos ang pagpangguba sang ilang estruktura sa Katiklan.
0: First year aviation student patay matapos nalapakan sang Kalinog bus line sa Kabatuan, Iloilo.
1: Lalaki nga na hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sang Bacolod, nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa ospital.
0: Department of Health nagpaandam batok sa leptospirosis.
1: President Ferdinand Marcos Jr. bukas nga makigistorya kay Vice President Sara Duterte.
0: Salary increase sa mga government employee ginatun-an pa. Iran nagtanyag sang $30,000 nga reward sa makadakop kag makapatay sang US soldiers.
1: Singapore pasabton ang mga nagagamit sang AI para sa online abuse.
0: Negosyo. Ban sa imported nga canned pork gin kakas na.
1: Duha ka gilas Pilipinas squad ang ginapreparar ni Coach Tim para sa duha ka dalagko nga international competitions.
0: Heart Evangelista may panumdom sa publiko, may kaangtanan sa mga ginaidolo nga personalidad sa social media. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Pilipinasa. Mayo nga ga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na. DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes ka K5, petsa 18 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Sa kangdan ka K5 kaupon sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Mabatian kami ka K5, pinaagi sa 100.9, ngalilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinaagi sa amon yung mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Sarang man kami ka K5 mabatian, pinaagi sa amon yung sister station ang 89.7, Radyo Tagbuana ay sa Banwasang Pilar. Direkta na kita ka K5 sa aton yung panglinyada ng mga balita. Ini nga balita ka K5, builog ka giradulang sa inyo sang kaluan sa Klinika Detex 500. Ang Klinika Detex 500 ka K5 ang mayara sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Kay K5, bagun mapabilin yung mga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa countdown sa dalagang sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ang low pressure area ang ginabulubanta yara sa kalayuan nga 1,015 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. Ang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas, samtang localized thunderstorms ang nag-aapekto naman sa bahin sang Mindanao. Kay K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:43 subong nga aga, kag magatunod naman alas 6:17 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo sa subong adlaw sang Martes. Direkta kita ka K5 sa aton ang top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ginbuyagyag ni Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta sa Senate Impeachment Court Lunes, Agosto 17, nga si Vice President Sara Duterte ang nagmando sa iya nga ihatag kay Colonel Raymond Dante La Chica ang 125 million pesos nga confidential fund nga iya ginwithdraw kag in cash sa banko. Sa nagapaday nga impeachment trial ni Duterte, ginpamangkot ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan C. Acosta kung sino ang head of agency nga nagmando sa iya nga ihatag ang 125 million pesos cash kay La Chica, anay leader sa Vice Presidential Security and Protection Group. Samtang ginkompirmar man ni Acosta nga natabuang pag-withdraw sa kabugusan nga sambit nga balor sa Land Bank of the Philippines sa Disyembre 20 sa tuig 2022 kag nahamtang ini sa 4 ka malaba nga travel bag. Nahibaluan una na nga ginapahayag nga ginpaguhas ang OVP ang 125 million pesos nga tigis sa kamilyon ka pesos nga bandal kag gindeklarar nga naggasto sa sulod lamang sang 11 ka adlaw humalin Disyembre 21 top 31 kalakip na ang adlaw sang Pasko.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga natipon nga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagkahinabo sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang 8 ka tuig nga grade 3 pupil matapos malumos o kon nalumos sa Mambusaw River nga sakop sa barangay Poblacion Hamindan Capiz alas 9:05 sang aga Agosto 17. Ginkilala ang biktima kay alias AA kag residente sa barangay San Jose ukon sa pabahay Rojas City. Base sa inisyang investigasyon sa Hamindan Municipal Police Station, yara sa suba ang biktima kaupod ang iya amay alas 8 sang aga agod nga magpaligo. Samtang nagalangoy ang bata, nakita sa iya amay nga nagakumpas-kumpas ang kamot sa ibabaw sang tubig. Gilayon man nga nagsalom ang iya amay kag nagpaninguha nga maluwas sa kunta niyang iya nga anak habang nagdugay pa sa pila ka minutos antes nila nga makita ang biktima nga yara na sa idalom sang tubig kag wala na sang alinto. Kintinguhaan pa sa iya amay kag sang mga nagbulig nga ma-revive ang among biktima samtang nagapangayo sang bulig. Pag-abot sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ginhatagan sang CPR ang biktima kag gindala sa Hamindan Primary Care Facility. Apang gindeklarar ini nga dead on arrival alas 9:17 sang aga sa muman nga adlaw. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
2: Dugang pa nga balita lokal, ginlubong na ang bangkay ni Angel Camayra kahapon nga adlaw Agosto 17. Ginpatigay ng misa sa St. John Paul II Parish Church sa Barangay Banica, Rojas City kag gintunod sa Divine Jesus Memorial Park. Nagtambong sa lubong ang pamilya, kakilala, abyan, mga classmates kag nagapalangga sa mga biktima. Matapos ang misa, personal nga nagpaglabot sa pagpasalamat ang amay sini sa tanan nga nagtambong kag pagdumdum sa ilang anak. Sunod diri, masiling niya nga madamo ang nagapalangga diri bangod nga madamo ang nagpadulong sa katapusan niya nga palahuayan. Matandaan nga nasapuan nga wala na sang kabuhi ang among estudyante Agosto 1 sang hapon nga nagaduko na samtang nagapungko sa riprap sa din nga ginapatihan na kuryente bangod sa ginpahamtang nga live wire sa kudal sang isa ka rest house sa barangay Dumulog sining syudad. Naibaluan nga nagpahuway lamang sa lugar ang biktima pagkatapos ang iyang pag-walking. Base sa resulta sang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nahibaluan nga bangod sa tuman kakusog sang kuryente ang gintunaan sang iyang kamatayon. Desidido naman ang pamilya nga magpasaka sang nagakaigo nga panumbungon sa caretaker kat kagtag iya sang among rest house.
0: Sa pihak kabayan ka K5 gindulong na sa katapusan nga palahuayan si Police Captain Ampuyos Agosto 17. Ginpatigayon ang misa sa Parish of St. Isidore, Pontevedra, Capiz sa dinini ang gintambungan sang katapos sa Capiz Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PPO. Mga hepe, nagikan sa nagkalain-lain ng mga Municipal Police Station, batchmates, classmates, mga abyan, kakilala, kag pamilya. Sunod gagindala ang bangkay ni Police Captain Ampuyos sa Mount Zion sa diin diri ang iya katapusan nga palahuayan. Kadungan sini. Ginpatigayon man ang seremonya, una ang paghatag sa ngayahi sa pamilya sang asawa sang opasyal bilang tanda kag pagpasalamat sa masobra vyanti katuig nga pagserbisyo. Sunod amuang 21-gun salute. Samtang nagpalabot naman sang pagpasalamat ang pamilya ni Police Captain Ampuyos sa tanan nga nagpalabot sang simpatiya. Kag pag-upod sa ila kalisod, dob-dob sa pagdulong sa katapusan nga palahuayan sang opasyal. Matandaan nga napatay si Ampuyos kaagahon sang Hulyo Vyante samtang yara sa sulod sa isa ka resto bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Nag-angkon ini sang pila sa lawas tugas ang pagpanglutang sa diin isa sa mga tatlo ka suspect ang natigay na nga madakpan apang ang duha pa dayon pa sa gihapon nga ginaayam sang kapulisan.
2: Sa piyak nga bayan, arestado sa mga katapos ng Pontevedra Municipal Police Station ang isa kalalaki nga ginakabig number 7 most wanted person sa provincial level matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay Malagit, Pontevedra, Capiz last 10 Viernes ang aga, Agosto 15. Ginkilala ang suspect nga si alias Jeep Boy nga nagapangatubang sa mga kaso may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 9516 nga may kaangtanan sa illegal possession of explosives. Sa impormasyon niyo nakuha sa K5 News, FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, kinapahayag ang bayi ginrekomenda ang kapiyansa ng 120 mil pesos para sa kaso may kaangtanon sa paglapas sa Republic Act 10591. Samtang wala naman sa piyansa ang mga kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga kag eksplosibo. Sa suwang, yara na sa kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station ng suspect para sa nagkakaigo nga disposisyon kag pagpasaka sa mga nagkakaigo nga panumbungod.
0: Sa dugang pagka K5 nga police reports, dalayo na nga nakahilway halin sa kustodiya sang Dumalag Municipal Police Station ang driver sa utility bus matapos ang nagluntad nga aksidente sa Dalanon, Agosto 15 sa Barangay Poblasyon, Dumalag, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Ami Bulakenia, Hepe sa Dumalag Municipal Police Station na iyagin payagarang kasugot na magtimbang nga bahin, may kaangtanan sa natabo. Sunod kay Bulakenia, mag-desisyon o kung nag-desisyon ang pamilya sa estudyante nga napatay nga hindi na pagpasakaan sa kaso ang driver sa bus sa baylong nga hataga na lang sila sa bulig pinansyal agod nga bayaran ang hospital kag pagpabulong. Matandaan nga nag-angkon sa patal nga pila sa ulang estudyante matapos nga na-hidden collision sa hinali ini nga nagpadulong sa linya sa utility bus ang iya ginamaneho nga motorsiklo. Sa subong nagapabilin pa sa nasambit ng ospital ang bangka isang biktima kag natala na nga dalo na sa puluyan sa Banwasang, Dumalag.
2: Sa dugang pangabalita lokal, totally burned ang balay sa isa ka senior citizen. Matapos ini nga ginlamon sang kalayo, takna last 10 ang gabi Agosto 16 sa Barangay Lakaron, Dao, Capiz. Ginkilala ang tagiya sang balay nga seri ni Danios Tagakay, 84 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sa inisyal nga impormasyon nagikan sa okon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Dao Municipal Police Station na ginapahayag na naka-experience siya sang power interruption sa lugar sang nagluntad ang among sunog. Antes pa man dalayon nga naparong ang kalayo, wala na ang balay. Maswerte naman nga wala sang napilasan sa insidente kag luwas sa katalagman ang lola upod sang iyang apo. Nahibaloan nga human sa mixed materials ang among puluyan. Sa subong, nagapatayon ng investigasyon sa mga bombero agad nga matumod kung ano ang ginhalinan sang sunog kag kung pila ang halit nga ginbilin sini.
0: Mga ka-K5 sa katapusan nga balitang lokal. Liwat ka nagpangabay sa pumuloy sa siyudad sang Rojas si Mayor Ronnie Dadivas sa husto nga pagbahin-bahin kag paghaboy sa mga basura. Suno sa alkalde ang sanitary landfill sa Barangay San Jose ang madali na lang mapuno. Bangod ang mga ginaboy nga basura ang wala makaagi segregate. Ini ang problema karon nga ginatinguan nga masolusyonan. Isa sinidirisuno kay Mayor Dadivas among pagtukod sang fire guard. Ini ang nagaproseso o kon magaproseso sang basura kag magaconvert ini sa mapuslanon nga bagay. Apang nagapati ang alkalde nga hindi ni bastante bangod ang pinakaimportante nga solusyon sa among problema sa basura amo ang mismo nga mga pumuluyo. Dugang pa sini nga disiplina ang kinahangla magumpisa sa tagsa-tagsa. Kadungan sini ginapangabay sang opasyal ang kooperasyon sang tanan pinagi sa simple na lang nga pagbahin-bahin kag paghaboy sang basura. Nagapati karon ang alkalde nga masarangan ini nga masolusyonan ang problema pinaagi sa bulig kag kooperasyon sang tanan.
1: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay Fabinho nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Direkta kita kakay Fab sa mga balita naman nga nagakahinabo sa rehiyon sa East.
1: Balitang regional.
0: Motor na bungguan sa nagahugunos man ng motor sa Hamtik. Mga driver na kaangkon sang bali kagsamad sa ulo. May kaungdan sa balita si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
3: Lunsay nakaangkon kang bari kagsamad sa ulo ang darwa ka mga driver matapos nga ginturumpo kang motor ang ginasundan man nga motor. Ginabanta alas 7:20 sa gabi Agosto 16 sa Barangay Biyaan Hamtik Antique. Ginkilala ang biktima kay alias John 23 anyos, residente kang Barangay Biyaan. Samtang ang sospek amo si alias Gabriel 19 anyos, residente naman kang Barangay Poblasyon 1 Hamtik. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police pulis kang Hamtik MPS ang naging pahayag nga nagapaliko sa wala nga direksyon ang biktima sakay sa anang Motopush 125 nga motor kang nabungguan kang nagasunod nga Honda TMX nga ginamaneho naman kang sospek nga nagalin sa barangay Poblasyon kagpaagto sa barangay Buhang. Bangad ka dyan na kaangkan kang bari sa paa kagsamad sa ulo ang biktima samtang bari naman sa natuong abaga kagsamad sa ulo ang naangkan kang sospek nga sa talada lunsay naka-confine sa provincial hospital. Sa talada, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kang biktima angat sa insidente. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Halin sa Antique, sa Ilokita, sa Kalibo. Panay Bukidnon ati nagapanawagan sang investigasyon matapos ang pagpangguba sang ilang istruktura sa Katiklan. May detalye sa balita sa si K5 Yunard Viray sang K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nagapanawagan ang Panay Bukidnon ati tribe sang Gilayon ng investigasyon kasunod sang pagbungkag kag pagguba sang mga trapal kawayan kag istruktura kag ginabulubanta 30 meters nga kudal agin butang bilang kabahin sang ila self delineation process. Sunod sa incident report gikan sa Bitino Obrero Clan Indigenous Political Structure o ang IPS, natabo ang insidente sa Sitio Airport A, Barangay Katiklan, Malaya Clan. Sunod sa nasambit nga grupo kapin sa 15 ka mga security personnel halin sa Elite Blue Security Specialist Incorporated ang nag-abot sa lugar kagin pangkakas ang mga placard sa ginbutang sa nasambit nga tribo. Gilayon man nga nagresponde ang Airport Aviation Security Unit matapos nga makabaton sa nga 911 emergency call. Ginapayag ni Police Master Sergeant Darwin Rubino nga dapat atubad ngon ang anuman nga mga isyo paagi sa nagakaigo nga paghalambalanay kag nagakaigo nga mga proseso antes kuhaon o kon gubon ang mga istruktura. Ginapabutyag man sa nga tribo nga seryoso ang insidente kag nagapanawagan sa nga patas ng investigasyon kag nagakaigo nga aksyon gikan sa natungdan nga otoridad. Samtang ginapanindugan naman sa nga Panay Bukidnon ate nga nganuman nga pagabinaisay anungod sa duta boundaries kagakinamatarong dapat gid nga sulbaron sa matawhay kag malinong nga pamaagi. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa nga Klan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang first-year aviation student patay matapos dalapakan sa Galinog Bus Line sa Kabatuan, Iloilo. May countdown sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM. Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sang CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan, Las 7 Vientes ang aga, Agosto 17. Ginkilala ang biktima si alias Mel, first year aviation student, residente sa barangay Hines, Patag, Kabatuan, kag ang driver sang CBL nga si alias Lou, residente sa barangay Kansilayan, Pototan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sang Kabatuan Municipal Police Station, ginpayag sining gikan sa siyudad sang Iloilo ang CBL nga may mga pasahero kag padulong kontani ang direksyon sa Banwa sang Haniway. Gikan naman sa Hines Patag ang biktima nga nagamaneho naman sa motorsiklo kag padulong sa siyudad sang Iloilo para kontani nga mag-eskwela. Suno kay Herbolinga, kurba dahon ang dalan kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa piyak nga linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
6: Ang motorman ang nagkuan, ang motorman ang naglipat sa piyak nga lane. That's why nakakaladkad siya si Ben, alapakan gid siya.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Samtang lalaki nga na hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sang Bacolod, nagapabilin nga critical ang kondisyon sa ospital. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
4: Lalaki nga na hit and run sa siyudad sa Bacolod, nagapabilin nga critical ang kondisyon sa ospital.
7: Nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa ospital sa 32-anyos nga lalaki nga si Alias Janjan ang na-hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod sa tuong Agosto 10. Ginsiling ni Romel Ramos pakaisa sa biktima. Gapadayon sila nga nagapangatubang sa dako nga panghangkat sa bil sa ilahi mata sa ospital. Bangod ang average nga balairan kada adlaw ang hindi magdubo sa 90 mil pesos. Sunupa sa kay Ramos nga naghatag ang driver nga nakabugo sa ilahi mata sa 50 mil pesos nga kwarta. Apang ini ang kulang sa 5 kaadlaw nga bill nga nagdangat na sa kapin 500 mil pesos.
8: Sa average lang ang laban per mi nga ang maris dapat sina mga 90 mil sa daily nga kwan kay i-averaging ta lang sa 5 kaadlaw nga sobra na 400 mil ang bill mo.
7: Pirmar sa ibata kabiktima nga ibabaw pa lamang ang operasyon ng ilan na ibaluan nga balayran sa ospital. Apang ang idalom nga operasyon kung sinin na muka man ang tuhod kritiil ni Janjan sa paglasak sa minivan ang wala pa nila may baluan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, na si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang regional. Ini nga balita ka K5, builog ka ginadulong sa inyo sang kanwan sang healthy nga kape. Dita X Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini sa klinika, the alternative medicine and wellness center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 direkta na kita sa mga balita naman nga nagkahinabo sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
0: Liwat nga nagpaandam ang Department of Health sa publiko nga maghalong batok sa leptospirosis subong nga tig-ululan ilabi na sa mga napilitan nga maglusong sa baha. Suno sa ahensya ang mga nagalusong sa baha, may pilasman o kun wala, ginapanugyanan nga gilayon magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center o kun ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga giya kag reseta sa antibiotics kon kinahanglanon. Para naman sa may mga pilas, ginapahanumdom nga likawan ang paglusong sa baha kag siguraduhon nga ginatabunan ang pilas gamit ang waterproof bandage. Nagpahanumduman ang DOH nga kinahanglan mayara sa insyakto nga reseta ang doktor antes mag-inom o kung magkuha sang bulong batok sa nasambit nga balatian.
2: Sa dugang pa nga balita nasyonal, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga makikistorya kay Vice President Sara Duterte kun ini ang maghinyo. Ini ang sabat sa Malacañang kasunod sang nagalapta sa social media nga nagahinyo sang private o kon private meeting ang Vice Presidente sa Pangulo sa tunga sang mainit nga istorya sa politika. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala sang confirmation na ang nagalapta sa social media nga paghinyo ni Vice President Sara sa presidente hapang kon matabo man bukas sa gihapon ini. Naibaluan nga sa una nga podcast ni Pangulong Marcos Jr., nagsiling ini nga Pisar Sino sa tanan nga mahimo hindi magugyon sa iya bukas ini nga makigistorya hindi lamang partikular sa Vice Presidente. Dugang padiri, wala sang iban nga handom ang presidente apang ang makaangkon sa maayo nga paghangpanay sa mga wala naluyag sa iya pamaagi sa pagpadalagan sang gobyerno.
0: Sa katapusan ka K5 nga balitang nasyonal, ginatunan pa sa Department of Budget and Management ang panibagong nga salary increase sa masobra 1 milyon nga empleyado sa gobyerno. Ini ang ginkompirmar ni DBM Secretary Kim Robert De Leon, interpelasyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa pag-umpisa sa hearing sa House Committee on Appropriation sa 2027 National Expenditure Program o kon NEP. Ginagabalor sang 7.2 trillion pesos. Suno kay De Leon. Mayara sang komisyon ang ahensya agud pagatun-an ang panibago nga salary standardization law. Nga posible naman ipatuman sa 208 apesar sa Enero 1 sa masunod nga tuig, ipatuma naman ang ulihing tranche sang SSL V6. Madumduman una na nga ginpatuman sa tong Enero 2024, kagang ulihing nga bahin naman sang salary increase sa sweldo sa mga empleyado sang gobyerno sa Enero sa masunod naman nga tuig. Dugang pa diri, ginatunan man sang DBM ang pagpasaka sang pera o kanang personal economic relief allowance nga 2,000 pesos kada bulan sa tag sa ka-empleyado sang gobyerno.
1: Balitang National. Balitang National.
0: DTX 500 Morning Newscast. Ka-K5, inyo ang mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Direkta naman kita ka-K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa baluwas sa pungsod.
1: Balita International. International.
0: Nagtanyag ang Iran sang $30,000 nga reward sa sinuman nga magkadakop o kon magkapatay sa isa ka soldado nga Amerikano. Sunod sa Iran State News Agency, ginpayag ni Army Chief Amir Hatami nga ginlunsyar ang programa matapos magkabaton ang militar sa madamong request gikan sa mga Iranian nga luyag magpasakop. Mas mataas naman ang reward para sa mga babayi nga makahimo sa programa. Sunod kay Hatami. Doble sa $30,000 ang mabaton sa mga babayi nga makadakop o kon makapatay sang soldadong Amerikano. Wala naman naghatag si Hatami sang detalye kon sa diin o kon saan umahimo ipatuman ang pagpatay o kon pagdakop sa mga soldadong Amerikano. Wala man siyang kumpirmado nga deployment ang U.S. Ground Forces sa Iran sa nagapadayon nga gera. Nakip sa mga na-report nga operasyon ang rescue mission sa tung Abril para sa isa ka-Amerikano nga piloto nga nagtibuso ka ang eroplano sini. Liwat naman nga nagapanawagan si Hatami sa Estados Unidos nga magbiya sa Middle East kag ginapahayag nga wala na siyang pahanugot ang Amerika nga magsulod sa Persian Gulf kon Gulf of Oman kag Strait of Hormuz.
2: Sa katapusan nga balita international, ipatuman sang Singapore ang mga bagong alayim may katuyuan nga protektahan ang mga pumuluyo batok sa online sexual abuse. Lakip ang paggamit sang artificial intelligence kon AI para nga maghimo sang malaswang nga laragway nga wala sang pahanugot. Sa idalom sang ila bagong alayi, kabigon nga krimen ang paghimo sang intimate images, lakip ang AI generated materials nga wala sang konsenta. Mahimo nga mapreso sang tubtub duha ka tuig kag pagamultahan. Mas mabugat man ang silot kon minor di edad nga wala pa naglabot sa 14 anyos ang biktima. Mahimo man nga kasuhan sa Singapore ang mga suspect nga nang groom sa mga minor di edad sa iba pang pungsod kag pagkatapos naghimo sang sexual offense kon ang suspect o kon biktima ang nagbiyahe halin Singapore antes nga natabo ang among krimen. Para sa mga biktima nga wala pa sang 14 anyos, may mga magdangat sa 7 ka tuig ang pagkapreso sa mga mapamatud-an nga nag-groom kag nang abuso sa mga bata sa iban nga pungsod. So, sa Singapore Ministry of Home Affairs, tinutuyo sang laying nga mapadasig ang pagpatuman sa mga kasuguan batok sa online sexual abuse kag mabuhina ng paggawa o kon paglapta sang AI generated sexual materials.
1: Balita International. International. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ng pungsod Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.

0: Ginkakas na sa Department of Agriculture o kon DA ang temporary ban para sa imported canned pork products sa isa ka mandato nga ginpatuman sang pungsod halin sa 2019. Sa Circular 42 nga may petsa Agosto 11, gintugutan na sang ahensya ang pagpasulod sa Pilipinas sa industrially manufactured, hermetically sealed, treated canned pork products na ibaluan nga nagpatuman ang pungsod sang bansa meat kag meat products. Kalakip man ang canned meat, gikan sa mga pungsod gamay aktibo nga mga kaso sang African Swine Fever o kon ASF halin sa tuong 2019. Ginatag sang ahensya nga ang mga pork products ang mahimo lamang i-import kung nagpaidalom ang mga ini sa heat treatment kag hermetically sealed containers. Ginhimo sa isa ka industrial facility kag mayara sang balido nga rehistro sa Pilipinas ang amo nga mga produkto.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Duha ka Gilas Pilipinas squad ang ginaprepare ni Coach Tim Cone para sa duha ka dalagko nga international competitions. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Team FIBA ang magatutok sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga magampang kontra sa Jordan kag Iran sa Agosto 28 kag 30. Samtang Team Asian Games naman ang magapreparar para sa Asian Games sa Japan sa Setyembre 10-20. Suno sa head coach nga si Tim Cone, halos separado ang duha ka teams ang Asian Games sagod mangin all PBA contingent upod si naturalized player Justin Brownlee bangod hindi makahampang ang pila ka Japanese kag Korean based players. Si Tim Cone anay ang magatutok sa FIBA World Cup qualifiers antes magbalhin sa pagdumalas ang Asian Games team. Samtang ang assistant coaches nga sanday Richard Del Rosario, Josh Reyes kag Jong Oichiko ang magabulig naman sa preparasyon sang Asian squad. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty Stadium Unity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: Kakay 5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita kakay 5 sa patag naman sang showbiz.
1: Balitang Entertainment.
0: Heart Evangelista may pahanumdom sa publiko amay kaagtanan sa mga ginaidolo nga personalidad sa social media. May kaugdan sa detalye si KK5 Maria Rochelle D. Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nagpahanumdom ang actress ka global fashion icon nga si Heart Evangelista sa mga netizen nga maging maalam sa mga personalidad nga ginaidolo kag nasundan nila sa social media. Si sa kay interview ginsiling ni Heart nga hindi tanan niya makitaan sa online ang nagapakita sa bugos sa pagkatawo sa isa ka individuala. Suno sa actress, kung ang isa katawo daw kaangay, too good to be true, tako ang posibilidad nga masabi hindi ini matuod. Dugang pa niya, bisan ano pa kataas ang malabot sa isa katawo. Importante nga hindi pagkalimtan kung sa diin sila nagumpisa, magpabilin nga mapainubuson. Ginganyat man sila mga tawo nga hinali lang nga naging sikat online nga hindi pagtugutan nga makaapekto sa ila pamatasan ang pag-viral online. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa 500 di superior antioxidant. Para sa balitang entertainment, tinisi ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
0: Kakay 5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo.
0: Ginapahibalo mga pariente kag kakilala ni Miguel Cabizon Inoslay nga siya nagtaliwara sa tuong Hulyo 26. Ang ilubong natala na sa Agosto 23, alas 10 ang aga, ang misa pagahiwaton sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy Dao, kag igatunod naman sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanawagan, kag nagapahibalo, ang pamilya Inuslay.
2: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita sa isa ka ido nga Belgian Malinois na ganawag sang gray ang nadula sa Agosto 15. Ini ang ginapanagiyan ni Gabriel Corsino sang First Block Home Site Lawaan Rua City malapit sa 7-Eleven store. Alihog lamang ay turnover sa makakita sa istasyon sang K5 News FM Rojas kung magtawag sa cellphone number 09-98-997-3018.
0: Ginapaybaluman si Francisco Dilao sa President Rojas nga ang imong driver's license ang gin-turn over diri sa K5 News FM Rojas ni James Concordia. Magpadulong lamang sa broadcast center sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor of City Building McKinley Street, Rojas City. Agad nga maklaim ang imong driver's license. Ginapanawagan man kung sino man ang nakakita kay Remenio Candelario o 85 anyos mayara sang Alzheimer's kag residente sang Arellano Street, Rojas City. Ginabulubanta nga nadula ini alas 4 sang aga, Agosto 17, ulihing rakasuksok sang bayo nga t-shirt nga nagaduag blue kag mayara sang short nga nagaduag pula. Kag mayara ini sang doble nga long sleeve nga nagaduag sang itom. Sa magkakita, palihog lamang makigangot sa iya himata nga si Grace Medena sa numero nga 0912-866-7739 at sa liwat 0912-866-7739. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga.
1: DTX 500 Morning
0: Newscast. Kakay Fabinho ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga kakay Fab garagupod peragi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo, madamugin nga salamat. Subuman sa amon nga mga kakay Fab garagatuto kag naglantaw peragi sa amon nga mga Facebook Live pages. Ang K5 News FM Rojas. Good morning kay Sir Rodolfo Evangelio Jr. Good morning, Ma'am Ruda Donato Amago. Good morning, Ma'am Jana Vilciloso. Good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Haina Rose Dilino, ni ka Christine Desayo. Good morning. Kag kay Ma'am Bernadette Obiten Calzado. Subong man, nagpamati kag nagkatutok si Ma'am Elsie Aconia, si Ma'am Liza Barrientos, Loro Jonah May, Lindon Jano, good morning. Sir Renanti Cam, good morning. Marisol Ketchon Kadigal. Kag subong man, sa aton nga mga kakayfab, ngayara dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center, particular na sa May Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Casado, sir, good morning. Sir Roy Abelo, good morning. Sir Richie Penalva, sir, good morning. Kag K5 sa ngala naging lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas aton nga partner sa technical side kaupon si K5 Jove Cobera. Sama niya news director kay K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sama niya station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag K5 kagsama naman mabuhat kag humble nga chief executive officer Doc Ramilo Uy. Ka K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan ka K5, kami ang inyong nangintag balita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabakas, magabuti ka.
7: Focus on benefits pa sa D3 Bio.
8: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho, ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
7: at least one drops to two drops.
8: Kampiyon nga.
7: Ang iba niya, Sir JP, ginabutang la sa algodon.
8: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
7: Banyo sa sulod.
8: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo ka kagaw. Streptococcus pneumonae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
7: Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
8: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3.
7: Hindi.
8: Okay. It's the VCO.
7: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
8: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
7: Supporting actor lang si D3.
9: Correct.
1: D3 Bio.
9: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, ha? Not processed by the body, still has lauric acid.
7: Correct.
9: Eh? And lauric acid could basically...
7: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
9: Kampiyon na.
7: Mas ganami pagid siya.
9: Ina supercharge ang lawas.
7: Kung mahimo pagid siya nga Mono lauric.
9: So lauric acid iputlan ko ni sa akong pilas.
7: Dali kay ang lauric acid di nakasulod sa kuan mo sa imo nga system.
9: Hindi nakasulod sa system.
7: I-change sa anay sa imo ano into mono lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
9: lauric acid lang kaya na.
7: Kaya na.
9: So mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
1: D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakas,
11: ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kay image yung i-massage mo.
7: Kanami. May manog massage man ka.
11: Oo, may manog massage. Diba? Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
8: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok.
9: Kay may... Hindi may napialan ko yan. Oo. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
11: May bangs na.
7: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
11: Correct, may i-massage mo lang.
7: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako na ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
9: Boss ka.
7: Damo ka manggad. Pero hindi damo ka manggad, kaya ginawa yan sa kabataan mo.
1: D3 Bio.
8: Kanugon sa paninguha mo nga hindi
7: kaya
8: mo
7: kung malipaton lang, ka na yan. Malipaton ka na. Gapirma ka, nga imong manggad, yung kuha ng galis kabataan mo.
9: Oo.
7: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
1: D3 Bio.
7: So mo nang namian ko gid dira ko namian nga permi ko gainom 3 times a day every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko kay nga man kaya mahandol mo ang stress sa bilog nga adlaw. Imagine lang may ara ka 300 tubtub ka 400 ka tao.
11: Grabe no. Kaya gapon.
7: Oh, kaya.
9: 50% bilugtasan.
7: Oo. 50% ang ulugtasan. D3 Bio lang kasaran sana.
9: Okay, tanyo
7: D3 Bio lang malakas.
9: D3 Bio lang ang malakas.
8: Ang babangga giba mo.
9: Giba. So no,
7: tapos lantaw lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
9: Gahalog ang pulo. Amo lang ipikto sa D3 Bio no. So ang D3 Bio tanan ipikto na no. But ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mong kulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, Hindi na sagi pagpakulba, i-D3Bio mo na.
6: D3Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio!
13: Ang D3!
6: Yung may BCO!
13: Ang BCO!
6: Yung may D3!
13: D3Bio!
6: Health!
13: News
6: D3Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
6: Yung may D3.
13: D3Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may BCO.
13: Ang Visio
6: yung may D3.
13: Mamakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ko ginabatya.
3: DGX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
12: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Digasin.
14: DGX 500.
16: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko gina nga ako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
14: DGX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: some conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica

0: Huna naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika. Ga, joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men.
8: Gawa sa maca.
9: Isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men!
6: Yahoo!
8: DTX!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juan.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, Cagbindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 18 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026, Martes nga daw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong adlaw sang Martes, diri sa aton nga pagpangalagad. Sanitary landfill sang syudad sa Barangay San Jose, malapit na lang mapuno. Pagbainbahin sa mga basura, panawagan ni Roa City Mayor Ronnie Dadiva sa pumuluyo. Barangay kag-SK elections daw hindi naman madayon. Suno sa pila ka mga mamalida. Pagsaylo sang RMPH sa ginaduso ng mangin Capiz Medical Center sa Lanot, gininalaan na sa provincial government. Pila ka ginikanan, wala na pabakunahan ang kabataan bangod sa kabalaka. Samtang presyo sang gatong magasaka na naman subong adlaw mga K5. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sa aga. Ang aton sini pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga K5 daga pamati na mabatian kita sa ila sini tag sa kamang radio 100.9 100.9 MHz sa FM band, FM dial mga K5. Mabatian man kita dira pinagi sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Likewise, aton sini nga mga K5 babatian kita sa K5 News FM Philippines mobile application, malantaw live sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital official Facebook pages. Manayan na yang aton sini nga panahon subong aga, manami ang ngirit ni Haring Adlaw. Pero kagabi, nagbubo ang ulan sa makadali mga K5. Pero sa Iloilo, kagabi, tribleng buos ang ulan mga K5 do sa probinsya sang Iloilo, kag syudad sang Iloilo, nga nagresulta sang malapnagon dito na naman nga pagbaha mga K5. Pero diri sa aton sa Roa City, nag-ulan-ulan lang sa makadali, mga around 8 o'clock kagabi. And after that, mga K5, why naman, no? Ayo-ayo naman itong tiyempo, pero perte kagabi ang kusog sang hangin mga around 8 o'clock, mga K5. Pila ka mga basurahan, gaklaapok mo sa kakusugon sang hangin, mga K5. And ginaistoryan pang dalagan sa panahon, i-check tabi latest update ta sa Tsempo, subong adlaw sang Martes mga ka-K5. Ano bala mangin panahon ta? No? Subong adlaw sang Martes, diri sa aton sininga syudad kag probinsya, kaman duwa subong ka LPA ang aton nga ginabantayan. Isa ang may medium chance nga mangin bagyo, kag isa ang may mataas ga chance nga mangin bagyo. Na patong anila nga duwa ang Luzon area mga ka-K5. Kag madulodakmol subong ang galomo sa halos dako nga parte sang Luzon kag Visayas and some parts of Mindanao mga ka-K5. Ibalon tabing latest update nagikan sa aton koneksyon sa PAGASA. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang paborito nga kape sa aton sinima ka-K5. Ang kape nga maramit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakasanbay na sa number 3 aton koneksyon sa PAGASA with PAGASA Weather Specialist ka-K5, Veronica C. Torres.
0: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng PAGASA nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan noong mga nakarang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasisimula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique, yung occasional rains, at maulap na papawirin at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon maulan, Dito naman sa areas kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga tsansa ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslides sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized low-lying near rivers at landslides sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:70 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
3: Maraming salamat, Veronica Torres, sa pinakalatest ka weather update na gikan sa Pag-asa. So ang latest, ining mga information sa mga ka-K5, mabasahan nyo sa official Facebook pages ang K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas Digital, kag babatian man diri sa K5 News FM. No, sining duha tanan ka mga weather disturbances nga dala karon na gadala sang pamahog diri sa pungsod Pilipinas. Isa ining LPA sa lapit sa Lawag City, Ilocos Norte, lapit sa Kamayquan na sa area na sa West Philippine Sea, kag isa naman around the Pacific Ocean area mga ka K5. Duadri ang kwan karon nagadala nagapekto sa aton sininga panahon diri sa pungsod Pilipinas. Amo na siguro nga ti kwan magrabi ang pagmadlo sang hangin kagabi kag may mga areas gagin na nagbuos ang bunok nga ulan nagresulta sa pagbaha. Ganito to kamo diri haling kagabi kapila na ka mga alerts nung na-receive ta coming from NDRRMC mga ka K5 nagapatimaan sa publiko angot sa posibilidad sa pagbaha kag bunok nga ulan mga ka K5. Mas mining updated kita no kag salamat gid appreciate naton ang alerts coming from NDRRMC para makabulig sa publiko nga mangin aligmat mga ka K5. 24 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang pinaka-latest updates dalagan sa panahon ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Ang kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sinigilawas, ang kape nga magabulig sa pag-panubo sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5, DTX Coffee Mix. O galia ang pagpangape sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Bangod amo ni magabulig sa aton no sa pag-detox sa aton sining lawas, makabulig sa aton para maka-focus kita kag mangin alerto, makabulig sa aton mga ka-K5 para mangin healthy kita kag mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Tandaan ha, basta sa healthy kag manamit nga kape ka upod gidaton ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix amoning the healthy coffee, himo sa marguso, di sugar sugar cane extract powder, kagbay chia seeds pa. Magluwas mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix, araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy, isang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Oy, mabakal dira sa mga butika malapit sa inyo sinigil lugar, mabakal man online mga ka-K5, kag syempre, ara man, no, mabakal mga ka-K5 sa sentro sa balaligyaan sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Macaulay Street, Rose City, Tabok, sang PLDT. Oy, mayong aga, kag happy happy birthday kay Miss Grace Dilaw. Kay Ma'am Grace Dilaw sa Internal Audit Office sa Capiz Provincial Capital. Ma'am Grace Dilaw, happy happy birthday, no? Ang pagpanamyo, of course, sa imo sining mga kabiyanan, kag kakilala, no? Ma'am Grace Dilaw, dere sa Internal Audit Office sa Capiz Provincial Capital, ga-celebrate siya sining kadlawan. Likewise, good morning man sa mga suki naton nga nagatutok na sa aton siniga pagpangalagad, Ma'am Roda Donato Amago, maing aga, dira sa Dinginan, kay Leo Jan Biliones, good morning. Kag syempre, maing aga man, happy Tuesday kay Sherry Ann Sibog Onarse, no, dira sa may barangay si Bagwa, nag-monitor man dira sa aton siniga pagpangalagad. Salamat, gid Sherry Ann. Sa duga nga balita, mga ka-K5 dira sa aton nga pagpangalagad. Pila karon ka mga anay rebelde nga nagsungka kag nagbalik sa sabak sang gobyerno ang nakabaton mga ka-K5 sang grant sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Inigintiga na sang gobyerno bilang bulig sa mga anay rebelde para ma buligan, ma-boost ang local reintegration para sa mga ini. Sang damlaglang walo ka mga anay rebelde nga nagbalik sa kapawa, nagtalikod sa ila sininga madulom nga ginapakigbato nga kausa sa kabukiran, ang nakabaton tanan sang 520,000 pesos nga financial assistance halin sa Iloilo or didto giniwat sa Iloilo Provincial Capital. Pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ini nga pondo mga ka-K5 na ginasigahom nga mabuligan ng mga anay rebelde nga mapunan ang ilang mga kinanglanon, makahimo sila sang mga sustainable livelihoods, kag makarebuild sang peaceful, productive nga sa isang pagpangabuhi sa aton komunidad. Nga wala na yan nagadinalagan, gapinalagyo, nagapanago mga ka-K5. Why na yan sunod sa madulom nga banas matapos sila nga mag-surrender kag sa ila pagsungka, open arms sila nga ginbaton sang gobyerno kag ginatagan sang dako nga bulig para karon makasugod sang panibago nga pagpangabuhi mga ka-K5. Ang Department of the Interior and Local Government amuning nag-manage sa ICLIP program para mabuligan ang mga former insurgents nga makabalik sa aton sininga komunidad, mga ka-K5, bilang mga law-abiding citizens. Kaga, pinaagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain ng mga hensya sang gobyerno, kopod man of course sa pagpangunaman sang Philippine Army, sa pagpangunaman sang 61st kag 82nd Infantry Battalion, nga buligan na kabaton initanan, no, ining mga rebelde nga ni walo ka mga former rebels, sang 520,000 pesos kabugusan nga financial assistance mga ka-K5. No? Timagluwa sa immediate cash assistance, ginatanyag man sang ICLIP mga ka-K5 ang isa iya ka fresh, meaningful, makabuluhan nga pagsugod sang paribag-o nga kabuhi. Gina-empower sin mga benepisaryo nga magpadayon, suportahan ang ila sinitag sa kapamilya, kag manginkabahin sang ila sininga komunidad para mapabilin ang peace, kalinong, katawhay, kag maduso ang development sa bugos nga probinsya mga ka-K5. Kagalin sa Iloilo, mga ka-K5, Ang Negros Oriental Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon ELCAC ginpabakod man sini ang suporta para sa kalinong kag-reintegration pinagi sa pag-evaluate kag pag-assess sa 42 ka mga anay rebelde naman para ma-enroll naman sila mga ka-K5 sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, no? Giniwat ining aktibidad sang damlaglang dito sa Camp Tirambulo, Barangay McKinley, Gihulngan City, mga ka-K5. Kaupod, of course, ang Provincial Social Welfare and Development Office na nagpanguna sa pagproseso, mga ka-K5. Ang assessment team, ginpanguna ni Mr. Hilton John Edrial, kag Ms. Daffodil Lumakad, ginpasiguro sa aktibidad, mga ka-K5, nga nadokumento sa insakto ang mga anay rebelde, para mas mapadasig ang pagatag sa ila sang government assistance. Timalgluwas gagin paidalom sila sa evaluation kag assessment ining 42 ka mga anay rebelde, mga ka-K5. Nakabaton man sila sa mga groceries bilang kabayan sang support package nga ginatag sa ila sang gobyerno, mga ka-K5. Kung sa Iloilo to, dako na nga financial assistance, livelihood assistance na nabaton dito sa may Negros Oriental, mga ka-K5, sa may Gihulngan City, may dako naman nga numero sa mga anay rebelde nga nagsungka, nga ra subong gina-assess, kaginabuligan, para karon na makasugod sa panibago nga pagpangabuhi. No? Ginabuligan sila, mga ka-K5, para karon nga makabalik sila sa normal nga pagpangabuhi, makaupo nilang ila sininga pamilya, kagdalayon talikdan ang armado nga paghimaka sa kabukiran, nga sta subong wala sang may ginapadulungan, mga ka-K5. Magluwas sa nagakatabo nga pagpanunog sa mga salakyan, sa mga cell sites, mga pagdistract sa mga government projects and infrastructures, malapnagon nga pagpangilkil, pagpamatay, kay ila ka ang balon nga espiya ka, silutan ka sa ila sininga kangaroo court, nga wala nagarespeto sa tawanon nga kinabatarong, kag wala nagatag sang due process, kag madamong iban pa, tinadalayo naging talikdan sang sininga mga grupo. Sampilan nila ka mga anay miyembro nga dira sila nangin kilala, mga ka-K5. Kagsubong ari gina-embrace ang may ara sang pamahog sa Pilipinas. May external threat. Whether we admit it or not, kinanglan ta mangin preparado. Gani ko matutuod ka nga maka-Filipino, why not nga magpamiyembro ka sa Philippine Army? No, ini mga nagabitbit subong armas sa kabukiran, panaog ka muda. Buligi kami. Buliga nato ng aton militar, buliga nato ng ordinaryo nga mga Filipino nga nagapakigbato para sa aton pungsod. Hindi iya nga ra ka muda, sino ginatubang idadlaw-law mga halo kagibid? No? Hindi iya nga kita nga kapwa Filipino nagapatsanay. Dapat kita iya nagaugyon, nagaunong sa isa kag isa. Kag sining ginahimo nga pagbasto sa aton sang pungsod China, dapat manindugan kita. Mag-isa kita nga mga Filipino. Mangin mapuslanon kita nga miyembro sang sosyedad. Kung may kausa kapagidman nga ginapakigbato, why not gamiton mo na? Sa isa ka bagay nga mapuslanon para sa aton kapareho ng mga Filipino kag sa pungsod, hindi iya para sa personal nga interes sa mga leader nyo nga ari sa syudad, kanami sa pangabuhi, ilabata na papaiskwela nila, sila iya gakaon sobra pa 3 times a day, nami ang sudan, nami ang ilistaran, while kamo ara da sa kabukiran nagapalamok, nagamasakit, wala sa may nagabulong sa inyo, nagapagutom. Pero ang inyo mga leader, kanami sang kabuhi, kamu iya nagapangin matay dira. Pinagi sa anong kausa? Amo nang dako dira nga pamangkot. Kag likewise to, luyag taman nga saluduhan ining 50 tanan ka mga anay rebelde. Walo dito sa Iloilo, 42 sa Negros nga gina-assess pasubong sa Negros Oriental na nagbalik sa sabak sang gobyerno kag-ari subong gay na amat-amat na nila, baton ang benepisyo, tagbulig gaginatag sang gobyerno sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP.
1: los pueblo.
3: Sa ibanda nga nagpamati subong, i-grab nyo na ning oportunidad para magbalik sa sabak sang gobyerno. Makaupo din yung inyo sinipamilya. Makapangabuhi ka mo sa matarong, matawhay, malinong. Kag makabulig pa ka mo kundi iman ka mong komunidad na bilong. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdom.
6: Foro de los Pueblos.
7: K-K-5 News FM. News FM.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
13: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapabaskog maayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: GTX 500. Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
15: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan?
14: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500!
16: GTX 500!
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
20: GTX Beauty Cell.
21: Ako si Ronald, saka sales rep.
20: So una,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
14: GTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
22: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinical Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinical Dairy Fresh.
26: Nagabasa na naman, balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinical Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
25: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
27: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend food supplement for men.
27: May maca
28: kag flavawaska,
27: mga natural herbs
28: nga nagahatag sang gana.
27: Extend
28: supplement for men.
27: Muling binuhay mo.
26: Extend isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
29: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal
6: para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: 18 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong aligi palabot diri sa aton sinigapag pangalaga, di padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga mensahe, mga ka-K5. Salamat at kung may mga messages ka mo ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, agad babasa tang inyo sining mga mensahe, mga ka-K5. By the way, sa aton si magkauturan nyo mga tagpalamati, subong adlaw, may pagsaka sa presyo sang gatong, no? Kapareho sang ginaanunsyo naton, na-mention naton over the weekend, mga ka-K5. Today, i-implement ining pagsaka sa presyo sang gatong sa mga kompanya diri sa pungsod Pilipinas. Kung lang taon ta, medyo dako-dako naman yung mga ka-K5, ang oil price hike na i-implement today. In fact, as of 6 o'clock kaina, mga ka-K5, nag-implement ang pila ka mga oil companies, no, sang panibagong saka sa presyo sang gatong, mga ka-K5. No? Nag-implement na sila ang pila ka mga oil companies as of 6 a.m. kaina. While ang iban karon sa udto most probably, or ang iban karon sa hapon, mga ka-K5. Pero subong, base diri sa abiso, naging pagwa, mga ka-K5, sang Department of Energy o kon DOE, ang gasolina nagsaka sang 2.49 ang presyo sang kada litro, mga ka-K5, no? Sa unleaded kag premium, mga ka-K5, 2.49, why na lang nila gindugangan sang 1 sentimo para nag 2.50 tani. 2.49, no? Para lang abi may waki-waki, kuno tigin kulang-kulangan na lang nila sang 1 ka sentimo para mag 2.49, why nila ginimo 2.50. 2 ka piso kag 49 sentimos ang saka subong adlaw sa presyo sang gasolina. While ang kurudo, mga ka-K5, ang kurudo nagsaka sang 3.84. May waki gyapon, 3 pesos and 84 centavos per liter ang insaka sa kada litro sang kurudo. Ang kerosene, I don't know kung nakacheck kagabi sa mga gasolinahan kay kadamo. Kadamo sa naging agaw, patugong kagabi, mga ka-K5. Ang kerosene, ang saka niya, 5.1. 5 kapiso kag 1 sentimo, mga ka-K5. So, liton ta, ang saka sa presyo sang kadalitro sang gasolina, 2.49. Sa kerosene, 5.1. Kag diesel, kurudo, 3.84, mga ka-K5. Base ini sa abiso sang Department of Energy and mag-take effect ini this August 18 today until August 24, mga ka-K5. Ginambal pa sang Department of Energy ngang supply sang gatong sa Pilipinas magalawig pa sa sulod sang 58 kadlaw. As of August 14, ginabulubanta ngang gasolina Magalawig pa sang 55.26 days, ang kurudo 57.55 days, ang kerosene bastante 164 days, ang jet fuel 111 days, ang fuel oil 49 days, kagang LPG 40 days mga ka-K5. Ang adjustment sa presyo sang gatong, bangod man sa pagsaka sang presyo sang gatong sa pangkalibutanon ng merkado, mga ka-K5, kwansubong hindi gyapon sang istable ang situation sa Strait of Hormuz. Kung sa din dako nga porsyento sang supply mga ka-K5 sang produktong petrolyo, dira nagaagi. Ang negosasyon sang Iran kag Amerika, on and off mga ka-K5. Way pagid sang tulid, wala pa sang piho, kagaara sa gyapon ang tensyon sa Strait of Hormuz. Kung sa diin may yara sang presensya ang militar sang Amerika, may araman sang presensya ang militar sang Iran mga ka-K5. Kag hindi pa free, hindi pa totally free, hindi pa totally hilway, hindi pa totally libre nga makagwa sulod ang mga oil tankers mga ka-K5 nga naga-deliver sang gatong sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan mga ka-K5. That is why hindi stable ang sitwasyon, ang presyo sang gatong gasaka panaog man mga ka-K5. Pero sa iban nga mga pungsod, iban nga mga oil producing countries, di doge na take man nila sa opportunity as a business opportunity para makapataka man sila pasaka presyo, no? Ang resulta di apektadong ordinaryo nga tawo, kamahal sang mga balaklon, kamahal sang bilis ang transportasyon, apektado tubtob ang pinakaidalom, ang pinakayara sa laylayan sa aton sining nga sosyudad mga ka-K5. Bisan diri sa Pilipinas, masakit katama ang epekto sang pagsininaka sang presyo sang gatong mga ka-K5. Tuman kasakit kay bisan gasaka matud ang sweldo sa iba nato na magkauturan, grabe man ang inflation mga ka-K5. No? Tuman kalala ang inflation, tuman kamahal ang presyo sa mga pagkaon, sa mga serbisyo, kagiban pa. Isa na lang yung permi na gaus-us, the rest gasaka mga ka-K5. 12 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8 diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio, DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento ang epektibo sa pag-amlig sa aton sinikayang lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Katuang ginaton for our overall protection ang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio, mga ka-K5. Amuni ang Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sini nga ikayang lawas mga ka-K5. Hindi tagid pagpabayan aton sini ikayang lawas katuang ginaton sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 na tunda nga mga mahilig sa tamis, kag wala nagainom DTX 500, ang pagkahilig sa pagkaon sang tamis or sweets mabudlay gina actually dulaon. Inibangod nga ang added sugar ang nagasugo sa lawas nga mag-release ang dopamine, isa ka neurotransmitter nga nagaangot sa reward and pleasure sa aton utok. Nagapanami sa balatyagon samtang nagakaon sang tamis kag ang satisfying nga sabor kag ang comfort sa pagkaon sini. Apang kabalo bala kamo nga ti ang pagkaon sang tamis ang nagapataas ang blood sugar levels leading to diabetes. Ilabi na kung wala ka nagainom adlaw-adlaw sang DTX 500 ga kapsula. Ang tamis ang nagapatambok kag nagaguba man sa atay, nagalit sa pancreas, nagaguba sa kidneys, nagapahigh blood, nagapataas ang risgo nga magka-stroke kag heart disease, nagapigaw ang immune system, nagapromote sa inflammations kag posible nga magatuhaw ang kanser mga ka-K5. Gani dapat haganhagan gid kita sa pagkaon sa mga matamis nga pagkaon, kangay sang cake, tsokolate, soft drinks, mga pagkaon nga may mga added sugars, delikado na. Nami lang nas pamatsagan subong pero ang risgo sinaslawas mo, ikaw gid kaluluoy sa pilakadlaw. And importante, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500. Ang DTX 500 ay may kasarang sa pagpanubo sang blood sugar levels kag nagapauntat sang inflammation sa lawas ta o kunin yung pagpalang hubag-hubag pagkagpagpalanakit sa diin man nga parte sang lawas. ang DTX 500 may kasarang mani sa pagpanubo sa blood sugar levels kag nagatap na sa balatian nga diabetes kag mga komplikasyon nga dala sini. Updan sang ehersisyo, active lifestyle kag gusto disiplina sa pagkaon, ang DTX 500 ang epektibo sa pagluwas sa inyo sa balatian even sa cancer mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 naton ano pang ginaulat yung ugalia ang pagtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang katuwang sang DTX 500 amo ang Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster, pampapag-on sa aton sining immune system mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C. Kag para naman malikawan ta naman ang mga masakit dala sang kagaw, madasig ka magumpaw sa ubos ipon trangkaso ilanat kag iban pa, katuwang manaton ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Tandaan ang tatlo ka powerful nga suplemento nga makabulig-amlig sa aton ikayong lawas batok sa mga delikado, peligroso, magastos nga mga balatian. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika malapit dire sa inyo sinigang lugar. Available online na sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa balaligyan dire mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT. Tandaan ikang lawas amligan ara ang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio power trio nga suplemento inyo gid basaligan mga ka-K5. By the way, good morning sa mga suki naton nga nag-upo dadri sa aton pagpangalagad do nagatutok na subong aga. Boyet Rote, nagapamati na kay Giselle Floro. Good morning dire sa may Barangay Lunoy. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning man kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagatutok na. May Resol Quezon Kadigal, Ma'am Alicia Apa Pipunya, dire sa may Inso Arnaldo, nagapamati na. Daydin Boro, good morning. Kay Ma'am Roda Donato Amago, Lindon Hano, nagatutok na. Present pa no si Ma'am Gianna Anvel Siloso, nagatutok na. Thank you, Ged. Sa kay former SB member, Anjo Apitana Samson. Good morning, SB Anjo. Kagapi birthday ko no sa classmate niyo, kay Tolnya Grace Bernardes Dilaw. Ma'am Grace Bernardes Dilaw, happy birthday alin kay former SB member Anjo Samson ang pagpanamyaw dira sa Banwa sang Pontevedra. Or I mean sa Banwa sang President Rojas to nagatutok kada si SB Anjo. Present man si Bern Zayo, nagamonitor na. Salamat gid Ma'am Arlene Uniada Basa, nagatutok na. Doren Diocena Artates, good morning kay Rowan Buendia Alunsagay. Ma'am Elma Dordas Manalansan ga monitor na, tribligid ko nung busang ulanda sa ila sa Mandaluyong. Oh. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Salamat Ma'am Elsie sa pagtutok. Ma'am Dolores Abilarde, kay Bebo Patricio. Sherry Ana Sibug Unarse, good morning. Oh, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Kaglay ko isa, hindi pagkalipatan, ilike kag-share aton programa para madamo pagid kita sa malabutan. Kay Roderick Sagayon, ga-monitor madamo gid gid salamat. Pagbalik ta mga ka-K5, duga nga balita, istoryahan ta, si Mayor Ronnie Dadivas may apilar sa publiko. Ang pagbain-bain sang basura, kagusto nga pag-abuy sang basura. Kaya man, this is very alarming mga ka-K5. Ang sanitary landfill sang syudad, ang cell number 2, amo na ni subong ginabuyan sang basura. Pero tido, kwa naman, doon aga pa miligro naman nga mapuno, hindi pa makalabot, sa number of years nga supposed to be dira sa mapuno mga ka-K5. Inabangod sa volume sang basura nga na-degenerate almost everyday. Kagamasubo, wala isang segregation nga nagakatabo. Balikan ta na, diri sa aton siniga pagpangalagad, duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon, tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdo.
9: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: PDX 500.
11: Juseven lo, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
12: Kumarmos ang DTX 500. Sa isa kadlaw kapila ka magino.
11: 3 times a day ginakon ang DTX.
12: Okay.
11: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
12: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
11: 120 over 90.
10: DTX 500.
13: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Pureci nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Oy.
14: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinuli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na ito ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin ECA and selenium isis amo na mga antioxidant na mo ni duksa mo
13: sa una mo na
14: mag-resita mi pantaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
13: Grabe, no?
14: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
13: Amo na ginahulat mo
15: na. The ultimate
14: dito ko na kasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
10: DTX 500.
16: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
16: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: DTX 500.
13: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
14: Correct, Sir JP. Imagine, ang tao nga palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
13: Meaning, the more kagaling kakaon,
14: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
13: So ang
14: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lugbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
13: Wow.
14: Ara na, no?
13: Anti-cancer.
14: Anti-mutagenic.
13: Hindi mag-mutate ang
14: cells. Anti-inflammatory. Hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
13: Grabe, no?
14: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
13: Flavonoids.
14: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang may TC or Pureci. Pureci Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
13: Kung ka matyag na.
14: Di, may cancer na.
13: Posto,
14: dapat,
13: ano?
14: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC, tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makala pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
10: DTX 500!
17: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inaw na akong panlantaw.
12: So good lang nag-inom ka
17: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
17: Almost 3 months na.
12: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sang kamot?
17: Wala na.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
20: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: DGX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DGX 500 aga unto kagabi. DGX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DGX 500. DGX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
15: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C,
23: sa yari ang testimonya sa isang red na gamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, kagsip on.
23: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
27: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Tiga-plansa na.
30: Ganito ako.
29: Tigasi.
30: Tigalapa.
29: Tigasay.
30: Tiga-plansa.
29: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
30: sa gabi,
29: ako ang bossing
30: dahil kasangga ko
29: ang Extend
30: Supplement for Men.
29: Lourdes,
30: tapos ka ng maligo?
31: Yes, darling.